0: aton siyempre taga Department of Public Works and Highways. Diba dapat may inyuron niya memorandum of agreement? Ah, MKWD aga DPWS, diba may inyong dapat niya memorandum of agreement? Ay dapat ginamonitor man dot Department of Public Works and Highways. Dapat bago magubong itubo ng MKWD, may coordination dapat dun sa DPWH para matanaw man it DPWH. Kung nung gubong itubo, eksakto gid man. Ah, nga 80 cm. Kaya 50 cm, abot, kaabot gid. Ay pagpison pa ni mo. Oh, pag-vibrate na pusa guman. At dapat, rumang engineer ba't MKWD, kung sino man ninyong mga kontraktor, i-monitor man ninyo nga dapat dagumon ng pagubong kayo ng mga tubo kapin mainline. Ay naaabot perme pag nag-ayos at karsada, pag nag-konkreto, may pavement layout kaya nga ginahimo, ay perwisyo kita. Perwisyo kita, Banwaron.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Pakicheck kalilinya dong ni Kwandong ni Mr. Frederick Buenavides. Nagpa-okay na si Mr. Buenavides eh. Ay morong public information officer. Agi doon na, basi maabot tarong kwan. Taga Department of Public Works and Highways. Ha? Si Matsaro nga, project engineer yata. Korea nga rang Jaime Cardinal Sin nga rang widening. Si Engineer Jade kuno. Interviewon tanga ni si Engineer Jade nga ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay kabuhay yun ang problema rin nga ra. Hindi ko masairan kung haman it kabuhay nga reklamo kung dat mga nag-obra tersada. Ha? Nga perwisyo kita nga ni ang nangawahan man sa tun nga DP haman mat ginapinabayan man da. Ha? O makaron may ongoing makaron yung mga proyektorong Department of Public Works and Highways. Nakikita ko ha. Ha? May pagtuita altabas. Ha? May ongoing man makaron nga project dong aton water district. Sige rong kot-kot sa kilidit karsada. Ay nag-layout ko ng linya. Ay nakikita ko matsaka nabaw-nabaw guman. Pag nag-widening guman dong highway, inagino, una ginabi sa kilidit highway. Pag nag-widening guman, hapitun yung man doon it mga bakho. Matapakan it pison, mapusa guman. Di problema guman. Sa linya na ton, si Mr. Frederick Buenavides at Metro Calibo Water District. Sir, good morning.
2: Good morning, Sir Jojo. Good morning sa mga tagapamatigit sa radyo, sir.
0: Nawa, may mga concern na bingararo mga kontratista ba? Garo mga nag-obra ng ratkarsada, kapin na mga provincial highway at national highway, Mr. Buenavides. Kung inyo nga rin linya, inyo nga rin linya tubo nga gin-layout, una sa aton nga mga main highway, ano gito standard, sir, nga kadagom dapat it aton nga mga tubo?
2: Yes, sir, no? Ano aton nga standard nga depth para sa atong pag-layout it aton nga mga tubo sa mga kalsada ay halin from 0.7 no to 1 meter.
0: Okay.
2: 0.7 meters to 1 meter road depth naton no ginakuan sa atong mga highways ang okay. Mga ibang kalsada.
0: Mm-mm. So doon kita dapat ha dapat 0.7 to 1 meter gid.
2: Yes, sir.
0: Ako din maabot
2: sa
0: okay, di pinis. Iya, binakabutang abi sa standard depth specification nga ginatutan-aw ko. Ay ginamba biya nga sa mga kwan baga sa mga karsada nga busy traffic abi or ginaget mga heavy equipment abi nga mga highway nga mga busy. Ay ginambay kara nga 7.75 meters to 0.90 meters. So eksakto man. Sakto man. Makaroon na, Abi? 0.75 meters to 0.90 meters.
2: Yes, sir.
0: Or 750 mm to 900 mm. Dapat. Doon doong standard, eh. Pero makaroon, nakikita, Abi, namon, nga matsa, ga 50 gata, eh. Ga 0.50 gata, rodagom ko inyong mga tubo. That's why, nga na aabot na pirme, ita mga heavy equipment nga ako mga kontraktor napupusa imaw. Ah, nagagabot imaw Mr. Buenavide, sir. Ano gitarokwan kara? Ano karo ginaobrang tikang it MKWD? Para malikawan da.
2: Yes sir, no? Aro atin matang mga project, no? Especially rin mga ginahimo ito atong mga kontraktor.
0: Mm-hmm.
2: Ay, agi man dun sa atong project management team, no? Gina-inspection daily, regularly, o dayang andang pag layout, no? Ito atong mga linya.
0: Mm-hmm.
2: So, if in case, sir, na may inyong mga observation, siguro, sir, na makaroon, siguro, no, ay pwede nyo paabot sa atin, abot pwede na itong double check, ma-verify rin mga reports na makaraya. Dahil, of course, no, opisina ay ginapa-implementar o standard na layout ito atin ng mga linya sa all over, no, sa atin mga distribution system.
0: Dahil makaroon abin, mat sa may ongoing ka mga project ito sa eastern side, mat sa pagtot, altabas ka to, mat sa may nakikita ko nga project ka mo eh. Kilid it highway. Eksakto ba, Mr. Benavides?
2: Sir, sa anong area ro yun, sir?
0: Daw, mat sa pagto nga rait balite, altabas nga area, mat sa may inyong project di karon ay may excavation eh. Aguna man sa kilid it highway. So, sabi
2: ko... Yes, sir, no?
0: Ako nga concern na, bihipras ko, Jaime Cardinal Sin nga ako, di may widening it highway. Ay, kabuabot, taka mo nga mga linya o na nga naabot. Actually, kahapon, imbes nga nagabuhos yun ng kontraktor, wa makabuhos, nagbaha, ay inabot inyong tubo, ay pagtanaw, mga 50 yang, mga 50 yang roan na nagubong itubo eh. Wa ni mo kaabot si tinta.
2: Daya sir, sa andang gina-layout sir o sa existing natin ng mga...
0: Sa existing. Yeah, sa Jaime Cardinal sinabi nyo, sa existing nyo, mga 50 gang. Huwag ni kaabot it si Tinta. Eh kung mga si Tinta siguro, hindi maabot ra ito mga heavy equipment kung mga kontraktor nga ra.
2: Yes sir, no? So, sa may Jaime Cardinal sinabi nyo, ay ako nga ipakanaw, lagi makaroyon do yun, no? Sa mo, Sir Jojic, no? Bayang ko ulihin na ra. Kairo ato nga BCWH ay bago man sa specifications is ato mga kongreso, no? Para sa ato national highway para magagas man o mga bagong mga load.
0: Okay.
2: In mga bagong masyakyan at tracking. So, we will, of course, hapabot sa itong dayang reporter, we will check and verify ro dayang mga reporter para if in case need ba i-rectify o i-correct sa itong cobra, if need ba i-imbestigahan o talawan kung hamat makaturo damo o rodawong, hay ato nga tanawon din.
0: Aga kahapon na biko no.
2: Oo.
0: Kahapon na biko no nag-actuator engineering bagay ta MKWD. Siyempre may napusa uman nga tubo eh. Di gani nga manabor pagkagubong. Agamba ko inyong taga-engineering nga nag-acto kahapon sa Jaime Cardinal Sin Abino. Hay kun may mapusa pa kuno or may masamad pang linya, hay hindi uta magsabat dong MKWD ay ginapasabat sa kontraktor ay sa kabuabot ang linya asta dubagit na eh.
2: Yes sir, no? We will check of course. Kung pwede sir, may anong specific area sa may Jaime Cardinal Sin Avenue?
0: Jaime Cardinal Sin Avenue, umpisa di kara sa may Mabilo Tambak area nga ra.
2: Mabilo Tambak area, of course. Sige sir, Jojic na ha, kung patanaw makaroon, dayang report para. Ay, of course, we will check kung dayang existing nga ra, ay kung kano man imo ha. Hubong.
0: Okay.
2: Of course, di nga may akong humbal hay ro atong standard sara sa pag-ubra at kongreto at pag-abrayom at atong pag-layout ay through the years ay nagbinag-umandaya, no? Ay kung mga luma gidaw para ng mga linya ay iba para standard na ginasunod.
0: Okay.
2: And kurayang mga year year 2000 siguro, iba man ro mga standard. Ang bayang ulihin na ra, pag nagdamol dito ato ng mga konkreto, national highway, ay nag-adjust man ro ato ng standard. So, of course, atanaw na ito, ay doon nga ni as we have said may ato mga linya ng mga 30 40 years with ano existing yapon and of course ay up for upgrading nata linya nito na ron. So of course we will check and verify no and kung kailan na i-rectify o i-correct natin ay isunod na sa bagong standard.
0: Eh dahil nga may inyo nga mga ongoing makaon nga mga project gagali out kamo tubo para baga matan-aw ninyo ay siyempre base sa bon na i-layout ninyo tapos sa bilang adlaw mag widening na naman ro mga karsada nga naton inyo mga linya maaabot na naman siyempre na didelay ro mga project eh.
2: Yes, Sir Jojo, matuod doon, kay bahan doon sa pins, progress na ito, no? Kung talaawan mo nga ni Sir Jojo, kung ato mga linya ato, maging plus, sir, high data, high ginbutanggit man natin sa sa side, it ato nga, or shoulder, it ato nga makasadahon, na makaroon iyo ito sa tunga. Ay, of course, no, doon ro mga sambilog sa dapat nato nga i-anticipar na if in case sa ulihi, ay kang natin buon ro halin sa tunga, agbutang man natin sa shoulder man, no?
0: Uh-oh.
2: So, kaibahan giga sa Jojit sa progreso is atong banwa at atong, so, actually, bilog sa Pilipinas ngayon sa Jojit, no? Tanaw, iba-ibang ahinsya, gobyerno.
0: Dahil nga, siyempre, inyong mainline nga natin, magagkubagang tubo, mahag tabi, kung masamad, gabaylo ka, mahag tabi. Additional, yes, sir, Jojit, additional expenses sa part it MKWD, ag, much more sa part it na contractor, additional expenses human.
2: Yes, of course, no? Okay, the past few years lang, na nag-request yung daro Metro Kalibu Water District 8, local coordination, no? Halin sa iba-ibang mga ahinsya, gobyerno, no? Halin sa atong mga LGU, sa atong national government agencies na nag-implementar it makarang infrastructure projects para tayo yun o ma-anticipate natin ang mga kanya-kanyang mga projects, no? Agad ma-programa natin o ito so atong pag-correct o pag upgrade ito atong mga linya.
0: May muwa ba ro MKWD ag DPWH or PEO ag DP aga MKWD sa maura nga mga kwan implementation it project or by coordination man dong MKWD aga ro sa part abit national highway do DPWH sa provincial highway aton nga PEO ag aton nga mga municipal engineer sa mga municipal road naton
2: sa makaroon no so JJ ro atong katandaan na may mawa kita ay is between sa DPWH sa regarding sa atong mga maintenance works, no? Especially
0: okay.
2: Kung sa mga repair if leaking gas, no?
0: Mm-hmm.
2: It atong mga linya sa National Highway.
0: Okay.
2: Ay, of course, no? Kasi strict to makaroon ng DPWH siguro mga 10 years o 15 years like before na medyo nak paro palisiya. Pero the past 15 years siguro strict to gitanda ang dapat may permit o atong pa-breaking it ang mga kompleto ang pag-excavate sa right of way, no? Kaya, no, aro atong mawa sa maintenance ay may atong band. May band kita na ginatao sa DPWH every year.
0: Okay.
2: For cases or instances na may leakage na kung pwede natin ma-break yagi, while waiting, ro, o pinaka-clearance, no? Kasi kung of course, no? Ro atong mga clearance ka ay, sometimes it will take 3 days, 4 days, or 1 week. And the, yung leakage na natasabo, ang inconvenience sa atong mga consumer, ay gagayagan, no? So may atong mga MOA with regards sa maintenance. Pero pag-abot sa atong mga projects, no, gasunod din kita sa proseso DPWH at it mga LGUs with regards sa breaking, its concrete pavement, bro, pag-excavate sa mga right-of-way. So, of course, no, kung ano ro nakubutang sa andang security starter, no, gasunod bang kita? sa Metropolibo Water District, just like any other client, ang customer is ating mga LGU, ang mga plant. So, being Sir Jojic, nasama ka rin ay existing nato na ay with regards yan sa maintenance, repair and maintenance sa UDBIC Bulik.
0: Okay, ako nga point mo lang karay, siyempre may mga future project ka mo. Mamonitor ba at husto it inyong engineering department mat ita MKWD? Ang siyempre sa part it DPWH, andaman nga monitoron kung nakasunod sa specification, standard specification.
2: Yes, sir, no? Specifications na ginatao it DPWH, of course. Ay ginataabot na pa it atong district office, iya sa atong engineering office. Kaya ay ginakonsidera sa pag-ubra it atong planning, no? Design it atong mga project. And of course, pag abot sa implementation, it sa construction and maintenance division nato, ay ginasunod ra. Of course, no, gaagi man ra sa mga requirements sa mga testing. Of course, pag abot restoration man na it atong concrete, ay gaagi ron sa testing na requirements ni DPWH, mga things like that. Panandaya ay ginasunod.
0: Okay.
2: Makaroon no, or atong mga government agencies sa LGU at sa National Government Agency side, no? Ay may mga standards na ginasunod at very strict tanda makaroon, no? Of course, through Metro Calibo Water District, although doing ano eh, hamba it atong policy, no? National government policy or sa atong malayi na may concurrent right of way matakita sa public roads, ay gabuo maghihapon kita at atong mga permit sa dahil mga concern ng mga agencies.
0: Okay, sige. With that, hopefully sir, ma-monitor nyo ro rengarangakwan. Ma-inspection nyo ba rin yung mga linya nga sa mga highway? Makaroon may ongoing, ibig makaroon ng mga roadway dining eh.
2: Yes sir, no? Actually, pagka may mga roadway dining kita, no? May atong nga dedicated or designated team na nagasunod sa nag-concrete breaking halos, no? Dahil di gid na iwasan na may matamaan sa mga service line, ito atong mga consumidor, o atong mga main line. So, samtang din na implement kaya mga bakarayang infrastructure project at atong DPWH o atong LGU, ay may actually may mga nakatutok as much as possible, no? Asat kaya it may assign do atong construction and maintenance division na team. Ay gasunod pa rin sanda para ma-correct or ma-realign do mga service line at mga ibang mga linya itatong mga kusumigaw yagi-yagi within the day, no? Pag umagiro atong mga taga construction itatong ibang agencies.
0: Pero sino kita dapat dumag-ayo? Salimbawa, naabot doon yung linya dahil manabor, pagkagubong, napusa, nasamad. Sino kita dapat dumag-ayos? Do contractor o rong district? O rong DPWH?
2: Actually, so, no, as a matter of policy sa Metro Calibo Water District, dahil ang mga minor na mga leakage o na natatabo o sa mga pag-correct, hindi na consolder gida yung Metro Calibo Water District. No?
0: Okay.
2: And of course, no, dahil atong malang ginasikuhan o atong mga contractor it atong mga DPWH or it LGU once na nakita natin na may negligence ano sa part man nanda bukumat every time na hinamba natin na inagyan nanda ang napusa nanda ang atong mainline ay ginasukot lagi natin sanda, no? Sometimes abi hay within the same area ay makalimang beses sa suwit it
0: sa
2: Domingo man na tamaan. So, sa inyo nandaro alignment is atong linya, actually, kung amat, ay, usually good, ay, before pa mag-start through project is atong mga national government agencies, ay, coordinate yung sanda kung siin do atong mga linya.
0: Linya.
2: So, sa'yo, no? Sa'yo is atong kontrakto kung siin do linya. And, may time siyang give na multiple times yung panatabo ay sa judgment o sa pandit atong atong mapiklapsong.
0: Anda bing na problemahan, hay mauray. Halimbawa, hayos yun. Habi na pusa, no? Hayos yun. Hay, siyempre, nagapison rin sanda eh, para, before ka magbuhos ba si Minto. Hay, bakit ganyan naman nabaw, yes, Mau, pag agit pison, ay ba, mga 22 niladas doon pison eh, nag-vibrate pa eh, Mau. Ah, pag agit pison, pag vibrate, ay napupusa man, gihapon yung mani, Mau.
2: Hindi po, yes po, no? Maaari na makaroon, may nakasabo makaroon. Pero kung sunod yung man, do, atong specifications,
0: okay,
2: and agro method, na ginagamit sa construction is ato ng mga infrastructure project, given ro standard man nato, no, ay hindi dapat mapusa man ro ato mga linmara. So maaaring kurang sa construction ro ato ro andang sa ceiling may fire sa andang mga contact. So dahil yung mga bagay na rin, no, of course ay gina kung nasusunod yung standard, ay may iiwasan ng kanta. Of course, kami din kami atong nahambal, ay not all the time na nakasabo o na yung mga leakage, ay ginusukot yagi na ito, no? And atong gina-warningan man, at notice o mga dahil na contractor na ra, and once nakita natin na may negligence kindan, ay yun na, yun na, kipag-alaya lang is formal demand, no? I don't know kung sa dahil instance na gipaabot kinyo ay napadayahan yun is formal letter or notice at demand ro atong na pag paring verbal notice po lang. So, then so, no, not all the time ay atong na ginapadayahan is formal demand ro atong mga contractor na is infrastructure project is national government.
0: Okay, aga may mandagod nga roin yung mga future nga mga project ita MKWD kami niyo nga mga main line. Masiguro naton nga roan nga deep pero nga dagom. Kaya eksakto kita imaw, unay mo sa 0.75 to 0.90 meters nga kwan nga kadagom para malikawan kita naton dayon nga mga klaseng insidente. Permit abi, permit taray.
2: Yes sir. Of course, daya ay atong strictly yung lagi na implement, no? At yung project management team, ay din na matarun adaw-adaw para mag-check at mag-verify, inspection ito atong mga project para sigurado masunod dahil mga ano, dahil mga standard at specification na kailangan. Para maiwasan natin, no? Of course, no, kung inconvenience atong kumbaga ay inter-agency na mga relations. And of course, sa aton consumer, no? Pag nag-leakage, ay number one gita na itong problema.
0: Consumer gita ron?
2: Ay, may, bukod saan at consumer na side na inter-agency.
0: O, pag na damage sa inyong linya, siyempre doon supply tubig, pundo man. What yabot niya, yes, gastos sa side ita MKWD, gastos man sa side ita contractor.
2: Yes sir, no? Dayaro sa bilog na napaabot natin sa mga atong mga consumer, no? Usually abe ay na i-issue atong na tawag na minimum charge. Habang ko no ay ginagawa
0: gasokot at minimum. Sakil ko, sakil ko.
2: Sa electric cooperative.
0: Oh.
2: Na wait minimum charge, no? Then, no, wa abi kita ga support it losses actually.
0: Mm.
2: Sa Metro Cebu Water District. Go gina kumbaga gin absorb the cost of minimum charge so atong ginatawag nga bayan mga physical losses at commercial losses about sa atong leakage sa atong mga ginatawag na mga dahil mga illegal connection.
0: May mga technical agnan, technical losses sabi nga ra, tama ro eh, Raquel Comato nag-charge sanda sa sa systems
2: kita,
0: loss
2: sir, ay,
0: wa
2: ina wa absorb ka rin sir, no? So di yun abi pinagkaiba it atong financial framework pag-abot sa atong layin, no? sa electric electric side as sa anamatas sa tubig ay iya tayo mo rin kasi sa
0: minimum charges.
2: Minimum charges.

0: concerns nga ita aton nga DP aga mga kontraktor?
1: Yes, so good no, ipabot natin sa atong mga implementing division dahil concern na ra, ipacheck natin para sigurado na isakto no, sa tama sa pagkabutang ko atong mga layout at atong mga linya at atong mga project.
0: Thank you, good, sir, Mr. Eric Benavides. Raton nga public.
1: So, thank you, Balamat.
0: Salamat, good. Raton nga public information officer, ita MKWD. Dahil kung nagsunod sa standard ng MKWD, sa Dagom, kubong ko ng tubo ng mainline, hindi ta maabot na imaw. Kung mga backhoe nga ra or grader o kunano man nga heavy equipment ko mga kontraktor sa mga project ng DPWH. Kung naroon mong hubong sa tintagang standard na 0.75 to 0.90 meters 750 to 900 millimeter. Doon yung standard eh. Kung doon ang hubong ang sitinta, I doubt nga mahabo, mahapit na yung maabot imaw. May 50 ma lang eh. Ha? Pero pag konkreto, itkarsada, kakinangan ka black, 50 gid lang. Ha? 50 centimeter. So kung magsitinta, hindi ko ta maabot doon. O galing, bakod doon hubongan ay 50 o base, mas manabo pa sa 50, that's why naaabot kita imaw. Ay kung sa 70 o 90 imaw, I don't think so nga maabot kita imaw ron. Kung mga heavy equipment ganit mga kontratista. So hopefully, may ongoing makaunong mga project gara, dong MKWD, mamonitor ng dagbasunod dong standard. Nga hubong ka ng mga tubo kapin mainline.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Radyo. Ay perwisyo ka ito yung mga konsumidor pag na-damage, pag nagabot, pag napusa ro mainline, ro ng mga tubo, ro area, what to be? Perwisyo sa konsumidor, perwisyo sa kontraktor, delay project mo, gastos pa. Ay, yan ay hopefully marikawan yun da. Aga mariktipay. Do dapat ayuson. Alas 8:30. Mga mensahe, dali lang gid ha, balikan ko tanan pagkatapos yung mangkara. Oras sa Tudkinyot Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King Abot Kayang Pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kapena.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, ako nga problema, hindi normal ang

0: Nakilala ko ang More Power Coffee. Sige na kong inom. Nagbalik sa normal ang akon nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan. Maski makainom kay hapon, makatuhog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya at manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at nami ginipikto sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyong mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Ay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang ginakerry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Beacon and Alilin Taunan Beacon.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Peel and Mint Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026. Per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
2: DGX 500.
3: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
2: Umawi ka na lang
3: sa DGX 500.
2: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
3: pang laban sa mga free radical
2: na nagdudulot ng sakit
3: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DGX 500.
3: Araw-araw, bibili sa mga butik.
4: Phone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
5: Maluwas na manamit gin,
6: may free collagen,
5: guta tayo ka pa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
3: Nagkape ka na,
4: lalakas,
3: at gaganda ka pa.
7: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Kilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
3: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
3: Matatas mga butika.
8: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow!
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo?
15: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Walang inaatrasan. Komentaryo. Wala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad. Now, bago tabalikan dong MKWD, ay may yabot abi kararong pagiging substandard rin ko mga proyekto eh. Haman ito ibang karsada rayon substandard ag posible raya ro sang bilog sa rason. Haman ita ur ibang highway nagaun-un ag may natatabo rayon nga remove and replace ay sang bilog ra sa nakikita nga rason pero bago ron hawan-hawanan ta ni mensahe kay Ma'am Gima Tolentino, happy viewing. Kapitan Bernabe Boy Aquino, nasa Bacausor. Kaya kagawad tubid doon sa Priano sa Pangpang Village, Mabilo Kalibo. O nasa Quezon City, kay Madam Rosbilia Salim sa Balyero. Sa California, Igbata, Dido Reyes. Sa Laging Banwa, West naman siya. Every gising is a blessing. Good morning. Good Thursday morning, kagawad Michael Villanueva Sulina. Kay Fernandez Ili, good morning man. Kay Bunso Inocencio Salazar. Pa-shout out dong Inocencio ag Salazar family sa Barangay Agmailig, Libakaw. Naka-live stream sa Antipolo City sa Rizal. Kay Bujong Inday una sa DYJJ Bujong Panay. Good morning and early birds catches the worm. Shout out Wood Francisco, Dr. Jones at your service. Nakatodo na. Tres Hermanos, good morning. Kagawad Irene Silva Gonzales. Aga good morning kuno sa pamilya Gonzales ag Silva Itbakausur. Madam Permabel Simato Nabales nga nagamonitor makaron sa Saint Anne Pharmacy o na sa Judge Martilino Street sa Andagaw. ginapatamyo man ni Fernandez Ilig rong mga taga Sitio Belen, Rosal Libacau, rong Ilig aga Sonyo family, especially kay paring Reynold, nga gahon pa nag paway paigid. Thank you good mga taga agmailig aga taga Sitio Belen, Rosal. Mafel sa kapanyo, good morning. Pwede makabatit, happy birthday. Pwede syempre. Happy birthday gid kay Nanay Nandang Feli Arboleda. Halin sa nang unga kay Mafel sa kapanyo. Ag speaking it birthday. Toto Roger Lucero Nagales, una sa opisina ita Barangay Affairs, una sa opisina ni Mark Mitchell Silisi. Med nya pagpamati gid una. Ginatamyaw ko gid happy happy birthday. Aro akon nga lolo, dating kagawad kapitan, SB Vice Mayor, nga naga-birthday gid amakaron. Ah, happy happy birthday gid. Former kagawad kapitan, SB member, Vice Mayor. Ay nangin acting Vice Mayor da imaw. Ag dating station manager at DYRG, nag-station manager pat DYKR. Tatay Agusto Gosconan Tolentino nga naga-birthday today. Tatay Agus, happy happy birthday gid.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
17: Happy birthday man kay Lola Insyang de la Cruz, una sa napnot sa Madalag. Birthday mo gali makaron man, La Insyang. Happy birthday gid. Good morning gid sa pamilya Soto Niyon, Nahil Nagamos, Season ano pa. Basta tanan nga taga napnot ah. Agsa kong gwapang tiya una, Auntie Celia Niyon nga nagamonitor gid. Mayad nga agaman kay Tristan Wyatt Gulay. It's another morning, amigjet. Another day to do good, to glorify our God. Amen gid, Dr. Jones. Kay Jojo Panda, na ipatring ng Nancy Igos, ag ng Josemi de la Cruz, ag ng Lilian Sablaon, mga taga Tinigaw, may nga pagpamati, agro mga taga Burwanga, kay Jake Rupa, una sa Pok, ag kay Lucas Kryl sa Burwanga, kay Kapitan ni Lourdes Reyes, nga dawadlogi, nagatabid ka ton, syempre, rumahugod nga Kapitan na Tinigaw, ag rumahugod nga dating Kapitan man, Toto Lando Reyes, kay Tony Gikilio, happy viewing na sa Nagsulang Dumaraw o sa probinsya at Capiz. God bless man kaya Tony Gikilio. Ita Nagsulang Dumaraw Capiz. Bongsunyo. Pa-shoutout sa mga taga Ganson sa Hamindan Capiz. Si Bongsunyo ito sa Marikina City. Ganson na bingara, boundary at Libacau ra. Boundary at Libacau Hamindan baga. Ganson. Blessed Thursday. Diba ga, lock out don it owner. Procuring entity kung nasunod ang plano. Kapati kung may plano man, tama ron. The owner nga nagasunod sa standards, specs, ag tama kajit. Monitoring is the game. Di ka naman may milagro. Posible. Posible, gid. E kabuhay ang problema, Bira Engineer Bernardo Biray Moises eh. Ang pirming pag kinasamad nga ako, Linyat MKWD, long, long time ago. Ido na ba, istoryahan ta. Ano relasyon sa substandard niya project? Ha? Kuray nga lang nagkakatabo. Baka ro, nagdapat mariktipay ra.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
17: Sa pamilya Oreta, una sa Naluok. Good morning. Una kay Mr. Alberto Oreta. Oh, may higit niya pagpamati ag sa bilog ka pamilya Oreta una. Kay ex-kapitan gali. Oreta, una sa Naluok. Good morning, gid. Kay Mr. Benji Oreta sa Ireland. JR Quasto, o medyo pagpamati, mga taga-huyaw-huyaw. Una kay Toto J. Lord Ihoy, kay Jan Linar Masalio, ag Rectory, kay Gina Lynn, ag kay Gerald Quasto, ag Erica Jane Octavio, ag sa Quasto family sa Balete. Alin kay JR Quasto. Kay Ma'am Puri Sabal, ag Sir Ed Sabal, God bless kid always. Happy viewing na sa California. Sa mga taga Boracay na sa Manok-Manok, Carly Tornea Santiago, Madam Blinda Taay, good morning. Ah, gali, Toto Arbe. Iya si makagwapo, nag-message ka ako, no? Good morning, it kagawad. Josel Arboleda Quadernal, Itsigkay Banga. Aga sa pamilya Quadernal at Arboleda, una mata sa Kaliso, Balete. Kay Nanay Marlene Arboleda kwadernal na. Matsa inkampod mo man makon si Juris o manugang kahit mayor labas-pasok sa munisipyo at kalibo. Agali? Kay Crisel Morales, pa-shoutout sa binamukan, nag-advance sa bibiesta sa Puok. Hinaga kadlawan dong, di ba? 28. Toto Nomer, inaanak? Matsa hinaga rong nga piyesta sa inyo, 28 eh. Happy piyesta lang sa mga taga-Puok. Una kay Crisel Morales. Ag sa pamilya Pascual. Ag kahapon na big kasay ko akong inaanak eh. Kay inaanak ka Nomer ag Sally Pascual na. Ag piyesta pag ininaga. Oy, congrats kanyang daywa kahapon ha. Kay Kagawad Bueno Bapial. Pabati sa bago bahay kay paring Tinoy Bio. Ag kumaring Nelly Ruiz sa Minoro. O nasa anak nung tindahan ni kay Kagawad Bueno Bapial. Kay Mr. Randy Samson Sarabia, good morning jet, problema sa MKWD, andang mga ginabot sa karsada iya sa kalibo, dating wat lubak, makaroon lubak-lubak na, sambilog pa ron, substandard, bukot maayos, so pag-restore it, andang ginabot ng mga karsada, kaya abong lubak-lubak kundong karsada, may punto ka sir karon, Mr. Randy Samson Sarabia, doon na istoryahan tarong substandard, ha, yung mga proyekto nga ron. Kay Tatay Lasio Guarino, nga nag-monitor makaroon na rohaton dating provincial warden, nag-retired niya hipe. Retired but not tired. Police Colonel, Tatay Lasio Guarino, medyo pagpamati. Kay nung Lino Japo na, nag-monitor makaroon, kay dating Congressman Carlito Samson Marquez. Nga nag-monitor gid, kay ina pa, with Engineer Rodriguez. Kay nung Ray Rugan, oh, good morning gid nung Ray Rugan. Sa akong kumparing manog kagawa dit poblasyon, paring Abilito Abel Prado de la Cruz. Oh, God bless man paring Abel. Mabaskog man gali andang tubig kung masamad anang tubot MKWD. Kaya man, abog reklamo nga mahina pag-abot sa mga panimagay. Gabusawak kung mag-abot na ng linya, baha nung karsada igbata ni Dorigues. Ito kahapon sa may Jaime Cardinals and Abinyo. Gabuhos yung doon kontraktor. Ay, paano pagbosay nag-swimming pool doon karsada, may inabot nga linya. Kahit ka nabaw-nabaw rung hubungan eh. Wa ni kabot ita si Tinta. Minimum standard 75 to 90. 0.75 to 0.90 meters dapat, standard. Wa nga ni siguro 50. Abot eh. Pero kung na tubig nga pagtun sa mga panimagay. Hi. Daw ihit yapsag lang. Good morning, Jet. Shoutout sa mga gwapong mahugon niya engineers, foremans, drivers, agoperators at Greenland builders. Ba? Kamu ganito contractor ita rin nga road widening, ha? O na sa Jaime Cardinals in Abinyo, Poblasyon, Yuwasinon, Aklan. Kompleto, gid. Ag sa among CEO, Engineer Nestor Victor Rodriguez at kay Doktora Malo Rodriguez. Good morning again, Madam Mary Jane Caporal the Ilig. Happy monitoring gid una sa Hay ni Mika dinha sa Abisanda, pero contractor ya ta kara. It project. Ay, Dios mio ta. Kay dating kapitan, agga kapitan yu man. Yupemio Team de la Sena, good morning gid, Kap. Kay SB Nini Early de la Sena. Agsa nang doktora attorney ng mga unga. May pagpabati kay Vince Cristobal sa Laguna, gina-shout out para mga taga LGU Batan, God bless ko no. Kay Juliana, wow, long time Madam Juliana Imperial Trinidad sa Team Ram Boys ag Beach Boys, so good morning kid. Good morning kay Ma'am Nilia Di Jose Repedro, Madam Hermi Marte Del Castillo, I miss you man, Maninay. Kumusta gon? Masakabuhay pang wakakapabatsyag eh. Ha? O, may gini pagpamati una sa Marte Funeral Services. Wala kay Madam Hermi Marte Del Castillo. Sa mga aktoda, yakin yung presidente taktoda. Ha? Will Andali Tambong, yakin na si Johnny Boy Saminyo. Arin yung presidente taktoda, transport, agaktoda, consumers cooperative. Nagka-support gid sa ibang programa. Thank you gid ha, Aktoda. Kay Happy birthday, Sir Gos. Saling kay Ma'am Puli Sabal at kay Sir Ed Sabal. Pilaon ikaw makaroon tayo, Agos. Kabay pang tawan ka pa at magawin ka kabuhi, tayo Agos, ha? Happy birthday, tayo Agos, sir. More birthdays to come. Good health, a good morning ko na rin kay Arbitore. Kay Halipat ako, katudong jet. Great at happy birthday kay GM Maigi. GM Maigi, one of the people behind the Super Nanay pageant from Super Nanay's Obakausor, Kagawad Irene Silva Gonzales. Kay happy birthday kay Uncle Toto de la Rosa, makaroon nga adlaw. Dispiras it piestat puok from Crisil Morales. Nini Geraldine Sabal Erodistan, good morning gid. Kay dating kagawad aga kapitat Buswang Mila Innocencio Taiko, happy Thursday morning gid Kap Mila Taiko.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Yan kita liso sa pihak. Ba, medyo pagpamati, gid. Thank you, gid. Kay Mr. Benji Tokol, nga nag-monitor man katon. Salamat sa manaming mensahe. Ano da, bossing? Dali lang, gid, ha? Karoon ko lang i-open. Good morning, gid, kay Engineer Dave Torres Ignacio. Nga nag-monitor ka ito makaroon. Ano na dali? Tanawon ko, anay. Sa may part na it, Kabi'i yata ra eh. Sa may Rojas Avenue. Sa may kanto. May declogging operation Kabi'i. Ba, very good yun ha. Aton nga engineering department, ita local government unit, ita Kalibo. Kabi'i, nag-himo sa that declogging operation. May kwan abi di karaho may ginayos nga takop ba nga? Ay abu na gusot kuray nga nga drainage anang takop may problema parang nahugog siguro aga ay hindi kali declogging ginayos na takop samad aga hupulis sa declogging operation na mag-arangkada na kamo Engineer Dave ba raton nga OIC Municipal Engineer Eta Kalibo.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Anat DPWH doon. Pero amon lang gaging ayuson. Ah, okay. So inyo galera DPWH. Pero inayos itaton ng Municipal Engineering Eta Kalibo. Ay matod ba niya, besin yung jurisdiction, nag-comemba disgrasya, hibasuan yung man si Mayor Jory Socro.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Ah, okay. Sige. Good morning, ito to Alex Carlo Bagnong na nag-monitor sa New Buswang. Ah, okay, oo. Nagalit di pira. Ay, pilong gali nagusot. Kaya inayos lang ko ato nga local government unit. Oh, thank you, kid, sa ato nga municipal engineer makaroon. OIC, Engineer Dave Ignacio.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
17: Haraon ni Mau Arbe.
16: Radyo todo.
17: Oh, haraon Arbe si makagwapo. Anang hambay. Mayad-ayad nga gahon Arbe. Grabe si Arbe. Oh, mayad-ayad nga gahon ko no kay Arbitore. Kay Tres Hermanos. Ag kay Bagsik ni Juan. Ag sa akanong nagapagamati, mayad nga gahon. Kay Barangay Captain Tobi, Winjoy, Villanueva, friends. Kay kahapon to, kay kagawad Tobi, Ariel Milgarejo, aga mahugod man nga kagawad Tobi, Kennedy de la Cruz Ablaon. Blessed Thursday kinyo tanan. Matibay gina sila Agos. Sharp pagid anang mind. Pwede pa imaw mag-isbit uman. Pang pilang birthday ni Tay Agos ra. Di lang ako sigurado kung pilaon si Tay Agos makar. Si nung Benny Lazerna, good morning gid nung Benny Lazerna kay Ma'am Pe una sa Naluok. Gapinamati jet iya sa farm sa Naluok customer nandang masaran ko nanu gid ay mayor nga tuyo ko naman it puro gang obrat mga building aywanan man dayon. Kanugo nung kwartat pumuguyo kuno wa man lang ka-operate tama. Sayamat bangon Kalibo nga nagatik club. Aga ginagreet kidong anang apo si Ella apo ni nung Benny agni Mampe La Serna. Get Wilson. Minko Ibataro. Okay lang ako. Walang problema. Katatapos yung man ako. Balik trabaho na, hindo na. Ah, nakagi ka ba trangkaso ay? Intrangkaso ko man bagsik ni Juan. E ako okay lang ako. Walang problema.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
17: Good morning, Jit. Toto Roger. Lucero Nagals. Good morning, Jit. Pwede paki-ask kay Captain Juliet Melgarejo. Tag-anang ingbutang kuno yung magapit sa amon nga garbage collection station. Kung adlaw-adlaw makapila kit basura di kara. Oo, siyempre. Do collection schedule di kara every Wednesday malang. Agsambilog pagid, Jet, nga concern, nga may gapilak ta di kara nga bukon taga-iya. Doon para problema ang sambilog. Sang beses nga din, nag-past 10 itgabi eh, may tricycle ta nga may kargang basura nga pumilak. Thank you, Gid. Sa may Martelino subdivision ko no, Kapitan Onyet. Aro ginabutang nyo di kara nga garbage sa bin, tagurin nyo nga bakal, hay adlaw-adlaw ginapilakan, pero rong collection ko no daw. Adlaw-adlaw man niya talaga koleksyon ng andagaw eh. Ito problema, eh, may mga nagapila ko na nga bukong talaga andagaw. Konsensin, tag maghagaling nga dok, ita aklan. Una man nagapilak, ay Diyos mio. Ipabot na ito kay Kapitan na Onyeta. Good morning, Gid. Kay Kirby, Revisencio, Cairo. Aga satanan, nga mga katapo, ita 82nd. Infantry Battalion, Bantay Laya Troopers. Kernel Dong, tawagi abis si Kwan Dong. Kap, makuan ako Kap, matawag kami kay mo. Tawagi si Kap Onyet, nagtawagi mo eh. Good morning Gid, Kernel Salvador. Itaton nga 12 IV Bantay Laya Troopers na sa libas. Hay matsap port, ay araw 40 cm gilang, dunggubong ita blue pipe, ha? It MKWD, oh, inspeksyonan nyo MKWD, ha? Ay ginahambang iya sa aton nga sugundanan, dapat dunggubong itubo 0.75 to 0.90 meters. Ora sinukat, ho? Sinukat it contractor, ay mga 40 cm yang, dunggubong it blue pipe ninyo, daywagid. Wa, butamon substandard. Substandard drone.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
17: Oh, ani, doon ay basugan nyo man si Mayor Juris. Now, substandard drone. Yan ang ginahambay nga ni. Pag hindi ka magsunod sa specification, substandard drone automatic. Ha? Aga no rin ang resulta karon. Dali yang. Wednesday malang doon koleksyon ko, no? Alin sa mga taga Martelino. Nagbuo man ang akot sidula kahapon sa munisipyo. Mabuo man akot business permit. Mabaligya lang man akot ako sa port. Mapaos yung kot winaka. Pwede man gali magbaligya. O nga ni. Now, hamanabi substandard. Pag hindi ka magsunod sa specification, ay good morning gali kay Ante Kumari Kagawad, Nancy Soto Season, nagkikuluno na Romanog Kapit at Pampango. Ag kay Kuya Noel Kabobos. Good morning, Gid. Kuya Noel Kabobos at ANC. Aklan News Channel. Ayos sa pag-message sa taga-Iligyo. Base, posasan ka. Makilaga ka. ORB. Base, ganun, posasan ka. Makagwapo. Ay, kilaga ka nun. Hamanabi substandard. Pag hindi ka magsunod sa specification, sa mga nagpamating na kontraktor. Alex, si kontraktor ka. Di ba pag hindi ka nagsunod sa specification, substandard, ha? Substandard. Ano ang epekto kara? Hara ang epekto. Daya, nagkakatabo ra. Nagkakatabo kita ra, sigurado kita ako. Dahil nga ni nga, una rulin niya, ha? Itubi. So, robrahon it contractor karon, kapin ko mga pull-pull man ng mga contractor. Ha? Ronat ako brahot contractor karon. Para marikawan nga gumastos yung mansanda, siyempre ma-damage doon inyong alinya, MKWD, kaya manabaw inyong ubong eh. Para marikawan nga ma-damage, imbes nga ginapison, ginakumpak mo dapat gugta, dapat hugot nga hugot yun imaw. Bago mo buhusan imaw ron, dapat ginapison, hairupison, 20 tonelada siya girupison. Pag nag-vibrate pa imaw, hiagyan ay mong tubo, wasak ron sigurado gid. Pusa gid ron. Now, haman abi, ang importante nga dapat ginapison doon. Dahil, pag hindi mo pag-ipison doon, pagbuhos mo, maun-on imaw ron. Pag ilinaging ilinagi ka ron, itsagak yan. Hindi magbuhay, maun-on gid imaw. Roy ba karon, hindi kaabot nga ni yun. Kaya may warranty. Hay, kung naman kagawin may kontraktor, remove and replace, nag-on-on. Yan saka, man yan inanda. Ha? Aywan na napagpiso na. Tanawan nyo sa nabas, nag-aubo-ubo nga ron. Sigurado kung wala nakaagit pison doon. Hayro brahon kontraktor, imbes nga paagit pison, ay may tubo nga ni. Agod malikawan nga mapusaro tubo. Nga gumastos yung man sa datuman sa pag-ayos ko mainline nga ron, tapak-tapakon yung nanda. Ha? Tapak-tapakon yung nanda. Agbuhos at simento. Di, bangod substandard. Ha? Arong ana ita water district, arong anda nga dagom, wa magsunod specification. Arong resulta karon do project man, ga under sa supervision ni DPWH, substandard man naman, ay tinapak-tapak agbuhusan. Wa pagpiso na. Ay nagalikaw nga ni nga mapusa o tubo. Ruyon na nakaroon nga resulta. Nga ni dahil substandard yagi irong tubo nga wa may gubong at eksakto, pati irong project, substandard na ng guha. Doon dun.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
17: Di ba nga, Kuya Noel Kamubos? Doon dun. Substandard. Hindi mo ang pagpiso nun. Kung ako man kontraktor, ma-delay yung man ako nga project, siyempre, pag pumuswak, pag napusa ron, kay aron ko, gastos doon, maharon mainline. Tapos, bahaon doon, mahuwat ko man nga magmagamaga, ha? Ag-imo man nga piso noon. Ay para malikawan doon gastos, hindi ba delay yung project, hindi yung kita magpison. Tapak-tapakon yung nato, nagbuhos at simento, tapos yung dayon, mauron man ang ron nga ni, puro yung dayon substandard. Nag-umbisa sa substandard, natapos si Mau, substandard.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Nagamagating basa man. Ma'am Lucia Santi, good morning. Una sa Libacaw, una sa poblasyon. Kay Engineer Cesar Gomez Taiko, sa mga taga New Buswang, may dito nga pagpamati. Dali lang, sinyon to. Inabandon nagid itar LCL contractor project sa unat agbaga kay jet. Binakbak agpabay-an ng dayon. Kabahot ang perwisyo gid sa mga biyahidor. Mayor Miguel, paki-regards si RLCL. RLCL matsakan day Mr. Richie yata ra eh. Di ba? Tutujoy ni RLCL. Mga taga-ibahay man, tayo tagain nyo man daho. Da yung kontraktor nga RLCL. Taga-ibahay man da. Huwag nyo nag-aayusan yung project ko na sa may bagakay ag unat. Kano parang yung narinreklamo actually? May kalsadang binakbak ni karon nag-uwa tapag ubraha. O aron, perwisyo sa mga behedor, sa mga motorista. Paki-check abi ninyo ko na ano ba ra? National highway ba or provincial highway? Kung national highway ra, paki-check abi ninyo ko na anong kalsada ra? Kuna nat highway ra, kuna nat probinsya o nat munisipyo para sa pagpaabot naton kun sa highway, paabot ng sa highway nga aron na amat sa inabandon na ta, pinabay-an yun do nga binakbak karon nga karsada.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Oh, kay Richie, kuno ra eh. Richie Chandlik ra eh. Ibarong kontraktor. Oh, eh, Mr. Richie sa Chanlek Sero, ang inyong project ni kaon sa may bagakay unat, inyo kunong binakbak ang inaywan, pakibalikin nyo man.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Sanda man ng kontraktor ko, raya nga nga, utod nga nga, uwa masimintong porsyon sa may Tagbaya, karon sa may unahanit hospital, ita Ibahay, District Hospital. Diba, may daywang porsyon ni kaon nga masimento? Matsa inyo man da. Kamo man kontraktor ka ra, makaroon may ongoing project. una man gihapon sa kwan Ibahay National Highway. Basta bon kon iaiwan nyo man yun, dinyura. Ha? Basi kon mga nangan, may bingaw gumanda.
16: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Paki-check lang inyo, sir, mga sir, ha? Mga kontraktor inyo, mga project. Ay, aron, perwisyo o disgrasya, ginalikawan na itong disgrasya, ay nako.
16: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Gambagat, yung basa kung magmawara ng sitwasyon. Abo, kitaging pasaway agad yung mga kontraktor. Ngayon, mag-Greenland na lang kamo. Shoutout kay Darwin Rihada. Imo man doon sa mga nadyutihan ko nga construction site. Bago sa na magbuhos, may mga kabilya kong mga substandard ay tago man ko no pagbuhos. Kaya may mga report kami sa group. Ah, gali. Ah, ay waon ako na mag-ukaroon to, Arby. Ay kabo-abo man nga mauroon tang klase ng mga kontraktor man. Pero may una matang bukot makaroon. Good morning, gid kay Mr. Roger Delgado Makabale. Suna sa San Ramon, Malinaw. Pero ito't ay makaroon sa Lulumboy, Bulacan. Happy viewing na sa Lulumboy, Bulacan, Sir Roger Delgado Makabale. Sa mga taga San Ramon, Malinaw. O gandang umaga, gid. Love, gid. Antisilya niyon. O nasa napnot. Shout out kay Irwin Tihada. Sa Luuban, sa Makato, nagatrabaho ko no sa Tupad, abo ang

0: ang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: Alas 9.13 banwang oras sa Pilipinas. Sa Tukinyot Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya ang pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati gita ay galinomog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawal dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libacau Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783

0: sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Ah, yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
2: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
3: Nakikinig kasi sila sa radio.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon ah. Ikotin mo man abiro imo sikreto ka kon.
5: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako niya rang itsura. Kompleto abi una is servicios sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: Physio. Ako si Ana, ifor problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
8: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! Matatas,
9: mga butika.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay sa pagkanito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500,
10: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
12: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Hinebra na.
13: Ginsa na, lo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
14: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
15: para sa Senate Manalo.
14: At iklaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cash shali na!
16: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
17: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samsung Gold Coffee Mix.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, antioxidant, anti-aging.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Magbakal sang San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsyasa nga magdawag sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Tatay?
2: Mindoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nagtis ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Walang inaatosan. Komentaryo ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 9.25 na. Pakicheck lang linya, bini Kapitana Onyeta, partner Dingdong Impoy. Ay may concern nga ra sa Martelino. Kuan nga ra nga garbage sa bin nga ginbutang ay adlaw-adlaw puno. Ag every Wednesday man ang kunoro nga koleksyon dugangan pa nga may nagapilak it basura nga bukon ta taga Andagaw. O base nga ni kun bukon pa taga Kalibor iba kara. Ginobrat na nga mini dam side ng Andagaw.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Tanan man ginarequire basta pagkaon do baligya makagwapo ginarequire na da ita health certificate. Aton, aton makagwapo ubos at sugid ni RB. Aran na sa linya. Kadinong dali lang gina. Ay gina check tarong niya ni punong barangay Choliet Onyet Tolentino Melgarejo rong pinakamaisog naman ni Congressman Lito ang pinakamabuot man nga kapitan sa Aklan sa 327 kapitan ni Taklan ni morong pinakamaisog kuno ang pinakamabuot man. Kap Onyet, good morning.
6: Good morning, katodong Judy, para guwapo ako, amigo. Kita ka din ako niya sa akong pagpupamantaw.
5: Happy viewing.
6: Ano ba naman niya tatlo? Makino ito, todo radyo. Ayan din niya agang sa tangan.
5: Taga di ka rang concern sa may Martelino, kundi may butangan ni Kaurot Basura Cup. Anang hambaw, biri ka rang, hay, raw. Pwede pakias kay Kapitan na Juliet Melgarejo, taga ginbutang iya magapit sa amon nga garbage sa collection station. Kung adlaw-adlaw makapilak it basura di kara, do collection schedule di kara every Wednesday malang. Sa bilog pa gadget, nga concern ay, may gapilak na di kara nga bukong tatag iya, taga iya. Sang beses nga ni, mga paste ni gabi eh, may tricycle nga may kargang basura nga pumilak sa may Martelino Subdivision Andagaw ra. Kap?
6: Yes, katodong Judith, no? Ay, karalang ako gamon ito sa kunyara nga may nga screen kasi ano, abil medyo otod-otod ya, halawag mo, abok sa akin. Napatian akong kay Ina Rondo yun nga rin akong sino din ka, nakapoko kita sa imutuwama para automatically ganyan basta awang natangki mo. Regarding sa Martelino nga ron, that is the only siguro no nga subdivision nga permitin mabasag ba ron do. Sang katawo rin ka ron ay permit na karoon iya basawak sa ako ng secretary. Ang kini mo request ang daron e karo yung garbage bin kasi hay aro mga basura nga ni ay kung hindi ako magkala aro yun yun ay pagmalapit sa mga boarding houses.
5: Okay.
6: Karoon sa may ano nga boarding house si karoon doon.

0: meron nga nalang nabubulorize. Wala niya ni ito yung ginabakon sa backside. Ginaklin ako na ito doon. Meron doon yung meron ay wala rin ginabakon sa backside. Pero ginapick up na ito. Ay, kung ano nga concern, abugid mo nga salamat sa nakabaya. Diba ka nga rin sa concern din. Nabaw na bagay ron. Nga tapos sa atong kayatapan. At ngunin doon tama no nga. Nga madali na ito na aksyonan. So, sa ano rin yung concern nga, dugangan nga, anuan lang siguro, dugangan lang rin pag-pick up. Kasi rato na dito yung pag-pick
1: up. Wednesday ko no, pick up Wednesday.
0: As per segregation siguro, ay aron doon, eh, galing ay awaw na, wala na katataboro sa pag-pilak ng takaw una. Kung sa niya ron lang sa nga, abo nila ang laboy na bukong at ang lariya, bukong tayo mo't ang dagaw nun. Kasi, kung tamo mo lang una, rekaro niya area, ha, kamo nga nga, huyak man natin do household. Kung inyo mo lang aron nga, basura, bisan, mag-once a week, abin man na no, Wednesday, abin na, Thursday, abin man na pag-pick up. Okay. Hindi kamo patuno sa ato nga rin kaya, kung mag-a-facebing. Only, tama man rin yung ano, tatlo rin sa compartment, katulong jujit. Only nga, harun sa mo rin sa matuod, kung may mga nagahaboy, bisan tungang gabi eh. Ay, actually, no, matrino nga ron. Ginapagal na yan, sabihin ba kami rin sa ato ni Mayo Nabil County, kanda uli nga enforcer. Ay, sayod ka man, na rato na nga rin nga nagahaboy, kasi pabukol pa sa gandakaw, ay kahugat na doon ito wawo sa awan.
1: Tama.
0: Karoon ng nilido. O, protestigos mo yan. Ibang nga nakikita na na. So, ginakalawakan ako yung rato ng mga kumuguyo, no? Dahil kita mismo ay concern sa kita sa kalinisan. Kung makitaan man ninyo, nga may nag-aboy, kilala man ninyo inyo ina ng mga kalibo, no? Ay kung bukunta na nakatricycle sa imaway, kita man ninyo, try man ninyo nga. Sindon po, maghalin.
1: Tama.
0: Pagkatiin ikaw. Ay, mahal ako eh. Every time may nakikala ko, nakatricycle, ginapanaugan ko parang katulogigit, at ginakita. Kasi ay, kinaamlan man doon ako na pagbubiga, no? Anyway, sa totoong bigit, ay ipatawag ko lang ako na tayo nga kapitak para nga nakapagpapala sa amon ba yung tricycle yung parang no, pag may kanda kami.
1: Okay.
0: So, haroon lang siguro nga in pa 3 times a week lang na ako ni Karun. Pro garbage truck ko na 1 a week is aron imauga.
1: Tricycle. Okay. Okay, Mataro. Pagpilakit basura sa dam site, init problema man.
0: Sa mga kunay, ginabaton na kano isuro ako niya basura. Isang bilugay, kahapon ng abe, ay gininyo makaharo. Tanan siguro man doon, not only di barangay ang dalawa, hindi anay ito kami magpila. Sa bilog ng anay ito nga, atrakro, mapila. Kasi ginaanda na siguro itong minamanage segundo, kaabuit mga basura at tanan niya barangay. So, may mga time ron, nakabot ko sa atong pumuguyo nga, hindi yan kita basta-basta man yung ano kasi ito naman sa ato niya na management ito sa dumpsite kay Gambay rin yung hindi anay magpilakin aga.
1: Okay.
0: Hindi anay magpilakin. Aron niya mag-ano yan kita magbuligan kita na na mamangyay na totoo sa ato niya.
1: So nga ni ano lang ah, dugangan lang gidro collection ita andagaw. Tricycle yung rugamiton. 3 times a week.
0: Yes, oh, amon lang tricycle na rin nga may sidecar, no? Sidecar. May tanda. Pero yun lang, amon na special trip ko na rin yung aron kasi nasayon pa na ako naman, yun yung aron grabe, takaroon na
1: kaabo, na pasula. Kaabo, tagaling bagay ka sa likod, no? Pasugod mo, it Martelino Subdivision, kabuabot ang bagay sa likod.
0: Ay, kaya nga ni, no, ay, makaraabi, ay, siyempre, maligtihan, di ba nato, nung makita man ninyo, kaya ako nga, kalibo, ha, especially nakara, may mga tupad kita, ay, ginaasin kita nga, ginapakita, no, nga, ya, trabaho ko yun, ginimus lang kita na kundi nyo, maging maligtihan kita, tuwaran man kita, kung ato mga pumuhuyo nga, not only rato niya mga sweepers, not only rato niya mga garbage collectors,

0: trabaho, aton man umpo, aton man nga limpiyan atong ugsaran, aton man nga imanihan sa aton nga rong basura, bigyan sa
1: panghabon ng mga dahil do basura, everybody's concerned doon eh. Bukod lang it concern it barangay, munisipyo o probinsya, tanan kita dapat magbuhuligan sa basura.
0: Ay, yes, katodong budget, kung nahila natin, nahila kita, na everyday ay kahit paano, malimpir atong palibot ay mabuligan kita. Dahil ang dagaw barangay council, no? Ay, huwag ito kami dapabaya sa pagtutok sa basura. Kung may concern, matakamang makaray. Intimida, hindi na rin ako ipakita ko na yung basura.
1: Okay.
0: Kasi hindi naman abi katodong budget nga ako naman, abi ay nakapit ako na ako nga gantra. Alangan na isang kasinuping yung matauna nga naga-ginabutang sa binis na pamagkarsada.
1: Ay, Diyos me.
0: Ay, wala ba kita na ito? Wala ba kita na ito nga? Sa bilog na sang adlaw ay nag-pick up at masuray. Naya nga, wala ka sang ilang manami akong ginapamantaw? Ay, dang pa naman hindi, pwede ka man. Hindi ang naiinitabutangan doon ay bagong pick up.
1: Manami, so, mataki nga pag... Marami nga pag-uwa mo sa ibang bagay, maliwalas man pamatsyagan mo nga wakat basura nga natanaw ba ga?
0: Ay, yes. Rin ako nga ginaano nga ihemplo no, hapon sa pagpalimpir nga. Tanawa, mako ninyo, rupalibot, ay, abo gambo nga, manami mana rupalibot is niya nga barangay. Siyempre malimpyo. Ay, nauno man mako nga feeling, nga katikang kita, manami ako nga ito nga anong hangin, malimpyo at rupalibot. Kailangan ato nga pagbuligan. So, ano nang naroon na katulong judit, ayoon ko rin uras, no nga, ipabot natin ako sa Saturday, sa Uman, nag-arod niring kita, rikaroon sa AT&T, kasi kaya ko rikaw ng mga tao yan. Kaya kita kumiente binog nga adlaw sa Kaligo, nga niya ay, atong doon rikaroon nga putnong doon yung mga tao para gumawa rin mga kahayag sa atong nga tali, kasi wala niya mga solar lights.
1: Tatabunan. Na. O na tabo. Tabunan at kahoy rong inyong mga solar lights sa kanamiton.
0: Yes. Sa dinog pa, sino marami kang nilalimpyo? Bukon ba kami? Kabukon ba ang dagaw barangay council?
1: Tama.
0: Ay, gina-obligahan kita naman doon, amat-amat, na malimpyo rin ako niya, alibot. At kulastrik, di ba? Atong kulastrik niya. Matauhay, marami rin, karyes, kulastrik niya. Huwag is mga ratotahol ng mga malagpo na nag-aamal. Yung sa ano, sa kalsada.
1: Okay.
0: So, halang sa Saturday High, different areas man in barangay ay naghuyam kita.
1: Sinasta, Rokwan, ano ba apektado kapunyet? Ro, ano ang Judge Martelino Street yang?
0: Tama, ako sa kalibor ko ato nga mga kalsada ko na ano, ako sa
1: what,
0: tower.
1: What I mean sa kwan sa Sabado nga kwan, nga power interruption?
0: Ay, bilog nga ka sa libur o gina patitak o wak kita kuryente.
1: Ay, isabay! Isabay nyo lang!
0: Isabay na ka namon kasi
1: okay, okay.
0: Nag-request ka din kami sa apel ko. Is nga, ano nga anay, yun niya sa area.
1: Okay.
0: So, nag-refer apel ko nga, isabay lang sa
1: pagkakalitanan
0: nga. Schedule. So, amon nga hinabuton sa mag-o-bulkain kami sa Saturday na matutoy na ito ng mga tao na parang doon nga ayaw kita sa itong pumuyong na kung may mga ano man kita ano, siyempre
1: operasyon operasyon doon?
0: So, traffic. Oo. Ay, harun doon din makabot na ito niya konsiderasyon niya anay at operasyon na amat-amat na ito niya malintihan na ito niya malibot ito sa barangay.
1: Okay. With that, salamat yun, pinakamabuo, tag pinakamaisog nga kapitan, nabay ni Kong Lito, sa Aklan. Kapunye, thank you.
0: Yes, pero nang gugit, no? Ang binog po gali, hinaga, ginakid yung barangay, ang dagaw barangay council, no? Kaibaan, dato niya engineering office.
1: Mm.
0: Mga stalls in front of NMB.
1: Aba, very good, very good.
0: Yes, with among the donor de la Boligan.
1: Pila tanan ka stalls sa pila tanan ka stalls do aton nga paison di karon.
0: Runa pirma sa no objection kasi hambar na akong sa pamiting ay dapat may akong ang nabuhay nga wa ko na object sa kasi nabili ko karo ang dagaw barangay council.
1: Okay. Anak munisipyo.
0: Area is ang dagaw. Ang ana mataro obligasyon munisipyo. Pero para mas madali ay iya gihapon kami no ya ya ko yung kapitana naga bodig para makbig kong Diyos di kaon ang mga pero mga ko siguro ay mga siguro mga 20
1: ah, okay.
0: Pero ako pwede nga maano
1: nga pamagson so may doon ay nasa pinising touches yung MMJ ma-open na gid eh
0: ay yes oo. Nag-ayo abisan ba sa ko doon sa Jeep sa ko no during the board meeting ha Limpihon man manaka so yun na ron yung mga stall so I coordinated that with the Mayor Juris kay Ma'am Mary Lee Joel at ato yung market administrator so haron doon nga napigay yun naman sa ato yung Jeep and Bibibli nga ma-schedule tomorrow Friday.
1: Okay.
0: Ay, isang wakita ka rin kung sa office sa pwede Sunday, ay sige ang kagayo di akong kita.
1: Ay, wala man problema. Ikaw ay bisan Domingo, nag-duty ka nga ni kung kinahanggan.
0: Oo. So, yes, ako doon duty. So, ako din ito yamat.
1: Thank you, kid.
0: God bless us all.
1: Likewise, punong barangay Juliet Tolentino Melgarejo and Dagaw.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Matindi kita makagwapo si Arbiho. Blessed Thursday morning gate kay Skyler Chano na sa Singapore kay Madam Rona Rana Bais Panganiban sa Nabas Happy Monitoring Man. Ora, Arbi. Hambay ni makagwapo. Believe kita kay Arbi nga ra. May pagka-drone man. Monitor naman ang hugag ag ihaboy sa kahanginan. Kung sanday bipisara nga ni maintel pan sa may alias piatos agulin ni makompromise. Ang alias makagwapo nga ra, makompromiso kita kimo Arbi. Nakompromiso nga ni, binulgar na nga ni. Ay, nako. Manegosyo na lang mo, Arbi, ah. Pabay ko na ginaginegosyo mo.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ah, okay. Sige. Buwas naman ang iba, ah. Ang wala to matalaki, liso ba? O pasensya gid liso, ha? Ang sakugon nga isyo, hinaga na gid siguro na to na sintensyano liso nga ra. Mahaba-haba, beri, eh. Aray nga nga dokumento ginabuitan tay.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Good morning, anay. Kay nung Lila, nagkaya ang tininya Laurenteo na sa Mabini. Ah. Kay Ma'am Lilian Laurenteo na sa witiran sa Binyo. Aga una kay Nanay Claire, aga Sir Lucien Choco sa Tuteng Reyes. Raw update development banwa, inaga. Istoryahan tabi rin mga grupo ng mga scammers. Oh. Mga grupo ng mga scammers dingdong ya sa kalibong abot na biktima. Akong kilaga ho, na biktima, pilang beses gid. Nangin ka partner sa technical side, engineer Dingdong Impoy Rubiso. Sa hagan kong bilog ka per site, Radyo Todo Aklan, Jet Reyes po lamang. Nagaiwan na ni kanyo temporaryo, it mahidayton mahilwayon. Mainit nga gaon, it Webes. Agosto 27 na kita. Trabaho lang walang personalan banwang nagapamati mangin. Hilway ka!
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Masaway sa lagunan. Mabilis sa himpapawin. The Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabot ka.
4: Sorry, handa sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement. Kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga tawag nga natural, hindi lang natural, potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktani si mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubos, ipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Ha, gaugong sa sa baha, damo kapag ginamakwa, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo no mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tigid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin yung pinakakusog na pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. E ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin, Sir Kevin, ga masakit. Biskan gani, hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala kada, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases kada that hinders your immune system. May mga
5: predisposing factors ka na sa mm-hmm. Kaga especially importante kid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
4: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kung ara ka mo gatingob-tingob ka mo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo no, butumbok ka toy ka labuy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza, huwag ka kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
5: Magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga-panami sang imo nga ghrelin, kag ghrelin hormones, no? Amo ni siyang imo nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumaras ang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amo ning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo mala na nga aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no?
6: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gitsang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
6: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no, kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa atong lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
4: Magabot ka. Okay. So makatulad na sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kunta sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? Susubong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo dating kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: May mga iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa taas ya happy hormones.
4: Correct.
5: Ang isa ya nubo, no? Taas ya stress hormone. Wala ma-counteract sa ilaw happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin B's pa nga nagapanamit sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo gina convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kun nami ang imo tulog, nami ang pagrepair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally, it gives your body time. Kaya wala kang kakaula unod ang imo tiyan, wala kang magiginawa tudo, wala kang magigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas, kaya nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kung tatangkaso, ubo, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen. Damo nagidya nga natawag ng mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
5: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki na DTX 500. kag D3 Bio, ilabi na kong ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Tagong
4: piki
5: na. Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka-blister pack, naka-banig kag naka-box, no? Ang iya nga packaging, amuman ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio na ton is in soft gel pero naka-blister pack, naka-banig. Kaga sa aton nga mga suki, nga kung gusto nila mag-healthy lifestyle, sir boy, no? Ang Veget Up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumars ang DTX 500, may PC alkaline vitamin C, D3 Bio, kaga Clinicas 4 Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapaksik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay lang mayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin ginipikto sa atong lawas.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes?
5: Mag-TDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-TDX 500 ka na!
4: Mag-TDX 500!
5: Ang may powerful compound!
4: Ganagapanubos
5: ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
5: Garantisado!
4: Epektibo!
5: Para mismo!
4: TDX 500!
6: Santhon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Ganhaga na ang akong joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
6: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempong unraya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation, roy mong masaligan. Pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblacion, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog at din sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa, at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yun kamuhay. What madula at

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
4: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kumpleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! May powerful compounds! Yan ang panubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Para mismo! TDX 500!
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, na

0: Elemento mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
4: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Sa pag-retiro, tiyempong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-count. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Kasi nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mati. Welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinorinot na. Kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan ta kun nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, mag-wrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. May yung aga, Sir Kevin.
9: Sato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP, dapat nami kinaya kung kada bugtaw na itong magtulok na sa espiyo. Doka nami sa ngatong skin, no? Ina aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sinula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinula sa inyong mga bisyo. Kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatikol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa akon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin?
11: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa, lari ba lang, oh? Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy? Mm-hmm. No? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon? Bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm-hmm. Nga aga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
9: sa protein sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amon isang ka provide sang tensile strength, hindi naman sa elastin ka provide sang elasticity.
11: Mm-hmm.
8: Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. Mm. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni ma-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagin Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo nga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ka-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sa production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno ta bala, naga tubo-tubo dang ako nanuda. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Natawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol ya.
11: Kulong, hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
11: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling di DTX 500 Sir Boy.
11: Correct no. Kay ang collagen no. Nga ako no, correct si Sir JP no. Collagen sa una damo. Kay basically that's the most pinakadamo ka protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants sa DTX 500 increases the production of collagen once you get old no. Kikisag ka po kita ka. Kampiyon man ang akong health. Duway man ko gabisyo, way man ko ano. Nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya. Nga mas young looking sa akong, kay basi ka DTX 500. Ha? Basi ka Mighty C. No? Ang munang kung da mo makita, nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya ganyan nga why ka nagatigulang but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gidya Sir Kevin ano kung naka DTX kag
9: yes Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice niyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala
8: mas dasig mag-ayo
9: compared sa mga may edad na it's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik sa GP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton lawas. So, samtang nag-aedad kita, ang aton cellula, nag-aedad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Di, amuna na pari Richard, thank you.
9: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung gaedad na ang cellula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So, paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum.
8: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
9: No? So, ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts,
9: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DPX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Kaya basiga, ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man,
8: anyway, sige, DTX 500 para nga magpareho ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na gani, oh.
8: Sige, daw mahamot to sang piki ang gagabit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boys, ang ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Na, gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like anbunin eksema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi, sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini, nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So, healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas pa nila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant, may ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good or glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila siyang buluban yusan mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na?
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan, is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita. No, pero kung may times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa tunyo siya. No? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga siya. No? It's because sa mga bakterya nga ara sa aton siya. So, paano ini naton malikawan? No? Dapat may ara kita steady supply sang probiotics. So, makuwain na naton. Kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee, kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kad completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon, kaya ang mga nag-harvest ini sang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kad ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
11: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kabuwaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
11: Sakto lang init, kampiyon.
8: Kasudo, kasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
0: Talk ni Doc.
11: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
11: Ang isa sakit chan.
8: Ay!
11: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
11: Ha? Ang isa naman niya, ma, doon may tonsillitis ko. Ako, baga ko natunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkato sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. Dietry Bayo malang niya para malang niya sa tang kaso ubos si Paul Cagilanan ay ang Dietry Bayo kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahamis sa skin mo. Subong adlaw tunanta kung paano bala makabulig si Dietry Bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso ubo si Pon Cagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietry Bayo as a topical solution? Ining ining unod sa Dietry Bayo may vitamin D3. Ang pinakapatante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka Dietry Bayo, wa kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay butangan mo ni buho, i-apply mo dayon sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganin mga skin diseases, oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because Dietry Bayo, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na mapa mo sa Dietry Bayo, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant ni naman? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa Dietry Bayo that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ini nga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa your cause ng pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga, sa tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni Dietry Bayo? Once matumal mo Dietry Bayo or pwede mo man siya may imo mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka Dietry Bayo, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni Dietry Bayo? Extra virgin coconut oil nga makita sa Dietry Bayo is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pa tiyon sa ginatawag nga Dietry Bayo because of its medium chain triglycerides. And of course, tungod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa Dietry Bayo. So, da mo makita that Dietry Bayo is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso ubos ipon kagilanat, nami pa si imo skin.
9: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
11: Siyempre, may paris na, no? Tapos mong paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat klinika D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo, nga gatuga, sigatawag nga underarm body odor. Kaya man papution sini, kami rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag. Kung ang imo Deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
9: So madam, maging salamat sa inyo padayon yung pagpamatik ang pagsuporta sa aton programang impormasyon sa Ikayong Lawas.

0: Just for biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
1: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumasan D3 Bio. Ha, D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na na yung ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun
3: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11.36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan. Magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Webes. Petsa 27 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1. At ng aming website na
0: www.radio.todo.balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katulong John Lester Galigaw.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline balitang lokal, bahay sa Altabas, tinupok ng apoy, may-ari, walang naisalbang gamit.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 8 years old na bata sugatan matapos masagi ng motorsiklo sa Batana.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At magsasaka sa Libakaw, aksidenteng nataga ang paa.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At Coco Bazaar at Coco Hub, opisyal nang binuksan ng DTI Aknana.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lipad naman tayo para sa headline balitang regional, 216.9 million pesos na pondo i-download sa Panay Capiz para sa mga proyekto.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang regional, DA Phil Rice nakapag-distribute ng mahigit 670,000 na sako ng RCEF Certified Seeds sa Visayas.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang national, Malacanang, ipinagtanggol ang aksyon ng Marcos administration hinggil sa pagbaha.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Senator Jinggoy Estrada dinala sa ospital matapos magtamo ng sugat sa tuhod.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At suspensyon ng PSKE 2026 inaprubahan ng Senate panel. 5 taong termino isinusulong.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At DMW nagbabala sa illegal recruiters nag-aalok ng peking trabaho sa New Zealand.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balita international, mahigit 160 patay, daan-daang na nawawala sa flash flood sa Nepal at Tibet.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, ICC hindi susuko sa kabila ng sanctions ng US.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para naman sa headline balita ng sports, Pilipinas target ang medalya sa Asian Games.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang showbiz, Beanie nagpakilala ng Pinoy Pride sa Japan.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At headline balitang negosyo, 1.7 billion pesos na pinsala sa palay, walang epekto sa presyo ng bigas ayon sa DA.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline naman ng balitang pangkalusugan ng health news, higit 240 na Pilipino namamatay araw-araw dahil sa paninigarilyo ayon sa DOH.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At mga katodo, ang balitang dyan ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos naman SRP para sa King. Abot kaya na pamparelax, Gold Eagle Beer, drink responsibly.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Walang naisalbang mga gamit ang isang lalaki matapos masunog ang kanyang bahay sa sitio Dinaot, Barangay Manop, Altavas, noong hapon ng Miyerkules. Hinilala ang mayari na si Jose Larry Alejandro. Ayon kay Ana May Andrade, asawa ng pamangkinang may-ari, nagulat lamang umano ang asawa nito nang makarinig sila ng sunod-sunod na putok galing sa bahay ng tiyuhin. Paglabas nila ay doon na nila nadiskubre na nilalamon na ng apoy ang bahay. Wala rin umanong appliances sa loob ng bahay. Wala rin umanong tao sa bahay nang mangyari ang sunog. Mabilis rin kumalat ang apoy dahil gawa ito sa light materials. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng otoridad sa naging sanhi ng nasabing sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sugatan naman ang batang lalaki matapos maaksidente o aksidenteng masagi ng isang motorsiklo habang naglalakad sa barangay Kamansibata nitong Miyerkules. Ayon sa MDRRMO Batana, madang alas 6:53 ng umaga nang makatanggap sila ng tawag hinggil sa aksidente. Agad na rumesponde ang kanilang grupo at nadatnana ang bata na nakaupo sa gilid ng kalsada matapos umano siyang masagi ng motorsiklo. Nagtamo ang biktima ng malalim na sugat sa likod ng ulo at galo sa kanang tuhod. Matapos bigyan ng paunang lunas, dinala ang biktima sa ospital para sa kaukulang medical na atensyon.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa ibang balitang lokal, aksidenteng nataga ng isang magsasaka ang kanyang kaliwang paa habang naglilinis ng taniman sa Barangay Alfonso 12, Libacaw, Aglan. Sa nakuhang impormasyon ng Radyo Todo, tinulungan ng kanyang mga kasamang magsasaka ang tinulungan ng biktimang makauwi sa kanilang bahay bago ito nawala ng malay. Dahil dito, muli nila itong
0: Todo balita. Todo balita.
1: O dahil dito, muli nilang itong pinagtulungan dahil dalhin malapit sa kalsada at humingi ng tulong sa MDRRMO Libacaw para mabigyan ng agarang paggamot. Samantala, kagad naman itong dinala o dinala sa Libacaw Infirmary Hospital para sa karagdagang medikal na atensyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nagkaisa naman ang mga leader ng indigenous peoples at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa palakasin ang proteksyon sa karapatan, kultura at pagsulong ng kaunlaran ng mga katutubong komunidad sa IP Summit 2026 nitong August 26. Isinagawa ang summit sa Barangay Manica Gymnasium sa Libacaw sa pangunguna ng 82nd Infantry Bantay Battalion ng Philippine Army, katawang Provincial Government of Aklan, NCIP Aklan at Antique, Municipal Government of Libacaw at Aklan Provincial Police Office. Dinalakay sa pagtitipo ng mga programa hinggil sa environmental protection, agriculture, tourism, social welfare.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Public Safety at Indigenous People Rights Act. Binigyan din ang IP leader na ilahad ang kanilang mga saloobin, pangangailangan at mungkahi para sa kanilang mga komunidad.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Sa iba pang balita ni Laid on the Table, ng sanggunang bayan ng Numancia ang kahilingan ni Mayor Oge Nero na mabigyan siya ng otoridad na makipag-negosasyon at pumasok sa loan agreement sa Land Bank of the Philippines para sa tinatayang 20 million pesos na gagamitin sa improvement and rehabilitation ng Numancia Public Market. Ayon kay SBE member Jerome Vega, hindi naman ipinagbabawal sa LGU ang pagkuha ng loan mula sa lending institution gaya ng Land Bank. Gayunman, may mga limitasyon aniya sa paggamit ng loan proceeds, lalo't re-enacted ang budget ng Numancia o LGU Numancia ngayong 2026. Ipinaliwanag de Vega na kahit mabigyan ng otoridad ang alkalde na pumasok sa loan agreement, hindi ito nangangahulugang maaari ng gastusin ang makukuhang loan proceeds. Kailangan umano munang magkaroon ng kaukulang appropriation at maisama sa proseso ng pagpaplano at pagbabudget ng LGU ang naturang proyekto kabilang ang Annual Investment Program.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, opisyal nang binuksan ng Department of Trade and Industry Aklan ang Coco Bazaar 2026 sa City Mall Caribo nitong August 26. Kasabay nito ang paglulunsad ng Aklan Coco Hub na naglalayong makatulong sa mga negosyante gumagawa at nagbebenta ng mga produkto mula sa Niyoga. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa DTI Region 6, Philippine Coconut Authority Region 6 at Office of the Provincial Agriculturist. Mahalaga ang industriya ng niyog sa kabuhayan ng libu-libong pamilyang aklanon kasabay ng paggamit ng makabagong teknolohiya para sa paglika at pagpapahusay ng kanilang mga produkto. Magpapatuloy ang Aklan Coco Bazaar 2026 sa City Mall Caribo hanggang August 31, 2026.
3: Todo balita.
1: Nos 11:47 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
3: Todo balita.
1: Mahigit 216.9 million pesos na pondo mula sa national government ang inilaan para sa iba't ibang infrastructure projects sa bayan ng Panay, Capiz. Kasabay nito, isinagawa ng lokal na pamahalaan ang groundbreaking ng bagong seawall project sa barangay Pawa at Buntod na nagkakalaga na mahigit 9.6 million pesos. Ayon kay Panay Mayor Jonathan Besa, magdadagdag ang proyekto ng 220 metro na seawall sa kasalukuyang 300 metro na struktura upang maprotektahan ang mga komunidad na malapit sa baybayin at masuportahan ang pagpapahusay ng road access. Naglaan din ng 20 million pesos para sa road concreting sa barangay Pawa at Buntod. Ang kabuang 216.9 million pesos na pondo ay mula sa Department of Budget and Management or DBM sa ilalim ng Local Government Support Fund at gagamitin sa iba't ibang proyekto para mapabuti ang transportasyon, connectivity at mga pasilidad para sa mga residente.
3: Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, nakapagpamahagi ang Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute ng kabuang 670 and 275 na sako ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Certified Rice Seeds sa mga magsasaka sa Visayas para sa wet season ngayong 2026. Ayon sa DA Phil Rice Niagara Station, opisyal nang natapos ang pamamahagi ng mga binhi sa Western Visayas, Central Visayas at Negros Island Region para sa kasalukuyang wet season na saklaw ang mga buwan ng Marso hanggang Setyembre. Batay sa datos noong August 16, kabuang 248,450 ang kwalipikadong magsasaka sa 219 na mga bayan at lungsod sa tatlong rehiyon na sa ang nakatanggap ng ting 20 kilong certified rice seeds. Pinakamaraming binhi ang naipamahagi sa Western Visayas kung saan umabot sa 522,476 na sako ang natanggap ng 171,619 na magsasaka. Sakop nito ang 101 na bayan at lungsod sa mga lalawigan ng Aklana, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo.
3: Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
3: Todo national.
1: Ipinagtanggol ng Malacañang ang naging tugon ni Pangulong ni Marcos administration sa problema ng pagbaha. Kasunod ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na agarang tugunan ang matinding pagbaha sa Davao City. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, inatasan na ni Marcos sa Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na ayusin ang malalang pagbaha sa lungsod. Kabilang sa mga binanggit ang isang flood control project na sinimula noong taong 2019, ngunit hindi pa rin natatapos. Ngayon din ang kawalan umano ng dredging sa loob ng 10 taon. Sinabi rin ni Castro na kailangang beripikahin ang iniulat na 13,970 flood control projects na nakompleto noong Marso 2022 sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ang Davao City ay itinuturing na political bailiwick ng pamilya Duterte, kung saan parehong nagsilbing alkalde sa loob ng ilang taon sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte.
3: Todo national.
2: Sa iba pang balita, dinala sa Cardinal Santos Medical Center si detained Senator Jose Jinggoy Estrada matapos makaranas ng matinding pananakit at nang ma-injure ang kanyang kaliwang tuhod habang sinusubukan niyang tumayo mula sa pagkakaupo sa loob ng Quezon City Jail. Ayon sa orthopedic surgeon na si Fernandez Siqueira, nagtamo si Estrada ng sugata sa kanyang kaliwang tuhod isang uri ng injury na nakaraniwang nangangailangan ng operasyon. Pinayagan ng Sandigan Bayan noong Lunes si Estrada na sumailalim sa medical evaluation para sa kanyang tuhod. Nakakaranas na rin naman siya ng arthritis, isang degenerative condition na nakakaapekto sa kanyang pagkilos. Magugunita ang nahaharap si Estrada sa mga kasong graft at plunder na non-bailable kaugnay ng aligasyong tumanggap siya. Kasama ang iba pang akusado bilang si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoana at ilang DPWH engineers ng mahigit 573 million pesos na kickback mula sa mga questionable nga flood control projects.
0: Todo National.
1: Sa iba pang balita ay naprubahan ng isang Senate panel ang mga panukalang batas na nagdalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa 2026 at gawing 5 taon ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2387, ni Senador Frances Escudero ay minungkahing amyendahan ang Republic Act No. 12232 upang gawing 5 taon mula sa kasalukuyang 4 na taon ang termino ng mga barangay at SK officials. Samantala, isinusulong naman ni Senator Amy Marcos sa pamamagitan ng Senate Bill No. 2067 ang pagpapaliban ng BSKE sa Oktobre 2027 na nakatakda sanang idaos ang halalan sa Nobyembre 2. Nanawagan naman si Commission on Elections or COMELEC Chairperson George Garcia na magkakaroon na ng malinaw na desisyon kung itutuloy o ipagpapaliban ang BSKE bago matapos ang buwan ng Setyembre, lalo na bago magsimula ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC.
0: Todo National.
2: Dagdag pa detalye balitang national, nagbabala si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdaka sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa New Zealand na tiyaking lehitimo ang recruitment agency at job offer upang hindi mabiktima ng illegal recruiters. Ayon kay Kakdak, mahigpit at tutugisin ang Department of Migrant Workers sa mga illegal recruiters. Sinabi niyang umabot na sa 30 closure operations ang isinagawa ng ehensya sa Metro Manila ngayong taon at target na rin nilang habulin ang mga illegal recruiter sa labas ng National Capital Region. Ibinahagi rin ni Kakdak ang isang kaso kung saan nasa 1,700 na Pilipino ang umuling na-recruit para sa mga peking trabaho sa Europe. Pinan sila ng DMW ang operasyon ng isang recruitment agency na sangkot dito at naaresto rin umano ang may-ari. Noong August 20, iniulat ng DMW na isang babae ang inaresto sa Iloilo City dahil umano sa syndicated illegal recruitment at estafa. Pinatakbo umano nito ang Paragon Visa Consultancy at nang hikayat ng mga Pilipino noong 2025 gamit ang alok na trabaho sa New Zealand kapalit ng processing at recruitment fees na mula 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos.
0: Todo National.
1: 11:54 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Hindi bababa sa 160 katao ang kumpirmadong nasawi habang daan-daan pa ang nawawala. Malabos hagupitin na matinding flash flood at mudslide ang mga lugar sa Nepal at Tibet. Ayon sa Ministry of Tourism ng Nepal, nasa 403 na turista, kabilang ang 341 dayuhan at 28 na pulis ang hindi pa rin natatagpuan. Sa Tibet naman, tatlo ang nasawi habang 265 katao ang nawawala matapos maputol ang komunikasyon, kuryente at mga kalsada dahil sa mudslide sa Gyerong Country. Malaki rin ang naging pinsala sa supply ng kuryente ng Nepal matapos masira ang tinatayang 430 megawatts na kapasidad mula sa hydropower at solar facilities. Samantala, nagsagawa na ang Nepal Army at iba't ibang rescue teams ng rescue and search and rescue operations gamit ang mga helicopter at specialized units habang humihingi naman ng tulong ang Nepal sa India at China.
0: Todo International.
2: Samantala, nanindigan si International Criminal Court President Tomoko Akane na hindi dapat buwagin ang korte at nagpapatuloy ang kanilang trabaho sa kabila ng sanctions na ipinataw ng United States. Ayon kay Akane, nakatanggap ang ICC ng suporta mula sa ilang pangulo at prime minister sa iba't ibang bansa. Sinabi rin niyang hindi unang pagkakataon na napatawan ng sanctions ang mga opisyal at dating judge ng ICC. Ngunit, hindi ito naging dahilan upang tumigil sila sa kanilang tungkulin. Una nang inanunsyo ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang sanctions laban kay Akane at ilang ICC judges. Iniuugnay na ito sa warrant of arrest ng ICC laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa aligasyon ng war crimes at crimes against humanity na inilabas noong November 2024.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Target ng Filipinas Women's National Football Team na makasungkit ng medalya sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan sa susunod na buwan. Gagamitin din ng koponan ang torneo bilang bahagi ng paghahanda para sa 2027 na FIFA Women's World Cup sa Brazil. Noong Hunyo, nagsagawa ang Pilipinas ng dalawang tune-up games sa United States laban sa San Diego Wave at Albion San Diego. Ang Asian Games ang magiging unang torneo ng koponan matapos ang kanilang pagsabak sa AFC Women's Asian Cup sa Australia. Samantala, nakabalik ang Pilipinas sa World Cup matapos talunin ang Uzbekistan sa score na 2-0 noong buwan ng Marso.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nag-trending sa social media ang performance ng Jinny sa Summer Sonic Music Festival sa Osaka at Tokyo, Japan. Kabilang sa mga ikinatuwa ng Japanese audience, ang pagsingit ng Japanese lyrics sa kanilang mga hit na Salamin at Born to Win. Bukod sa musika, kapansin-pansin din ang kanilang outfits na hangon sa mythical bird na Sari Manuka bilang nagpapakita ng kulturang Pilipino. Patuloy namang pinupuri ang Bini sa pagdadala ng Pinoy Pride sa international stage.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Walang inaasahang epekto sa presyo at supply ng bigas ang 1.7 bilyon na pesos na binsala sa palay dulot ng habagat at magkakasunod na bagyo ayon sa Department of Agriculture. Matay sa datos ng DA, tinatayang 29,482 metric tons na palay ang nawalang produksyon dahil sa pinsala sa mga taniman. Ayon sa ahensya, maliit ang naturang production loss kumpara sa kabuang taunang production ng palay sa bansa at marami sa mga taniman ay bahagyang napinsala lamang. Nakatakdang magsimula sa kalagitnaan ng Setyembre ang wet season harvest na magpapatuloy hanggang Nobyembre na inaasahang makatutulong sa pagpapanatili ng sapat na supply ng bigas sa bansa.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye ng balita ang pangkalusugan o health news, iniulat ng Department of Health na mahigit 214 Pilipino ang namamatay araw-araw dahil sa mga sakit na dulot ng paninigarilyo. Batay ito sa datos ng World Health Organization. Katumbas ito ng higit 10 Pilipino na namamatay kada oras dahil sa mga malubhang kondisyon tulad ng heart disease, stroke, chronic obstructive pulmonary disease at cancer sa baga. Ayon sa ahensya, hindi na lamang ang mga naninigarilyo ang nakalagay sa peligro, kundi maging ang mga nakakalanghap ng second-hand smoke, lalo na ang mga bata at buntis na madalas na ma-expose sa usok sa kanilang tahanan at pampublikong lugar. Dahil dito, hinimok ng DOH ang publiko, lalo na ang mga magulang at komunidad na protektahan ang mga kabataan laban sa sigarilyo, gayon din sa vape na pagkalulong sa nikotina para maprotektahan sila laban sa mga sakit na maaaring idulot nito sa hinaharap.
0: Todo balita.
1: At mga katodo, ang mga balitang yan ay hatid sa inyo ng Gold Eagle Beer, 36 pesos SRP para sa 320 ml, 105 pesos SRP naman para sa King. Abot kaya na pamparelax sa Gold Eagle Beer, drink responsibly.
0: Todo balita.
1: Alas 12 en punto na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success LT God LT Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lasur Garigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: at inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
5: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
5: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 8 minutos nagkataliwan sa oras, sita alas 12.
0: Todo, aksyon. Todo, aksyon. Kasabay ng inyong pananghalian, ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo. Dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon. Todo, aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center. Narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon. Todo, aksyon.

0: ang pasin. Ang radyo ganas ang pananghalian. Todo aksyon.
1: Mga nagatradlaw, Banway, Tagalibo, may gatradlaw, probinsya, Taklan. Welcome sa itong nga pagpangalagad, sa itong nga pagililiba, sa pagpagayag it programang Todo Aksyon.
0: Aksyon!
1: Magkarogatlaw kita, ita Webes. Todo Aksyon para sa Dicha 27 na kita, Banwa sa buwan nita Agosto, dagon 2026.
0: Todo Aksyon!
1: Uras tran, Banwa, rog ang kapag-abi-abi, ang kapag-paramyaw, ita may di ka nga hapon, may kapag-pamati sa itong nga magasuki, nga tagapag-amati.
0: Aksyon!
1: Sa kabilugan nga Banwa, Tagalibo, kabugusan nga probinsya, Taklan, sa kutob kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ni tato nga pagililiba. Ruang kong giginyo Banwa na nga pag-welcome, pagpanamyaw ita maayad-ayad nga Odro Adlaw.
0: Aksyon!
1: Uy, kamusta sa ato nga mga suki nga mga taga pagamati nga nagatutok magkaroon ka nga Odro Adlaw ita Webes. Kabay na nga naging okay Banwa ruang ato nga Adlaw sang maaga magkaroon ka nga pizza 27 no ita Adlaw nga Webes mga katodo. Kapingit daw sa ato nga mga igmang nga monitor magkaroon ka nga baga panyempo. Sa ato nga mga negosyante sa Bayan Karagong Kalibo Public Market. Kamaraman sa Bayan Karagong Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga bulantero, bulantera Banwa nga nagkatutok na magkaroon ka nga Odro Adlaw.
0: Aksyon!
1: Nakailabas na kita no sa ato nga mga negosyante. Okay, magkaroon ka nga baga pa orason tiyempo manda Banwa nga nga po pa away. Arumpi na natin ka mga negosyante makatodo kapingit iya sa aton sa Banwa kra ita Kalibo. Ag siyempre doon sa bilog natin yung mga merkado publiko sa bukos natin nga probinsya Itaklan.
0: Aksyon!
1: Sa ato man mga tricycle drivers sa van ag jeepney drivers ang padayon pa sa gihapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon itato nga Banwa ita Kalibo. Now ka man naman bilog na probinsya kay Taklan. Siyempre makatodo sa pila ka mga terminals no iya sa aton sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang magkaroon ka nga mga pangoraso nagapupaway na aton nga mga drivers. Arong iba ka na nagapatagayon itapagoy ilabas sa pila ka mga karinderya iya sa aton sa Kalibo. Now makatodo arong iba nagapupatungka nagapailay-hilay no sa eastern nag western park ko aton nga terminal no iya sa aton ka nagabanwat Kalibo mga katodo no kapinggit sa aton nga mga van agad jeepney drivers.
0: Aksyon!
1: Sa ato man mga katodo nga nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay.
0: Aksyon!
1: Samtang nagapailay-hilay kay bago tapos kara ita ilabas arong iba nagadigamu pa magkaroon ka nagabaga panyempo sa tagsa-tagsa kanda ka mga panimagay. Kapigid daw sa mga nauli karabanwa magapahaom magplastar magpreparar no ita ilabas magkaroon ka nagadlaw ita Webes. Pero siyempre kung timprano pa kayo naro iba nagpreparar ay timprano man makailabas no magkaroon ka nagabaga panyempo nagapupaway na magkatodo no sa tagsa nanda ka mga panimagay. No kay kung sa baryo ka magkatodo no ginahimo ka nita iba after ka na ita ilabas kung may mga duyan na amat-amat na plastar mausoy ka na masindungan magbatang-batang na magkatodo no magpupatong ka magagubog-gubog anay na no, kay grabe kasing kairo aton kragat siyempo mga katodo iya sa Kalibo ang iba pa nato niya mga banwa nga sakop itat aton niya probinsya Kataklan.
0: Aksyon!
1: Sarang nga magkatodo nga magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Pako may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad, magkaroon ka na daw. Pwede ka muna nga magka-comment sa itong pagililiba, pinagi sa amon na Facebook Live. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya atong ilang kapagataw at ligwa no, sa kabilugan ko atong kapagililiba. Siyempre magkatodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share doon nga pagpangalagad magkaroon nga hapon para mas mabunan to no, nga mga katodo rin magkapamati. Maka-update sa pila kaga balita kapingid daw no, sa mga balita lokal aga aton nga pagataw at ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Todo Aksyon!
1: Aga siyempre magkatodo no para nga maging mas updated gig kamo no sa barangay Kadabo sa bugos naton nga probinsya no paki-palo no do amo na Facebook page mga katodo ang Radyo Todo Aklan 88.5 FM para automatic ron no every time nga may ina gabaga news and public affairs program may mga breaking news sa gitatardong Radyo Todo iya sa probinsya Kataklan. Makabaton kamo ni notification no agud nga maging mas updated gig kamo sa barangay Kadabo sa bugos naton nga probinsya yani paki-palo paki-like, aga paki-share doon aton nga pag-ililiba sa Webes nga edisyon ita aton nga pagpangalagad
0: pagana sa pananghalian Todo aksyon. Totoo aksyon.
1: Sa kinahangdan, manging kaibahan sa Ronde Caragapala, tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa sa suhod isang oras ang tunga. Ang pagpagayag ita programang Todo Aksyon para sa pagatod, no, itapilag ka mga balita, impormasyon, mga nagkagadabo sa bilog naton nga probinsya Katakyan nga aton nga pagatawat ligwa sa aton nga pag-ililiba.
0: Aksyon!
1: Sa kabugusan ko itong pagwaragwag, pag-aibang kita siyempre itong nga mga Todo reporters ang naka-standby naman banwa sa anda kong tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magatsi kita banwa, no, itapilag ka mga balita direkta sa itong mga municipal police station na sa bilog na itong probinsya Katakyan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos na itong nga probinsya. Kung nagataliwan ko rin nga mga inoras kay kumayo na karamag ka Todo, mga insidente nga girespondihan doon itong nga mga kapulisan. Igibasya na ron sa kabugusan ko ito nga pagwaragwag, pinaagin doon na sa report ni Katodong Jezreel Nermar.
0: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon.
1: Tama naman doon pila ka mga balita, direkta sa ito nga munisipyo, kita Banwa Itakalibo. Pila sa mga aktividad, no, programa nga gin patagayon, ito ka nga LGU Kalibo. Makaroon ka nga daw ita Webes, no, para man sa binipisyo, na ita ato nga mga kalibunhon, kapingin sa mga nagapupamati, na makaroon ka nga hapon, kay makaroon ka nga mga pangorason, doon pila na ito, ka mga empleyado, nagauli pa rin ilabas, no, sa tags tag sa landa kabaga pa ni mga iya sa kalibo na magkatodo ganing may chance man nga makapamati ay tapilag kabaga balita, no, particular direkta sa aton nga banwa kara ita kalibo. Sige ba siya daro magkatodo, no, sa aton nga pagwaragwag pinagi manindunas sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
0: Pagana sa pananghalian, Todo Aksyon. Todo Aksyon.
1: Ila banwa sa mga balita nga aton nga pagatawat ligo pagatataron sa aton nga pagpagayag makaroon kay edisyon ni tanto nga pagpangalagan. Mga katodo, yes, sa aton gagapagwaragwag makaroon ka lang hapon. Ayas sa aton gagapagpangalagad, no, si Investigation Agent 3 o si Ramir Batigas. Uman ka lang agin appoint, no, bilang provincial officer na ita aton nga PDEA Aklan. Mga katodo, yes, sa aton nga probinsya. No, kay hindi naman bag-ura mga katodo, no, sa aton kagimimahon kay dati. Mga katodo, nag-acto man imahong acting, no, provincial officer na ita aton kaga PDEA Aklan right after gagin transfer. Mga katodo, na ito karon sa may probinsya Katkapis, magkaroon banwa uman nga naibalik iya sa aton sa probinsya Katakan bilang provincial officer ita aton nga PDEA
0: Aksyon.
1: Now kay during, no, sana ko nga pagpagunaman anay nagliligad karaga mga dinagon na mga katodo iya sa aton sa probinsya Katakan nangin masunod-sunod man haro pila ka mga agin patagayon nga drugs operation na iya sa aton sa bilog karaga probinsya Katakan na kayo mga PDEA nga mga katodo pagwas nga mag-operate na uwasan na nag-operate ay try ka makabig na ito yung mga street level individual, no, mga katodo, magkakuan doon da karoon nga pamanaw ka nga transaksyon, no, particular pagwan si may una ka nga mga operation nga ginapatigayon pag abot sa ronday ka nga illegal nga droga, mga katodo, kapinggit iya sa aton nga probinsya kra ita Aklan.
0: Aksyon!
1: Samtang sa piyakabahin mga katodo sa pila pa kabaga balita na tandaan ninyo ronday ka nga reklamo ang ginapabot sa gabanwa na katiwangwang construction ay try ka ng karsada di karon sa may area Katsitso Lapus-Lapus Barangay Balabang sa isla Karita Boracay nga nagliligad karaga mga inadlaw nangin sentro da itapilang ka mga reklamo itaton niya mga residente na mga katodo nung no, naging pabot ka to, no, para nga matagupangdan matawat nagakaigo ka atensyon kay bangod gatama ka delikado sa safety banwa itaaton karaga mga umagagi bukod niya mang itmataga Barangay Balabang kundi pati man doaton niya mga bisita mga turista banwa nga nagpatagayon ita island activities mga katodo una karon sa isla kara ita Boracay sumangod nga may pilang Domingo na karabanwa nga nakatiwangwang ginbuuan aronday nga karsada agin pabayan mga katodo sanding sa impormasyon naging pabot ita pila naton ka mga residente wow, sa katapos tapusan ng gidman banwa na tauan gidman ita katumanan natagay na karabanwa nga mamat-amatan itray kang kontraktor nga obrahon nga nga karsada na kay nagligad na banwa aton naging pabot na sa pila ka mga opisyal ita barangay na particular banwa sa kay Kagawad Libi Bindolo ita Barangay Balabang agambar na ganun nakaton nga naipaabot na ni Kapitan Jason Talapian sa opisina particular, no, sa opisina at DPWH mga katodo roday kang concern agadaya ka na mga katodo after itry ka na gaba sobrang daywang Domingo banwa nga aton naging paabot na una karon sa pila ka mga opisyalas na ita barangay Barangay Balabag, nakabaton kita it impormasyon kagapon ha, mga katodo nga nagapasagamat nga mana kahit papano aamat-amat na nga ginaumpisahan ha, mga katodo ronday ka nga konstruksyon ita karsada agaging gubao na sa may sitio lapos-lapos ha, Barangay Balabag Boracay nga nagkatao ka na banwa ita perwisyo sa pila na ton ka mga umagagi mga residente ha, especially doanton na mga estudyante at the same time doanton nga mga turista nga nagaagi de karon sa nasambit nga area.
0: Pampagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Samtang sa piyagabahin, pila pa kabagabalita sa ato niya pagililiba, makaroon ka nga hapon. Aron dahil ka mga todo nga babae nga ginaresto sa sangka bypass operation sa Isla Kataburakay. Na ako nagataliwan karon nga adlaw, aminado banwa nga nagabalig niya. Dahil aron dahil ka nga iligal nga droga kay kagina. Ato niya na istorya banwa, aron dahil ka nga suspect mga katodo. Ay nakaroon sa ato niya provincial prosecutor's office. Aga sandi ka na banwa, no? Sana ikaw nga pagpayag ka to, nga matuod yung matamana, nga may una ka nga katransaksyon. Pero amon man na ka nga lugar nga pagkakitaan, isa ito karon sa may area, ita di mall. No, mga katodo, basement, sana ko ginistorya ka to, bago gusto kong kutagin man man na nga magbago, no? Kay Agos ka nagpauway na ko, naglikaw na ko sa rodaya ka nga illegal ka nga droga. Actually, mga katodo, nakibot kita, no? Sana karon nga mga ginpahayag ka to, gagina. While nag-istorya kami kay ina una sa aton kranga provincial prosecutor's office na mga katodo no may kantanan sa Roday kranga sa Giyapon ang problema sa illegal kranga droga ang mga katodo kapinggit una sa isla kranga Itaburakay so kay kung aton kranga matandaan banwa kapin masobra 300 mil kapesos Roday kranga katodo nga haiga it illegal nga droga ang nakumpiskar mga katodo it aton kranga baga otoridad during sa kranga bypass operation naging patagayon sa isla kranga Itaburakay na ako nagataliwan kranga adlaw ita Lunes or Martes no mga katodo una karon sa isla
0: todo aksyon
1: actually no ro dekra nga subject kada banwa no nagligad pagunta ra no nagligad para no I think last 3 months ago naging subject na banwa at aton kay kabaga otoridad una karon sa isla kay Tabora kay ugali may pilalang kabaga problema todo. No mga katodo kay sa part abit aton karon station drug enforcement team na ita banwa kay ta malay wa sa dakat operatiba nga babayi no mga katodo that's why kinangan gid no nga dapat ay may unagi ka rin operatiba nga babayi no, that's why nag-coordinate siya sa aton kong pedaya aklan na no, mga katodo kay siyempre hindi man pwedeng gagaki ka rin magrikisa rayon na no, mga katodo kung mamaterialize rin ka rin operation so bangod nga nagligad may sa coordination na no, ag pagtapman ito aton kong malay PNP na no, sa aton nga pedaya aklan na no, mga katodo na tagayon nga ma patigayon rin ka rin bypass operation ang nagkaresulta nga ni banwa nga maaresto aron dai kraga babayi nga kaina formal na nga gimpasakaan ita kaso nga paggapas sa section 5 aga 11 akong Republic Act 9165 mga kaabyanan
0: pagana sa pananghalian
1: so standby kaong makatodo no sa ato nga pagililiba sa ato nga pagpangalagad at trataro nato no sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag makaron kraga hapon iya sa ato nga pagililiba

0: Sometimes sa pia kabahin pila pa ka mga balita sa atong kagapagi liliba mga katodo ronday karang apilar na ita liba ka College of Science and Technology agin aprobaran na banwa no ita Chad mga katodo agroday karang mga second year ag fourth year nga mga estudyante agin pasugta na mga katodo nga makapadayon sa anda karon nga pagaton madami ra nga balita mga katodo no para sa aton mga inunga mga estudyante wala karon sa banwa karang ita liba ka mga katodo ronday kray nangin announcement na alcalde itabanwa kareta Libacau particular sa kay Libacau Mayor Tim Brian Chuducio para sa pila kalaga pumuyo na ton particular sa mga ginikanan mga estudyante banwa na kay Sandy kara makatodo sana kagagin pabutyag ang agin aprobaran na ita Commission on Higher Education or TED mga katodo ang kama naman Commission and Bank na kurang taliwan kara Agosto 26 arong apilar no ita Libacau College of Science and Technology or LCST mga katodo may kantanan no sa prasante nga problema nga ginapangatubang itnasambit nga eskwilahan kay kunaton karaga matandaan mga katodo no nagliligad karaga baga binugan nangin makontroversal banwa ronday karang nga issue una karon sa Libacau College of Science and Technology mga katodo bangod gani no sa pila ka mga kinanganon requirements nga dapat nga i-comply itry karang nasambit karaga eskwilahan mga katodo sa may una karon nga apilar duanton nga local government unit ita banwa kat Libacau garoday karang mga katodo higin kalipay nga ibalita ipaabot ita alcalde nga si Mayor Tim Brian Chuducio sa mga Libacau noon nga aprobado na banwa na ita Commission on Higher Education Chat o Commission in Bank aroray karang nga pag-apilar na no, mga katodo kung Libacau College of Science and Technology may kantanan sa ginapangatubang nga problema mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian todo
0: action. So tatarod na mga katodo sa ito nga pagililiba sa ito nga pagpangalagad macro edition ito ito nga palatuntunan. Sa gaya po na padayin ka mo mga katodo nga magkapadagat inyo nga mga mensahe. Pila ka mga pagpanamya o concern nga gusto ninyo ipagabot sa ito nga pagililiba makaroon ka nga hapon kay ato nga doon nga pagataw at ligwan no, sa kabilugan ko ato nga pagililiba.
1: Todo action.
2: May boses na muling ang maghahal.
0: Sagya po na pa doon ang magkatodo sa pagpadagat inyo kanyang mga mensahe no? Pila ka mga pagpanamya o concern ang gusto ipag-abos sa itong pagpangalagad magkaroon ka lang hapon kaya itong ito ang pagkatrataron no? Sa aton nga pag-ililiba. Hoy, may nga po na may kapagpamati sa itong nga mga kaapin no? Nagkaroon sa Isla Carita, Boracay no, sa Senyeres family kay Madam Sally iya karon sa barangay Baybay no, sa Banwa Tangalan una kaday bro Russell Senyeres sa kay Papang Sani no, sa Isla Carita Boracay no giraga monitor sa aton nya pagililiba
1: action
0: una kaday para Romel Kahiling sa Isla Carita Boracay kay Pipoy John Paul Argelias una kay paring Jerome Madraso sa Sito Tambisan Manok-Manok at kay Kapitan Raymond Quinto
1: may balita
0: kay Mary Angie Ramaking giraga patagay dito pagilabas makaro karaga baga panyem porong babae nga masako.
1: Aksyon.
0: Na may ginga hapon at may pagpamati. Siyempre sa kay Migo Carly Tornea Santiago sa Santiago family sa Manok-Manok proper no nagapamati. Sa ato niya mga Canon OFWs kay Madam Elizabeth sa Germany. Good morning.
1: Aksyon.
0: Na kay Agaon Macaron sa Pongso Germany. Una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Belle Orzola sa Hong Kong. Ang nagapamati gid sa aton nga palatuntunan no sa kada utadlaw nato nya pagpangalagad.
1: Action.
0: Kay Jason Season na pipiwing kay Toto Kyrie ano papi na no, naga monitor patamyaw team Pilok o kay Michael Perer ang nga pamati makaroon sa ito kagapagpangalagan na no, sa Team Pilok una karon sa Barangay Mabilonyo, Washington.
1: Action!
0: Maayag-aigig nga pagpamati aga maayong hapon nagapanyaga na tada.
1: Action!
0: Kay Marley Gaspi may mga hapon sa Barangay Mabilonyo, Washington. Ligaspi family na no, nagapamati man makaroon ka naga mga panyempo. Siyempre, una sa itong mga negosyante sa Yotrong kay Nung Woody Navarra. May giga Utradlaw, una man kay Nung Ili Navarra. Na sa may Kalibo Shopping Center, nagamonitor man sa itong pagpangalagan. Siyempre, una kay Nung Harley D. Tomas sa Harley's Bindungguhan. kay Sir Gino Ambito, rong gwapo nga principal at Maria Pilesiano M. de la Cruz Elementary School sa barangay Arcangel, no? Sa Banwa Karaita, Balete. Kay Master Nonoy Nicolás sa Nilas Eteri ba? Ginsuod ko kawa tandong Nilas Eteri.
1: Aksyon!
0: O naman kay paring Jonel Gregorio, no? Sa barangay Bacau Sur, Kalibo, sa Gregorio family. Te, ano inaga? Dayon kita, pare koy. Ay, siyempre doon, may pagpamati. Una kay Boss Itik Navara, no? Sa Banwa Krait Madalag, no? Nagapang imbitar. Mayag ayad ginya pagpamati, no? Sa Navara family. Siyempre, una kay Nong Orzer Ramon Munja. No, ay kay Ma'am Maymay Munja sa barangay Bagto, Leso. Bawang nakita kami kay ina ni brother mo sa prosecutor's office, no, sa kay police officer Di Manuel, no, itaton niya makato PNP. Lagi ka pagpamatiya una sa maalawan niya mag-asawa kay si Ramon at kay Ma'am Maymay Munja. Siyempre una sa mataga Rocksken Motor Parts, si Jam Jam Andrada. Kamusta na ikaw, Jam? Sa mga taga-arki o kay-ukay sa Kulasi Antique, ang iyan, no, sa Boyboy Motor Parts, no, sa Jaime Cardenasin Avenue, sa Banwa Kara Itakalibo. Kay Boy Guams, may nga hapon at may nga pagpamati, no, happy Thursday, no, may nga utradlaw, no, at may nga pagpamati, makaroon ka nga baga panyan po. Kay Will Andrade Tambong, no, sa aton ng mga tricycle drivers, no, Itaktuda, nagapamati na naman, no, ba, nasanay na si Sir Will Andrade Tambong, no, nagamonitor, no, sa aton nga pagpagalagad, no, sa mga taga-Aktuda Transport.

SG Tolentino nga naka-duty iya sa Auckland Cable Television. Oy, amin yung pagpamati ha, sa ito mga amigo. Una, ha, kahapon nag-agi ko na ko sa dalaw nakita. Okay, ikaw, no? Kay una ako nag-agi ko mag-after ko programa. Ha, mag-uli, inagi ko nag-agi ko naman, nag-tango-tango katon. Ha, sa ito mga amigo, una, sa Auckland Cable, na no, mga katodo, no? Nga nag-monitor sa ito niya pagpangalagad. Na iya sa ito kagapag-ililibang. Oy, kay paring Francis Tandog, una ko ron sa Tandog Tours. Sa City Mall Terminal. Na sa ito mga van driver una. Na huwag nagpamati sa ito niya pag-ililiba makaroon niya hapon. Maidagig nga odradlaw. No, aga maigig nga pagpamati. Na no, nagapupo ay makaraduan ito niya mga driver. No, kay nagapawat kat pasayro. Tama, agad man nakahina rong biyahe makaroon. No, kay tigo-tigo, agad man rong pasayro. Action! Madyan nagasabay man man na sa ato niya tiyempo nga makaisip ko naman. Bisa nagagawin pero wag ya po nagawaswas rong ugan. Nagareklamo na ro anton kung nga mga mangunguma na no, mga katodo iya sa ton nga probinsya. Bago nga butra ko nga gwapo nga ikampon. No kay Nonoy Zoe Baway kita da. Ba nagauli naglira kong gwapo nga ikampo do. Daya makaroon big time ra makaroon bagong panaog. Nga ko gali iya si Chick Boy Jandil Margaring Galaw. Kay nagsuwang gali imaw sa akon gwapo nga ikampo. So nami gi kada magdukot-dukot kana Chick Boy. Ay kabuot abi ang kampo diray kagaslon ra. Aro ako ang karangang gwapo nga igkampod. No, kay Nonoy Zoe Baraka. Ang bagong panaog. Bagong uli. Iya saton sa akyan. Aro akong gwapo man gugman ko no kay Bumbanjola nagapamantaw. Bay syempre hindi man magpa-perdi ra akong gwapo nga magugang. No nagapamati kay Nono Edgar Banjola. No na karon sa amon sa Banwa Karatnabas guro na ka duty imo sa airport. May gig nga pagpamati ha, may gig nga hapon. Aga syempre don una kay Sir Judy Tamayo Gonzales sa Isla Caraita Boracay no nga monitor man sa aton nga palatuntunan. May 33 minutos banwa na kataliwan sa oras karay talas 12. Aga oras magkatodat at kinyot ang More Power Pro Biotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po na sa Rangang Bakardong More Power sa St. Anne Pharmacy na hamtang sa Regulado Street Poblasyon Kalibo, mabagay man sa Billion Store sa Poblasyon Makato Aklan, sa ENC Drug Store sa Kalibo Shopping Center, sa JJ Store sa Tanganan Public Market, sa G3M3 Drug Store sa mga public market, UK Store sa Altabas Public Market, Carol's Pharmacy sa stall number 24 at Kalibo Shopping Center, at Carol's Pharmacy ginahamtang man sa Provincial Road, Barangay Bulwang, Numan, sa Aklan, sa Mia's Drug Store sa Prentet Dr. Apalis Tumbukol Memorial Hospital, sa Tri Pharmacy ginahamtang sa Martirino Street, Kalibo, sa Maypas Pharmacy ginahamtang sa Poblasyon, Numan, sa Aklan, sa Tia's Pharmacy sa Prentet Provincial Hospital, sa Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Food Products sa Nabas Public Market. Bago may una nga More Power sa ako nga makasimanwa una sa Banwat Nabas sa Solanoy Haroy Dress Chicken. Na una karon makabaka ka mo ita More Power sa ako nga makasimanwa una. Aga siyempre sa Liso Cooperative, Liso Public Market, sa Antoninos Drug Store, sa Marino Public Market, aga sa All-in-One Pharmacy, ginahamtang sa Jaime Cardinasin Avenue, Barangay Puok, Kalibo, Aklan. No, manami ramay ka todo, no, More Power, that's why si Auntie Jessie Marte, hay suki, gidra it More Power, gani kung sa mga sangkabaks na rin nabilin, sigurado gidron, maanto ka kung ituro sa police station. Manado na, toto, adahi ako, it More Power. No, kay nagapamati makaron si Auntie Jessie Marte sa Marte Family. Una karon sa Ruas Tabinyo iya saton sa Banwa Ita Kalibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik ko na ito na kapag detalye at aton niya mga ginedles nga balita. Duga nga mga minsay nga gimpabot aton niya mga igmahod. Balik ka na ito pagkatapos anit pila ka mga reminders.

0: aton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon, ag tunawon, ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatyag. Makara ay mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati ay mag-take ka mo, pagod ka mo man ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa Sininga Tion.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag-inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag-Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika.
12: DJX 500.
13: Uy, mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihutin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
14: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
15: Ag harapa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Guwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
16: La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
17: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
17: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Todo pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
19: Balik sa tagapaga pangalagad sa tagapagi liliba may 47 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
10: Aksyon.
19: Sa giyapon na padayon kamo nagapamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
10: Aksyon.
19: Hoy sa tagapaga mga van driver una karon sa GM's Terminal nagamonitor man makaron karaga mga panyempo rung gwapo ka dispatcher. Kay Nong Janing, kay Part Barok Distura, maayad ay gigapagpamati. Siyempre, una kay Tunet Alayon. Naga-monitor man magkaroon, no? Nga mga panyam po, sa aton kaya pagpangalagad, magkaroon kay edisyon, ita aton nga palatuntunan. Siyempre, una man kay Nong Boy Cheryl de la Cruz, no? Sa terminal, ita Altabas Calibo Van, no? Nga biyahe, na una karon sa may istansya Calibo, nga nagapabati man makarog karaga baga panyam po sa aton nga pagpangalagad.
10: Aksyon.
19: Una man sa aton yung mga amigo no sa The Boss Barber Shop sa Jaime Cardinal Sin Avenue no nga nagapamati sa aton nga pagililiba kay Buboy Josel Calizo. Nagamonitor man makarog karaga baga panyam po maayad agad gid ang pagpamati. Sa aton nga mga miyembro kong Malay Municipal Police Station. Nagapamati makaroon na sa ato niya Prosecutor's Office kaya Master Sergeant Teddy Dalisay. Balik na naman gali sa isla kata Boracay. Doon gwapo ginaton nga amigo. Dati man nga nansayin sa isla at Boracay. Naging transfer. Nagpamanyober. Imaw ito sa anda sa kwartero kapit. Pero makaroon balik na naman sa isla at Boracay si Police Staff Sergeant Franco.
10: Aksyon.
19: Arong gwapo nga guman ko ni Board Member Joe Peter Gallinero.
10: Aksyon.
19: Nakita kami kina sa aton niya Prosecutor's Office, no? Kay Police Officer Franco, no? Gwapo. Gitwa ay gidgyapon nagalubad ang abilidad.
10: Aksyon.
19: No, hamba niya, budlay naman dito sa amon sa kwartero kapis, no? Hindi kagid makahula, kaya ginahaboy tani ko sa antiki, galing hambal ko. Balik na lang ko sa Boracay kay maayo pa to kay madamo nga maayo nga mga lalantawon ang makabulong sa akon nga kahidlaw sa tanan nga oras.
10: Todo,
19: aksyon. Ay mati, kay Police Sergeant Franco ha itaton kag Malay PNP. Siyempre, ro mga taga Leso PNP kay Ma'am Guapa, Ma'am Ibadlet no. Nagapamati ba o nagkililita kami ito kay ina sa Prosecutor's Office no raton niya mga kapulisan
10: aksyon
19: no kay nagkililita lang kami kada kami uda kada mga operation no raton kada mga kapulisan
10: aksyon
19: no makatodo ang kay Police Officer Di Manuel no ita aton nga makato PNP nakita man kami ito kay ina
10: aksyon
19: no mga katodo nagsabay-sabay kay ina no kita una sa aton kada Prosecutor's Office mga katodo kay may mga hearing
10: aksyon.
19: Siyempre ron sa Team Loyal no itless of PNP kay Master Sergeant Delgado kay Police Executive Master Sergeant Mainit no nga nagapamati iya sa aton nga pag-iliba magkaron karanga hapon.
10: Todo, aksyon!
19: Yan ang damag katodo no, sa pagkatao italigwa sa pilagkabaga balita. Daw nga ito niya pagkatrataron, magkaroon ka edisyon, itato niya pag-ililiba. Na iya sa ito kagapagpangalagad mga katodo no, sa ito kagapala tuntunan. Roaton nga pedaya aklan no, mga katodo. Ay may una karon no, nga bag-o nga nag-aakto nga provincial officer. No, mga katodo, hindi naman da banwa no, bag-o katon. No, katon iya sa aton nga probinsya katakan kay dati naman banwa. No, mga katodo nga na-assign iya sa aton karon nga peday aklan. No, dati imora parang as acting or assistant yata no before. Ah, mga katodo nga provincial officer itato nga peday. No, kay kagina no nagawa istorya kami ito sa aton nga prosecutor's office. No, kung pila ka mga miyembro itato nga peday aklan. Na no, mga katodo, aga-anak na gintuan ka ito, no, ginambay naman na bago na ruamon ka rin provincial officer, no, kay ama kun kung sino na baga, no, nakibot kita nga si Sir Batigas Gali, no, that's why kilala na ton, kay may pila naman ka mga operation, nga ginpatagayon doon kay Gapedeya, na no, iya sa aton sa province takan, nga imaw-anay dati, no, nag-aakto, nga provincial officer, ita aton nga Pedeya Aklan. Ano ko istorya kami ito, mga katodo, kagina kay nagawa, nagpangutan na kita nga man ako, nga minko mabuhay-buhay na, nga mga binugan nga uwagi karat na mga operation naging patigayon do aton karon nga Pedeya Aklan yas aton sa probinsya. Initial na ton nga mga information naging pabot ka ton magkatodo kay uwagid no, ita mga namonitor git abi nga magkabig na ton mga magagkuan no nga naga-exister yas aton sa probinsya takan baseman sa monitoring abi taton kag Pedeya kay sandabi ra makatodo wa sandara no naga operation ko mga astret level individual malang no may una karaban wa nga parang may limit kidro makatodo nga dapat hindi magnaba sa makara ang kagramuro makumpiskar or i-operate no itaton kag taga Pedeya no mga katodo sa pila ka mga operation nga ginapatagan man wa di ba nagligad to sa may part ita makulod to no nagligad kagadlaw nga may vlogger ito banwa nga ginaresto sa sangka drug bypass operation nga kabahuman nga bulto itray kraga illegal kraga droga runa tagay kraga banwa nga ma-recover na itaanton kraga Pedeya
10: aksyon.
19: So yan kita magkatodo istorya na ito no dekaray sa giyapon na problema sa illegal kraga droga iya sa toga probinsya takyan kay runay kraga magkatodo nga ginaresto sa bayang kraga kong islat Boracay kung nagtaliwan kroon nga mga inadlaw no kay na istorya takay na personal no. Una sa aton na provincial prosecutor's office while nga ginapile kay ina runday kay nga kaso although hindi gid man wala na aton gin record no ro amon nya pag istoryanay no mga katodo pero na istorya na aton runday kay nga suspect mga katodo nga sang kababayen na kibo kita taga iya gali sa may barangay baybay no sa banwa kat makato kinagaman aro anda ko nga pamilya mga katodo galing syempre may anak kay nga live-in partner that's why nga una imaw atemporaryo nag-install sa may Barangay Aquino sa Banwag at Ibahay kay taga una o ano kagalibin partner na o mga katodo itarunday ka nga suspect na kay kaabuan nabi mga katodo no nga may pagwan si may una ka nga mga operation masamin naton mga katodo nababatian rumpag deny no sa pila ka mga drug suspect naman na wagitaman na ako nag-engage. Now, sa pagbaligya abi o paggamit, itry ka naga illegal ka naga droga.
10: Aksyon!
19: No, kayo siyempre nagligal. May una ko na banwa nga pagpanginwaga sa part itaruday ka nga suspect, no? During sa pagpatagay ka na banwa, itry ka naga drug bypass operation. Una ka sa isla katabura kay that's why kayo nagin pangutan na ginaton imaw kung ano gin makon doon ka matuuran. Nag-engage ka man baga na makon, no? Sa pagbaligya ka ita illegal ka naga droga. No? Actually, ro anak ko nga gintuad katon ko una manay wa tama na ako. Nadagayig lang mana ako. No, mga katodo. Bay sa anak ko nga pagpahayag. Pero tay nagabuhay nga nagabuhay ro amon kara nga pag-u istorya ay hambay ko paalin ka makon arestohon. No, ita aton ka nga mga otoridad. Mga katodo, kuno wa ikaw naga-engage sa nga pagbaligya ita illegal ka na droga. No? Ako ulihin ka naman naman nag-admit rin mauman na may ginkutan ako kung may unagin man nga natabo nga transaksyon. Ag imaw mismo banwa nagpabutsyag nga may una no actually ro ro lugar, no, nga gintrato nga ito sa Dagakita, no, magkatodo ito sa may part kra ita sakop na kunta ita Balabag, no, magkatodo sana ko nga pagpabutsag kanton. Ita ruday kra nga suspect, na kay siyempre suspect pala magiapon dahil magkatodo kay wa pagidman imaura na pamatudan. No, nga imaw nagkasaga gidman sa ginakusar ka na partikular ruday kay kaso nga gimpasag ka nga violation sa Section 5-11 kung Republic Act 9165, no, mga katodo, ruday karaga paggupot, no, mga katodo, ang pagduso, illegal karaga droga. No, kay masubra 300,000 pesos, no, mga katodo, ruray karaga kabilugan nga hayga it illegal karaga droga. No, agbisan kay ina, nagapamati, kita sa anak ko ni Historia Canton, nga kita, no, nagapati nga imaw. No, may una gid karon nga pagituon, pag-abot sa kalakaran itaron day kanang illegal ga droga. No, grabe galir makatodo no, ray kanang presyon no kun matuod kun sertihon kanang hindi ka pagmalason nga madakpan itaray kang makapulisan.
10: Todo.
19: No, kay galir mako jar iba una na iingganyo banwa no nga mag-intra sa makaron day kanang illegal kanang aktibidad.
10: Todo. Aksyon.
19: No, kay gintawon ta naton imaw no kun pila makon dong buo sa ray kanang sambulto no. 1B, abinda ko na, 1B, anda ko, anda ko nga, termino. So, ang man na, ay, rung sambulto, ay, nagkakantidad man na imaroon ita 17,000. 17,000, and then, kun, ibaligya na makatodo kay mana, wa man yun mana, kita nagakuan, kun, uwagin baga mana, lagi talaga, order ka kun. So, ipasabi, 25,000 pesos. O, pag-abot ko rung makatodo, nga, iga-distribuer na, na makatodo iripak na mas pagid no nga maga magakita pagid kato makatodo ruray kara nga pila ka mga individual nga ang nga engage sa pagbaligat illegal nga droga so nagamahal no halin sa puno barato yang 17,000 pag abot ka na ipasa na 25,000 so ipasa man to pag kwan ka to iripak ko na base kung mas mataas pagid sobra na si posible mas abuto na ita 40,000 no kay itingi-tingi unto no sa magagmay nga nga mga plastic sachet na no, mga katodo itarunday ka nga illegal ka nga droga no nga makarunday aron pila ka mga senaryo una nga nga serbi gidyamang nga bagsakan man kita itaray ka nga illegal ka nga droga. That's why gini diba hambag aton ka nga PNP hambag aton PNP hambag aton ka nga PDEA nga uwagid ka nga katodo it makabig or na monitor nga makabig mga drug lord iya sa Western Visayas. Kumbaga, may mga tao sa da mga todo nga nagamanihar, no? Kunta kanay lang, and then do, ray ka mga tao, mga sugugoon, mga ayam-ayam kung tawagoon, magkatodo, saan daro magkatodo nag-front, saan daro nag-transaksyon, saan da nagamanihar sa pag-distribuer, no? Ita runday ka nga illegal ka nga droga.
10: Todo, aksyon!
19: Alam ba ko ka na, paano mumakon nga na ipagusot sa isla ka na itaburakay? No, kaysa yun taman makatodo, although nga, kung amat, di man as in nga, grabe rin ginapatuman ka ng siguridad, no? Aminon mag sa hindi, itatang ka ng GT Port Management, no, makatodo, pero sa Gyapon, nag-uusutan banwa, itry ka ng mga kontrabando, kaya hindi naman doon na karong beses banwa. Kaabo na ng mga operation, no, sa isla Katabura kay nga, nakakagusot rin dahil ka ng illegal ka ng droga.
10: Todo, aksyon!
19: No, makatodo, kung amat ka niyo, may isang ka... sitwasyon gani, one time, no, una karo sa Boracay nga, halin sa area kat Metro Manila, daywa ka mga babae nga ginaresto, itatong nga makapulisan nga, nakagusot sanda it illegal nga droga, patabok sa Istat Boracay, makonsin wa kung kamunag agi, pagsuod, no, pagsuod sa Istat Boracay, una man mana sa screening area man mana, no, tala man mana namun niya gamit, tag agi man mana sa, tagatipa, tag nag-operate pa una, aro, parang screening machine na daron no sa nag-check itry ka makagamitan ay pare mako nya haman wa makon ma-identify wa agin makita nga may inyo karaga daga nga illegal nga droga no ay rahambal itot babae makato syempre naman na kay ginsuod ko mana sa akon bra gimbutang ko mana sa akon karaga bra agaman mana nga mag-inspection pasanda
10: todo aksyon
19: no makaron makatodo rong pila ka mga ginahimo no particular sa runday ka nga illegal ka nga droga kay kung gusto hindi magkatodo try ka nga mga addictos ka runday ka nga managa-engage no, sa illegal ka nga droga nga makagusot runday ka nga kontrabando sarang nandan no, nga mahimo Nao magka todos gi pangutan nato ni mao. Paanin mako nimo na ipahusot sa isla Kataburakay. Nao ronday kada nga illegal kada nga droga idto anambay. Nao may nagahatod jang mana sa isla ginatabo kumana. Nao ronday kada nga illegal kada nga droga. Nao magka todo aga hambaran nga iwa naman makilaga ronday kada nga mga tawo nga ra. Nao magka todo kay sa itsura na malaman nakilan-an no. Aroray ka nga mga tao nga ginasugid abi no naga hatod nga raita illegal ka nga droga una ko sa isla kay Taburakay.
10: Aksyon.
19: Nakita mo ron ko naman kun wa karabanwa ita mga operation nga ginapatigayon. Ruaton ka nga mga kapulisan sa isla kay Taburakay kaabo ka mga mensahe do atong nabatoray. Hayra guman man sa daga enjoy na naman. Ama ka todo kaabo na naman do mga bangag. Kay bangoy ganis sa kabadati a police operation. No, mga katodo. Tapping dito na sa isla Kataburakay kay hindi man natong damambay mga katodo nga maduwa gito na rong isla ro ray karaga illegal karaga droga sa isla Kataburakay kay siyempre kaabo na nga turista sa bilog doon mga katodo sa ginapamantaw nga mangin manami nga market no itry karaga mga durugista ruwaton ka nga isla Kataburakay bisan nano pang stricto nano pang mga police operation nga ipatigayon pero sa gyapon maabo karon banwa rumaga attempt nga sa gyapon amagasugod mga katodo kay manami nga market rung isla bangod gani sa rekay mga turista
10: todo aksyon
19: no aksyon. Mga katodo kay di ba nauna na nga gindeklarar to nga drug cleared barangay rumang kabarangayan una sa isla kay Taburakay pero nagliga do minko apektado to rung I think ano nga barangay to sa Taburakay nalipat lang ko no mga katodo kay syempre bangod gani sa presensya nga ra ita problema kung illegal ka naga droga. No, mga katodo, abo ko niya mga ito na karoon sa isla ka na Itaburakay, no? Kay Sandara, mga katodo, makahambay kita nga, nagapupamatsag man Sandara, pag once nga, kita matsaga man daron, nga limawa man na, may operation man na, iya sa sangkabanwa, ay makalma man Sandaron. Kung ato na matandaan, sangka operation sa Burakay, no? Nga, right after to banwa nga, may ginaresto sa Boracay. Sa iba na bitay ka ng mga ga-engage sa illegal nga droga nga pag once nga may operation mga katodo ro anton yung mga authority after karong banwa paspasan na ron kalit sa daro magkatodo nga magkabalit sa daro magkatodo nga magkabaligya kay sa iba ng banwa nga ron mga kapulisan nato nga nag-operate masako sa pagplastar no it nagkaigo ka nga kaso mapile doon kaso so libre sa banwa nga makapagusto ita pagbaligya.
10: Aksyon.
19: Na itaroday kada nga illegal kada nga droga. Kapingit una sa aton sa isla kada Itaburakay. Pero masubo lang kada makatodo a pisar nga. Aware man sa da mismo mga katodo sa andang kagalingon. Nga ginabawal no or bawal hugot ni drama nga katodo nga ginadumilian. Aron paggamit ang pagbaligya ita illegal kada nga droga. Mga katodo pero sa gyapon may una kita nga mga kaigmahuran nga padayon sa giyapon. Kumbaga nagasugay giyapon banwa nga apisar dong risgo grabe mga katodo pero sananuman ka nga mga sirkomstansya mga rasones nga kaabo giyapon kita nga mga igmanghod nga nadadaga giyapon sa ronday karaga opisyo. That's why ganing wagi kita banwa no gapati nanuman nga mga rasones nga ginatao ko naman no, itry ka nga mga drug suspect nga nagkagidakpan nga manay, napasubo nga man ako kay impluensya man at barkata. No, kay bangod man na sa sobrang kapigaduhon itong pagpagabuhin, napilitan man ako nga mag baligya, itry ka nga illegal ka nga droga, kay hindi man ka, kay hindi man dun banwa, excuse nga, porke nga budlay rin mong pagpagabuhin, mabaligya ka timo ita droga.
10: Todo, aksyon.
19: No, kay daya kung masami, no, naton nga mga na-encounter, no, nga mga rasones, iba naton nga maigbangod. Although, sanda, hindi igin man tanan banwa, no, totally nga magain nagid kayo iba ka sa namba naton permi nga biktima lang man no ita pila ka baga circumstance no mga katodo that's why rum pag inganyo karon banwat anton nga mga awtoridad especially banwa rumaga pati gayud try kaga baga operation no nga pag-uuna tunong dagagan ko aton kung nga pagpagabuhi samtang mas timprano pa may chance pa banwa hindi pa ulihi rung tanan kay mabudlay na banwa kun hilimber na kamo. Mabudlay na banwa kung hidakpan na kamu ko aton kaya mga otorin sa kapalang kita nga mga hinuso. Nga kung pwede mo lang ang kiton doon mo karon nga siko, obrahon mo magkatodo o galing hindi mo gigkain nga obrahon.
10: Aksyon.
19: No? Mga katodo sa ronday karaga presente karaga sitwasyon. Actually, kaabo rungin istorya ka to, no? Itry karaga a suspect mga katodo. Pero hindi naman natin pwede ang bagon, no? Iya sa kahanginan, na no, mga katodong iba karang maging istorya katon. Actually, ro, kaya nga ni, may di ba, dahil sa bilog sa mga rasong galil, kung amat, hay, may una matang mga drug suspect na nagpasayamat

0: No, nga madakpan sa dat aton kaga mga otoridad.
1: Aksyon.
0: No, kay mana, daya manarong chance nga kahit papano banwa, makapahuway, no? Makalikaw, no? Agbasi dayar mangindagan, ah, nga magbag-o, no? Mga katodo, agud. Ah, nga ungkatan, ruray ka nga pagkaimbulbar sa paggamit ang pagduso kaya iligal ka nga droga.
1: Aksyon.
0: No, kay mana, bisan, alinun mananamon, no, mga katodo, nga, mentras tanto, nga una man kita sa palibot, nga sa giyapon apektado it illegal nga droga, matintar ag matintar giyapon. No, mga katodo, daya sandig laman sa pagpahayag. Ah, itapila man aton ka mga naistorya mga katodo, kapingid sa mga previous karang nga managkagadakpan, no, mga katodo, iya sa aton sa probinsya kara itaken.
1: Todo, aksyon!
0: No, kamay no, nga ruray karang nga ginahimo magkaroon, no, ita aton nga mga otoridad nga sinsiro nga pagkipag-away sa illegal nga droga. No, kabigyon si Resuna, tunda kapin pa una sa nagapadayon sa Gyapon, no, nga naga-engage sa makarunday ka nga mga aktibidades. No, mga katodo, kay mintras tanto banwa nga may una nga namumonitor, roaton ko nga mga otoridad, mga katodo, kita nagapati nga hindi gid magbuhay. No, nga makaabot sa atensyon ni tatong kaga PNP, bisan nano pang sikrito, mga katodo, may una kita nga ginaobra nga makaperwisyo sa aton nga komunidad. Doon doon ginahambar banwat iba nga may katapusan dong tanan. No, hindi tanan swerte kagid lang, no? Gaabot ni karun dong tiyempo banwa, nga malason kagid parehas sa runday nga ginaresto. No, sa isla kara it Boracay, kaya ang banakaton, wag ita man sa plano nga magkapaburakay ako. No? Kay sobra sang buwan naman na nga wako nakabalik sa isla kara ita Boracay. Pagdatong time banwa, ginipsan ko ba, ginsikrito ko para ako ang karaga pagpa-isla. No, mga katodo, nga abot ana sa punto, nga transaksyon banwa it aton karaga mga otoridad. Ang banan last na lagig kunta, no? Mga katodo, galing alinun mo, doon doon ginang banan to, nga hindi tanan nga oras, di boynas kita nga permi. Nagaabot gidron tiyempo, nga di malason kita, malipat kita makatodo nga ro aton na karanga nakatransaksyon is aton na karanga mga otoridad mga kaabyanan
1: pagana sa pananghalian todo aksyon.
0: So kaila makatodo no ginapasaka na ito karanga malay PNP rong kaso no nga violation sa section 5 aga section 11 kung Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Todo aksyon.
0: Oy, may gapo na, may gapagpamatiya sa ato nga mga katodo kay si Randy Santesas na nagapamati. Oy, kay ni Joy Lazar na una sa isla Itburay kay Mayong Hudto.
1: Aksyon.
0: Oy, guapa, kay guapa Mitch Villanoy ba nagamonitor man una sa isla kara Itaburakay. Te san o tama masarito sa barangay Awile?
1: Aksyon.
0: May gapagpamatiya, may gapo na agas o man, condolence gid sa pamilya. Pilayo, no, una karon sa Barangay Awili sa Tangalan na no, sa pamilya ni Part Jobs Janley Pilayo, no, kay sa golpeada, no, ginkakibot tanan aro ray kaya pagtaliwan, no, ni Jobs Pilayo, kay grabe man damon kaya pag-iba, no, kabuhay kami iba sa isla Carita Boracay, no, sa kasagsagan dito una, no, ni Police Lieutenant Colonel Jigger Jimino, tapos kay Sir Bailon, kay Sir Gisulga, kay Sir Bayaban, kay Sir Salvino, ag maabo pa no, ng mga operation, no, mga katodo. That's why nga, permi kami kara nag-chat nga daywa. Dahil nagliligad nga ni, no, dahil nagliligad ka nga mga binugan, no, permi kami nag-chat, nagpinanampit ka kon, sa banwa karat na, bas galing timing git permi nga una rano schedule, hindi man ako makaadto. Kay last nga to, nagtrato kami sa anak ko nga birthday nga makaadto kita sa Barangay Awili, bao, malas gid, duwaman madayon kay na-disgasa ko sa motor. Tapos naligad, nagtrato kami to nga mapairing to sa banwa karat na bas. Wa man gyapon ako madayon pag abot itiyempo kay may duty man. So condolence ha, sa pamilya ni Jobs Pilayo, no, una karon sa Barangay Awili, no, sa banwa kara ita Tangalan, no, sa pagtaliwan, no, ita aton gid nga amigo kay Part Janley Pilayo.
1: Todo aksyon.
0: May 10 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita ala una oras makatodo atod kinyo it gold eagle wear 36 pesos SRP para sa 320 ml 105 pesos SRP para sa King. Abot kayang pamparelax. Gold Eagle Beer, drink responsibly. Sa atong banwa, pagpanumbalik ng dugang pangabalita, balikan naton pagkatapos patdugang ng mga pahanomdom.
1: Todo Aksyon!
2: Kapoy!
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang parelax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhugan din sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami man daan ang lasa at manami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at manami benefit sa itong gawas.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
6: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
5: Okay.
6: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
5: So, tinake ko niyo yan?
6: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
5: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na-experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
6: Siguro mga 1.5 months.
5: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
6: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga rin nag-open ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanlog, okay naman nga, wala ka naman problem. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi ni, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
5: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
6: Senator Inahe.
5: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
6: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
4: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Sampong Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isang ka-teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Sampong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Sampong Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
8: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto, kakon?
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una it servicios sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Sa si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow.
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, pauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
16: Mali sa tagapaga, pangalaga ta sa tagapaga, ililiba. May 19 minutos, banwa nagkatariwan sa oras, sita ala una.
14: Todo aksyon.
16: Oy, may nga pagmamati, may nga pon kay Chick Boy. Lakon gwapong kampod, Ignacio Banjula Jr.
14: Aksyon.
16: Ag sa uman, nagapamati man si Kagawa Del Reyes it barangay Estancia Calibo.
14: Aksyon.
16: No, nga magabalik no sa pagkagawad in kaso kung madayon dong barangay eleksyon no sa mabot nga buwan it Nobyembre.
14: Aksyon.
16: Kay subok Aksyon. Naman da no kay nagserbisyo naman da sa mga istansyahanon no si Kagawa Del Reyes no gregat pamati syempre no sa Salvador family no sa Enriquez Road istansya no kay July Gladys Agtisoy Ritero and family. Halin sa kay Kagawad Hill Reyes nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba. Check na rin Banwa Rugin niya ni Katodong Ronnie Boy Herrera direkta sa aton nga municipio ita Banwa ita Kalibo sa Badatipon nga balita standby.
14: Radyo Todo live report, report.
16: Sa line number 1 Katodong Ronnie with the report, please come in.
17: Yes, Katodong Renato, makarayang atuad na natapos yung meeting ngayon sa gayon ating Kalibo, San Tomino, Asasihan, board, no? Mm. Or kapit, no? Yes, sa fourth floor kung aton nga yung install building LG Kalibo, lagi natin dirantanan na hawos it mga kabahin ita kapit, no? Or Kalibo Festival Board. Yes, sa Banua it Kalibo Rhea Interpretation sa wang lapit na po ng isribasyon kung aton nga dati yan Festival 2027, no? Mm-hmm. At yung istoryahan ni Kara yung presentation it Festival Organizational Structure Presentation of Community Function, which is Responsibility, Budget Guidelines, Network Planning, Logistical and Resource Requirements, Reporting and Coordination Mechanism, and Other Matters, no? And Summary of Agreement and Action Items, no?
16: Mm-hmm.
17: Na kung sino yung Event Manager sa Rayang Preparation, amo si Ma'am Giselle Flores Quimpo, and likewise, Mark Mitchell C. Katong from Rinal, no? Ang chairperson is the binibin ng Kalibo, amo si Miss Carla Duromal, no? Samba ko sa mga magpaabot at invitation ang nag-initiate sa so, nasambit niya meeting kay iba itagahon last year ay matapos makarang suhab na katong from Rinal. Mm-hmm. No? Magluwas ka ron, huwag matilang ng mga activity ng ipotegaria sa ato ng munisipyo at Banuat Kalibo, magluwas yan sa pag-creator ni Kalibo Mayor Julius Bautista Socro sa pila ka mga walk-in transaction na nag-ato sa anakara na opisina. Diyo lang aray, inisyal na ako natin yung mga information nag-report o alay sa ato nga Municipal Hall at LGU Kalibo para sa tulong aksyon. Ako naman si Katulong Rulo Boy Herrera at Radyo Todo, kayo ni Gano.
18: Radyo Todo, live, kapag may balita, may aksyon, pagkana sa panghalian, todo aksyon, balita, aksyon, palalampasin ng Radyo Todo, Radyo Todo.
16: Abugig sayamat no sa report ni Katulong Rulo Boy Herrera, direkta sa ato nga munisipyo kay Itabanwa, Itagalibo sa pila mga balita nga gimbasyada magkaroon karang hapon.
18: Kapag may balita, may aksyon.
16: I-check naman ba nwa rin nga ni Katodong Jessel Nerbar, direct naman sa aton niya Kalibo PNP, iba pa na aton niya mga municipal police station na no, sa probinsya Katakan, no, sa 1st and 2nd district, ita aton niya probinsya.
18: Aksyon.
16: Para man no, sa mga balita, no, gimbasyada magkaroon karang hapon, kamusta na aton? Aro aton niya sitwasyon no kung kalinong ikatawain sa bugos nato niya probinsya asandig ka makatodo sa police report ni Katodong Jezreel Nerbar.
18: Todo, live, report, report.
16: Live sa Kalibo Municipal Police Station sa line number 1 Katodong Jezreel pasok.
19: Dulong Rinald sinugod ka rin tawa pa makilanan ka rin mga suspechador sang ka itri no yung karsamay bahayin ka rin Rinald at capital site parang distansya Kalibo ta aga-aga na ka rin Rinald no ka hapon no kasi no sunok ka sa report sa itong karang Kalibo PNP is nabugtawan ka rin Rinald durong mag-lead partner na nagkakatugog na ka sa kwarto it nasambitan ka rin itri. Kung sa siin isa na panuhan na nakatodong Rinaldo yung nga sangka lalaki nga ginakuhit ba na nakatodong Rinaldo kung anak nga kaiting ka bag no katodong nga Rinaldo nakasa na karang kwarto kat nabugtawan ni mo kara is may batang ni kara is napanuhan man nga ginana at ano matagin habira kung sambitan ka nga bag aga di katong katodong Rinaldo dumagagan kung sambilog ka nga suspitsado kibahan ka nga pagidro anak ka nga daywa pagid ka nga katodong Rinaldo mga kibahan sa pagkasugod, inasabitan ka nga, itiray ka doon nga Rinald. No, sunok para is pagkatapos ka nga mapanuan, inasabitan ka nga babae nga nagkakatulog na sudi ka rin kwarto ka doon Rinald, is tinukaw mo na na anak ka nga kalibin ka nga lalaki. No, kasi isa yung sige na nag-report. Pag pagitigayan ka at investigasyon, itatong ka nga Kalibo PNP is nakita ka nga doon Rinald sa guwa ka rin nasabitan ka nga establishment o tatlong pares. No, ita chinelas pag sangka wallet katodong Rinald nga brown pag screwdriver nga ginamit katodong Rinald nga posible na ginamit ka sa pagbukas ito sambitan ka nga bintana sa may kilit katodong Rinald ita rin ang sambitan ka nga itiri no katodong Rinald pag pagkatapos ka pa di katulong nga panuan ita mag-living partner nga katodong Rinald nga may nadunga o takara nga cellphone nga bibo nga katodong Rinald pag short nga rano nga may ditang problema kara sa short nga rano may nakabutang takara nga kwarta na magkaping ka sa 1,500 dito doon nga Rinald, no, aga pag-check pagitanda sa sugod ka sa ambitan ka ng establishmento is napanuan ang darong mga pagkaon ka doon Rinald na magaling sa freezer naging pagawa ka at masuspitsado ang posible nga nagkaon patasanda to na ka sa sugod ito sa ambitan ka ng itiri bago ka

0: kaluan man dong tatlo ka mga suspitsado nga madasig nga nagdalaga, nagnaghalin, magaling ka sa nasabitan ka ng establishmento, katodong nga Reynald, no? Aga, yung pati nga yun, mando paluap, itatong ka ng kalibupente, isa posibli man katodong Reynald, nga rin nga rin mga spesyado nga nagsuhod sa nasabitan ng itiri, is daya mando, mga imbulbado, nasa pila ka mga panakawan, no? Ya ka sa banwa, karahita, kalibu, katodong Reynald, apang makaroon, mapasala katodong Reynald, yun, ita mismo, karang, ano ka, naka-establishan, karang mga libidensya, nga nagaturo sa nasabitan ng karatak ka mga suspect na sandagid rung natawag ka rin posible nung nagsugod nasabitan ka rin itiri katodong Reynald, no? Dahil rayabi nga rin itiri isa sa kilid ng mura katodong Reynald kita karsadaon nung nakapwesto di ka rin pirmi na kita katodong Reynald dali dati man nagkaon-kaon no, sa nasabitan ka rin itiri saga makita natin na di ka sasugod sa sitwasyon ka sa sugod katodong Reynald isang bilog matodong nga kwarto na di ka rin nagkatugog nasabitan ka rin mag-live-in partner katodong Reynald nung nakapano kaya nga nga, suspicado ang makaronda is padayon pang inibistigan man itatong ka nga kalibupente man para man masayuran kung sino gida rung mga involbado sa nasambitan kara nga pagpanakaw katodong nga Reynald. Samtang dugang pangabalita yung takar sa may islay Taboracay ging Turan o kung naging Hanas katodong Reynald sa first aid aga basic life support or BLS or mga tourist police no nakar sa islay Taboracay naging patagayin katodong Reynald nakar sa La Carmela de Boracay Hotel sa Malay katodong Reynald ko Agosto 25 no sunok kara sa report itatay ko nga Police Regional Office 6 may magkapin ka sa 149 ka mga personnel kita Malay Municipal Police Station o naging pedagong katodong Reynald sa nasabitan karang training noro katuyuan ito sambitan karang paghanas sa mga natawan ita praktikal nga paghibaguro mga kapulisan para man gilayan ka doon Reynald na matao sa ita makatao ita bulik sa mga medical emergencies samtang ka doon Reynald no nagpatrolya na kara sa isla ita Boracay no ging pangunahan man ita Malay MDRMO Rohanston Instruction ag cardiopulmonary resuscitation o kung CPR katodong Reynald basic first aid at iba pa karang mga life saving measures sa pagkikipagbuligan man ita RMDU 6 ag DHRDB Aklan katodong Reynald ag LGU Malay katodong Reynald samtang sa pagsikyar man ito ba karang mga municipal police station medyo mo tataway magkita katodong Reynald no agawa magkikira sa dahit mga matugugin ng aksidente pag-irespondihan man sa itong karang mga motor dato. Real matipo na nga ma-report magandang itong area of responsibility para sa todo aksyon na kuman si katodong Gisarel Narbar ng Radyo Todo. Kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live. Report. Kung pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo

0: Among ingin siyamat sa report ni Katodong Jasral Narbar, direkta sa taon na kalibo PNP, na sa pila ka mga police report, naging basyada magkarag hapon sa aton nga pag-ililiba.
1: Balita may aksyon!
0: Wala sa mga tiyempo sa itong pagpangalaga sa itong pagpagayag makarag daw ito, Webes. Araw pila ka mga balita gawa tabagabot wata matatas sa itong pag-ililiba makarag hapon. Bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa Aklan. Kumain kita nga mga ilibati na gagadlaw sa kapareho kalaga oras sa kapareho kalaga programa sa programang Todo Action. Partner nato sa technical science si Katodong John Albert De La Cruz. Ako man din Katodo naging ka-action makro kalaga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan. Todo Action. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape na magkapikap hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag manami mandaan ang lasa at manami mandaan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula ang namin

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapanang 4 months ka na nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abir o iyong sikreto, kakon?
4: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliguaclan.
6: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Whoa. TDX 500!
7: Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka-teacher.
8: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, October, naglaboratory.

0: portation laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang rice coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prospect ko at saka lumiit ng prospect ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
3: Ito ang Radyo Todo, 88.4, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na it dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto kapon.
2: Uwa ako et sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Agharap ah, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
3: Agharap pa, Mare. Alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, Multi-Purpose Cooperative.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-TDX 500 ka na!
5: DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DTX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis mo!
6: DTX 500!
7: Sanfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Malo,
9: isa ka-teacher.
8: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa pag-retiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makita sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: his favorites.
1: Radio Todo.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa Idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, hay tukotang sa Idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Wow. Ngani, hay nagambal imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kun kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Chinuma na, Hinebra na,
4: Jeans na nalo, promo na.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo account ng Hinebra products at i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
5: From July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
2: Pamatian naton, Rotestimonya Itzambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
6: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit hapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa pa na kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipikto sa tunggawas.
7: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihutik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
8: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag, baby face, imaw gihapon.
9: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man, si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Yan ang panubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, Aramis Whoa. DTX 500
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malo,
4: isa ka-teacher.
3: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Sa pagretiro, tiyempongon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawa't advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang rin imong ATM card, valid ID, ag-co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
6: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
7: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Ikaw ay tulad ng bulaklak. Inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5.
3: Radyo Todo.
4: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

0: sa mga panahong hindi mo na kaya, may mananapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banua East na May Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa igamo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na tumay disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Elemento mo!
1: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Samson Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Samson Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Pagbibisan
5: na
4: gusto.
5: Chinuma na, hinebra na.
6: Jeans tanalo, promo na.
5: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account ng Ginebra Products. At i-claim ang premyo sa Partner Outlet Test Shally na!
7: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto kapon.
1: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is servicios sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
2: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagang pa.
1: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
3: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Caliboaclan.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya tama.
5: Kaya marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Go! This is my radio.
9: I love this station.
10: They're always on.
7: Radyo Todo for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: all in my head. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig.

0: magaling para sa ikamayalit aton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Yung nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, life extension, vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And taga saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
4: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanagapanubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice poopy. Ito nga po ka, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
5: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaudlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko ang medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawag ito ang beneficyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtaog ito at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sinuma na, Hinebra na,
3: Kingston na, lo promo na.
2: Tignan ang ilalim ng Selyo account
3: ng Hinebra products.
2: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
4: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR. Permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Southon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
5: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
8: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abir o yung sikreto ka, kon?
9: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa, ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gig ako pa sira kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
10: Ag harapa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
9: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
11: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Si Ma'am Annabelle, nagbaba isiha.
13: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
12: Mm-hmm.
13: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
12: Thank you very
13: every
12: much.
13: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
12: Tama, ganyan. Tama.
13: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
12: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
14: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
16: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
17: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

The station with the best news, and information. 88.5. Rádio Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-checkup ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. Number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-mm.
10: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, ako kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music, ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banua East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo. Ag Osmeña Avenue, Calibo. Ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Santon
4: Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
6: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
7: every
8: much.
7: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
7: Well, marami po siya namat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Todo.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: makaroon hay gininom paghapon ako. Dapat salamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee nga tungod mabaho gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaroon nga ni hay. Inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abot kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at tabaskog ag tapagsik sa atong kalawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Puok, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malo,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lanakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Si Ma'am Annabelle, nag-revay siya.
7: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
6: Mm-mm.
7: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. So, sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
7: every
6: much.
7: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya, tama.
7: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
6: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Go! This is my radio. Hit after hit.
9: I love this station.
10: They're always on.
11: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Kala ko,

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya nga More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic ti kapi nga tungod mabawhod git ang benepisyo ra nang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gud adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: D3 Bio.
3: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin ako na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Samphone Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng dilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
7: Armando Castillo ng Danday.
8: Punaday?
7: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, ay nagpwit ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5
5: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patutuo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
2: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
2: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
2: Hepa A,
3: Hepa B,
2: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
2: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
2: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
2: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
2: sa mga butika,
3: pharmacy,
2: drugstores,
3: tindahan
2: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
2: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
2: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
2: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
4: buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide.
3: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
3: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
0: Testimonya,
3: patotoo,
0: karanasan,
3: maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
3: Ito na ang inyong lingkod
0: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
3: Kuya Boy!

0: ating balado dunan at meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Oh, magandang buhay.
0: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Hill ho.
0: Si Hill. Okay po. Tatay Hill, taga saan po kayo?
1: Santa Cruz.
0: Santa Cruz.
1: Davao del Sur.
0: Davao del Sur. Okay, Tatay Hill. Ilang taon na po kayo?
1: 77.
0: Umiinom na po kayo ng ating rice coffee, Tatay Chris, Tatay Hill?
1: O, bago pa, pag-dial ko sa inyo, nakabili ko doon sa Almico sa Digos, Davao City.
0: Okay, Almico Pharmacy.
1: O, Almico Pharmacy.
0: Apo. Kumusta naman po yung pag-iinom niyo po ng ating rice coffee, Tatay Hill?
1: Maganda pala, kuya.
0: Opo, bakit po ninyo nasabi?
1: Kasi tatlong araw na po naka-sikim ng kape niyo.
0: Rice coffee? Pala. Rice coffee?
1: Nga eh.
0: Opo.
1: Maganda pala sa kalusugan eh. Noon, ang kalusugan ko, mahina. Ngayon, malakas na.
0: Malakas na po kayo. Paano niyo po nasabing malakas kayo? Masigla po yung inyong pong katawan ngayon?
1: Masigla nga eh. Kasi noon, hindi ko makaakyat ng punong kahoy na durian. Nakaakyat na po ako.
0: Durian? Okay. Okay. Nakakaakyat na kayo. Mataas ba yung punong kahoy ng durian, tatay? Mataas ba yun?
1: Oo, mataas.
0: Mataas. Sa edad niyo pong 77, nakakaakyat pa po kayo sa ganong puno?
1: Oo nga. Kasi, lalo na siguro kung sa papaya, makaakyat ba yata?
0: Oo. Very good po. Tatay, bukod po doon sa... Malakas na yung pangangatawan po ninyo, nakakaakyat na kayo. Ano ba po yung ibang mga napansin po ninyo simula nung kayo po uminom ng ating rice coffee, tatay?
1: Nagpamanhid yung mga paa ko. Ngayon, na meron ng milagro ng rice coffee.
0: Very
1: kasi
0: good.
1: Kasi nakaakyat na ng durian.
0: Okay po. Tatay, masarap po ba yung durian? Hindi pa ako nakakatikim niyan.
1: Hindi pa kaabot ang durian dyan sa Maynila?
0: Nasa Bicol po kami, tatay. Bicol. Kaya, wala po dito, ata. Hindi ako makakita. Minsan may nakita ako dito, pero hindi ko po, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong makapag-try. Pero sabi ko nga, baka one of these days, makatikim ako nyan. Kasi sabi po nila, masarap daw. Pero, laging may pero. Pero sabi nila, iba daw yung amoy. Kaya gusto kong matikman yung amoy. Gusto kong matikman kasi gusto kong maamoy yung durian. Anyway, tatay, bukod po sa inyo, sino po yung mga umiinom pa ng ating rice coffee sa bahay po ninyo bukod po sa iyo?
1: Wala pa nga ako. Kasi sinabihan ko yung mga kapitbahay ko huwag na kayo mag-inom ng rice coffee. Inom na kayo ng rice coffee kasi makabigay ng lakas ng katawan.
0: Mm-hmm. So, marami na po kayo dyan sa bahay po ninyo na umiinom ng ating rice coffee?
1: Ako pa nga, isa eh. Kasi sa bahay ko
0: para
1: makasikin sila.
0: Oo. Tama po. Nakakailang sachet po kayo sa maghapon?
1: Umaga lang at saka hapon ang inom ko. Dalawa lang.
0: Mm-mm. Very good po, Tatay Hill. Anyway, Tatay Hill, ano po yung masasabi niyo sa iba natin mga kababayan ngayon na nakatutok po naman sa atin na yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: tinawagan ko yung mga

0: mga kaibigan ko sa aming lugar na dito sa Santa Cruz. Bili na kayo ng rice coffee. Para malatas ang inyong malatas ang inyong katawan kasi ito ano ba ito? Tambal, ano ba yun sa Tagalog? Tambal?
1: Alin po yan?
0: Yung kan ba? Para makakuha ng mga sakit na sa karamdaman.
1: Maalis yung mga karamdaman po natin.
0: Magalis ng karamdaman natin.
1: Tama po.
0: Yes, hindi po sa mga kaibigan ko.
1: Tama po. Maraming salamat po, Tate Hill. Tate Hill, sana po ay ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, Tate Hill, ha?
0: Yes.
1: Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po, Tate Hill.
0: Salamat po.
1: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. Pagpatuloy po natin yung pag-iinom ng ating rice coffee, Tata Hill. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Yeah. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Kwentuhang kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623 yung ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Kwentuhan tayo dito po naman sa ating programa. Ay, tayo po'y napapakinggan dyan sa ng live. Ano po, ngayon po sa mga oras na to, mga kaibigan, sa lahat ng mga nakaantabay po sa atin, dyan po sa radyo natin Buwak, Marinduque. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po dyan sa radyo natin Buwak, Marinduque. And also, yung mga nagiginig po sa atin, dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Thank you very much po sa inyo sa lahat po namang mga nakakarinig ng ating po namang programa. Sana po ay hindi lang po kayo kumbaga nakikinig sa ating programa. Dapat po ay nakapagsimula na po kayo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa Bundok Peninsula. Maraming salamat. And also, dyan po sa lahat ng mga nakikinig po naman sa DWGQ 93.3 Radyo Serbisyo. Maraming salamat. At syempre pa, mga kaibigan, live din tayo napapakinggan dyan po sa G-Radio 102.9, G-Radio San Miguel. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan. Dapat po makapagsimula na po kayo, ha, sa mga nakikinig po sa atin dyan sa mga iba't ibang lugar sa buong Pilipinas. Makapagsimula na tayo ng pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po nating antayin na magkaroon tayo ng karamdaman bago tayo iinom po ng ating rice coffee. Sabi nga natin, kahit po wala kayong mga iniinang karamdaman, mga kaibigan, mas maigi yun na maprotektahan at mapanatili po natin, ma-maintain po natin yung ating po namang kalakasan, yung ating po namang kalusugan. Kaya kahit po wala pa po kayong mga iniinang karamdaman sa ngayon, mas maigi po, mga kaibigan, na tayo po ay makapagsimula na sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. And likewise, sa lahat ng mga nakikinig po sa atin dyan sa Quezon Province, yung mga nakikinig po sa atin dyan sa radyo natin Kalawag, hello po naman sa inyo. Available po yan, ha, sa mga butika, mga pharmacies, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar ang ating po namang produkto. At syempre pa, mga kaibigan, dyan po sa Grace Pharmacy, available na po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Here's another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Ayan, naputol. Tawag po, mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Tawag-tawag po, mga kaibigan, at pag-usapan po natin yung inyong po namang mga karanasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Sinasabi nga po natin, kapag kayo po ay nagbibigay po ng inyong po namang mga testimonya dito po sa ating programa, hindi lang po yun na testimonya per se, ano po, kumbaga, yung po mga pinapaabot po ninyong mga kwento sa atin ay nagiging inspirasyon ng bawat isa po sa ating nakikinig po naman sa ating po namang programa. Lalong-lalo na yung may mga iniindang karamdaman din po, mga kaibigan, na naghahanap po ng kasagutan sa kanila po namang mga problema sa kalusugan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello?
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po yung dati, si Marge Tambuong sa Quartet. Central San Jose Occidental Mindoro po.
0: San Jose Occidental Mindoro. Okay, ilang taon na po si Nanay Marivic?
1: 60 po.
0: 60? Okay. Umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Nag-inom na po, Kuya Boy. Kaso lang, naubot ko ng 3 karton. Wala na po pambili.
0: Ah, wala nang pambili, Nanay. Gawan po natin ang paraan. Ano po yung mga naitulong po sa atin ng pag-iinom po natin ng ating rice coffee?
1: Nada, parang sakit mo ng tiyan ko, Kuya Boy. Bakit na ganun?
0: Nagsakit yung tiyan nyo sa unang pag-iinom nyo ng ating rice coffee? Di ba po? Lagi ko pong ano?
1: Nauubos ko ng inom ngayon. Wala na ba ako rice coffee? Ngayon dapat... na nagsakit yung tiyan ko ngayon.
0: Ah, ngayon, sumasakit na yung tiyan po ninyo. Kasi nga, Nanay, wala na kayong tagapaglinis po ng inyong katawan. So, kailangan po talaga na tuloy-tuloy yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Dapat po araw-araw yun.
1: Wala namang trabaho kasi ginagawa.
0: Gawan po natin ang paraan, Nanay. Kasi, di ba, kung maganda po yung ating kalusugan sa pag-iinom po ng ating rice coffee, makakatulong po yun sa atin. Mas maigi po, Nanay, na may iniinom po tayo ng ating rice coffee. Kasi, sabi nga po ninyo, nung naputol yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, bigla pong, kasi po Nanay, wala nang proteksyon. Wala na pong proteksyon yung inyo po namang katawan. So, mas maigi po na tuloy-tuloy dapat yung pag-iinom po nito.
1: Sige po, salamat po kuya. Gawan ko lang ng paraan.
0: Kaya yes, gawan po natin ang paraan, Nanay. Kasi importante po sa atin yung kalusugan. Kung ang ating kalusugan po ay may problema, hindi tayo, mas lalo tayong hindi makakapaghanap buhay, di ba? Mas lalo tayong hindi po makakapaghanap ng pera para po sa ating pamilya. So, kailangan po natin maganda yung ating kalusugan po, Nanay.
1: Sige po.
0: Okay po.
1: Salamat po niya.
0: Maraming salamat din po sa inyo, Nanay. God bless po. Mag-iingat po kayo.
1: Sige po. Ingat ka rin po.
0: Salamat po sa inyo.

Tawag po sa ating mga numero 0969-226-9623 yung ating mga numero.

Tawag po sa ating muna mga numero 0969-226-9623. Ang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po naman programa.

At syempre pa, available din po ha, kalinig tayo yung ating po namang 25-in-1, yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Napakaganda po ng ating 25-in-1. Napakasarap din po mga kaibigan ha. At isa na rin po ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 sa pinagkakaguluhan ng ating po namang mga kababayan dahil po sa sarap nito na talagang nakakatulong din po. Katulad po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa ating po namang magandang kalusugan. Ano po? Kaya dapat po ay

Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623, yung numerong pwedeng-pwede po ninyo tawagan. Dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan, tawag lang po ninyo yan.

Tawag lang po sa ating po namang numero. Siyempre pa mga kaibigan. Grace Pharmacy po, may available na po yung ating po namang produkto dyan. Pwede kayong makabili po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee. Okay, ang ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.

Siyempre pa, yung ating po namang Facebook account, mga kaibigan, na maganda po kung i-add nyo na po yung amin po namang Facebook account, yung Rice Brand, at doon ay pwede po ninyong marinig yung ating po namang programa, at pwede rin po kayong makapag-comment po doon. Maibahagi po naman yung inyong po namang katanungan doon po sa ating po namang Facebook account, yung Rice Brand po, mga kaibigan. Nine six nine two two six nine six two three. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Naputol.

Sige po, tawag po. 0969-226-9623. Again, 0969-226-9623. Yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan dito po sa ating paladuntunan, mga kaibigan.

0: Eto, another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Ayan, umiyak na yung apo po.
0: Hello po. Naputol. Nag-aalaga ng kanyang apo, si nanay.

Tawag po kayo mga kaibigan or hindi kaya i-text po naman ang inyong po namang mga katanungan dito po naman sa ating programa. Yung inyong po namang mga katanungan po kasi ay pwedeng tanong din po yan ng iba nating mga kababayan. At marami po nagtatanong sa atin tungkol po naman sa ating po namang rice coffee. Yung mga hindi pa rin po alam yung itsura ng ating po namang produkto kasi may iba sa atin na nabili po kasi doon lang sa ano doon lang po sa isang lugar ano po sa isang butika. Although hindi naman po natin masisisi yung mga kababayan po natin ganoon kasi meron lang talaga silang isang butikang pinupuntahan. Tapos sasabihin po nila kapag wala na doon, naubusan na doon, wala na talaga sa kanilang lugar. Although ang iba may mga rason naman dahil ang unang rason sa atin, minsan doon lang kasi yung kumpleto Kuya Boy na butika. Ang iba naman, yun lang po yung malapit po sa amin. Kaya po kapag sinasabi po ninyong wala na po sa inyong lugar, baka po doon sa ibang mga butika po ay available pa rin po yung ating rice coffee. Kahit po yung mga maliliit na mga butika, kahit po yung mga tindahan. Sabi ko nga, kahit po yung mga grocery stores, dyan po sa inyong lugar, pwede pong available po dyan yung ating rice coffee. Basta po hanapin po natin yung ating po namang tamang produkto. Lagi ko pong sinasabi na sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po yung kulay gintong dilaw na karton. R-I-S-E po yung spelling dahil hindi po ito bigas. At dyan sa karton, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog at may sikat ng araw po sa taas. Sana po ay malinaw po sa atin yan para wala na pong magkakamali sa paghahanap po ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Teka lang, ihabo lang natin to. Isang text din. Magandang umaga po. Itatanong ko lang po sana kung saan makabibili ng ating rice coffee. Nawala.

Saan po makabili ng rice coffee? Ako po si Ginang Virgie, 60 years old, nakatira dito sa Tulyao, Santa Barbara. Saan po yung Tulyao, Santa Barbara? Gusto ko pong subukan ng rice coffee. Narinig ko po sa programa ni Kuya Boy sa Energy FM. Pasensya na po, malakas po kasi yung ulan dito. May bata akong alaga. Mamayang gabi, tawagan natin si nanay. Okay? Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Lagi po natin sinasabi dito ng ating rice. Sinasabi dito ng ating rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Rice coffee mix herbal coffee 20.

0: 5 in 1, masarap na, healthy po. Maraming salamat, bye-bye, ingat gabi.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo Aklan, 88.9 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Pilipinas, may kapin 4 minutos na kataliwan, oras kara ita alas 7. Standby sa pagpayag at programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banay, Kiribong, Bugos, Caringa, Provincia, Aklan, mayat-ayat niya gabi, ikaton, talan-talan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpagayag, ita programang Diretsahan. Today is Thursday, August 27, 2026. Doon, Caringa, pagpanamay, pag-welcome, ita, manipay, Caringa, kag-iod, sa ating Caringa, mga kamarka, nagkatudo sa kanginan, nga naka-opinion na rekerang mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: At sila sa amon kerang website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Malaman dati kerang pag-panamyaw at pag-welcome ita palipayon kerang kagab-ihon sa ton kerang mga kabarkada sa 327 natin ng mga kabaranggayan. Bisitin natin ng mga kabanuhanan, Aglong Kabisira, Karakong Banwa, Ita, Kalibo. Good evening sa ating mga friends, sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, ang Kalibo Oyotorong Satellite Market. Manaman sa ating kira ng mga friends sa secondary area of coverage sa probinsya Karat Antique, Iloilo, Negros Occidental, kama naman ina sa probinsya Karait Gimara, sa probinsya Karait Capiz. Likewise, sila sa probinsya Itromblon, Masbate, Palawanas, Paras, Mindoro area. Kutubon mabutan kung pagwaragwag signal kung 88.5 FM damag kinangin kinyo nga pagpaabot. It may nuswagon. Malinong ag malipayon nga kagab-ihon katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sangayan po ang mga technical partners, technical side, broadcast engineer, Boboy and Reggie Plasio, station manager is Emilia De La Cruz, CEO, President, and General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kareng anchorman, di yung kareng El Capitan sa Kanginan, Raya si Kabarkada, katodong che, and delivery nga baga panarbisyo kinyo, magkaroon kareng adlaw nga webes.
3: Diretsahan!
1: Okay, ano magkaroon do mga mainit ng mga balita, kisyo nga aton kareng pagtutukan at pagtawan it oras at pagtawapangod sa kabilugan it aton kareng pag-ililiba. Una, dayang ginpapagawa kung Commission on Higher Education nga resolution number R112-2026 kung nagtaliwan kira nga August 26 of 2026 last day or I mean yesterday August 26 of 2026 may kanta nanda kung dahil karang operation kung Libakaw College of Science and Technology particularly, raya karang gin-close nga tatlong ka mga courses. Daya karang Bachelor of Science in Hotel Management, dong Bachelor of Science in Industrial Technology, ag Bachelor of Special Needs in Education. So there are three courses banwa nga gin-pasarado kong chair. Pagkatapos nga uwa na ka-comply rong administration kung Libakaw College of Science and Technology sa Commission on Higher Education. But dong Commission on Higher Education, bangod niya ni nga daya ka nga mga tertiary level ng mga eskwelahan, daya ka nga mga colleges all over the country are under with the Commission on Higher Education. So there was a recommendation from the CHED na i-consider dong appeal ni Mayor Tim Brian Chudosyo nga padayunon banwa ag patapuson do mga students from second year up to fourth year bago banwa tugaon no rundaya karang tatlong ka mga kurso. Pero suno sa Commission on Higher Education no, nga dapat no, nga uwa gon iti admit nga first year college students sa nasambitan karang tatlong ka mga kurso. So malamang banwa by next week, by Tuesday, bago dyan yung holiday on Monday, no? So yung mga estudyante nga naka-enroll sa tatlong ka mga kurso, no? Makapadayon yun ag makagraduate, no? Ina sa Libacaw College of Science and Technology.
3: Diretsahan!
1: Ginset na ton it interview tonight si Mayor Tim Brian Chudosyo apang nag-notify imaw ka ton na may prior commitment imaw because he was invited sa isang party sa Banwa Kara Itlibakaw. So na-decline imaw ka ton na mag-set for an interview, live interview tonight. Gauma na ton na hopefully by next week, no? Aton nga i-reschedule na aton kanyang interview with Mayor Tim Brian Chudosyo. Makaroon man banwa nga gabi aton man nga tawaan itpagtaw pangod bangod yan nga abo aton nga mga farmers do naga message no. Good evening gali kay nung Rene Delgado. Yung mga taga Linabuan Sur ag Linabuan Norte nga may rice field no, nga may ganas. Taga Hagas, taga Puis, no? Nga naga pangutan na katod kung ano gondong estado makaroon kung tubig kung National Irrigation Administration. In particular, iya sa atod kaya nga probinsya Itaacan because as far as I know, ngarong aton kaya nga water slope protection kung neya na damage banwa. So, it needs, no? Funding allocations from the national government, from the National Irrigation Administration, National Office, or from the other agency, no? Na pwede banwa makapondo, no? Sa rundaya karang repair and rehabilitation kung na-damage nga irrigation slope, no? Kwaton karang niya iya sa akla. Ag once na nga ma-restore, once nga maibalik no, dong raya ka nga nasamad no, ang na-damage nga slope protection no, hindi yun ka na banwa mag-problema doaton ka nga mga farmers particularly sa Banwa Itbanga, no, Linabuan Sur, iya kara sa may Banwa Itniwasinton, Banwa Itkalibo, Banwa Itnomansya, Makato, no? Malinaw. Bagod nga ni nga, iya banwa sanda nagarilay, no? Kung anda karang water sources, no? From the Aklan River. So si Congressman Jess Marquez, doon karang mahugod niya Congressman sa una karang distrito, nakipag-istorya banwa kay niya Administrator Engineer Edward Guillen. Ag sa pag-istorya nga ni Congressman Jess Marquez, nagahinyo banwa imaw itpondo sa NEA intended for the repair rehabilitation kung slope protection kung National Irrigation Administration sa Banwa Kara Itbanga. Di, proton karon nga aton yung Aklan River Irrigation System sa Banwa Itbanga raya rong heavily damaged, no? So we need the funds from the national government para gani nga ma-repair na ton da marihab ag ma-restore na ton dong dayakarang old structure kung neya sa banwa kara itbang. So standby ka mo balikan taron no? Sa kabilugan ni taton kira kapag iliba sa programang diritsahan. Okay. Dong aton nga opening salbo sa banwa itkalibo for 2027 kalibo ati-atian festival. No? Ginhalin banwa ni Mayor Jury Socro. Instead kung third or second week itbogan ita Oktobre, ginreset na na banwa, ginhalin na na it November 3. I think the November 3 is Kalibo Day. Di kung madayon dog election November 2, the next day is the opening salbo kung Kalibo Ati-Atian Festival 2027.
3: Diretsahan!
1: Di, mahaba-haba mandabanwa nga mga aktibidades. Dong opening salbo, nagapatimaan nga mangra, no? Nga bukasyon, no? Dong banwa itkalibo para sa pagsaugog kung Alkalibo Ati-Atian Festival, no? And there are programs nga naka-line up kara makaron, no? In relation sa aton kira nga Kalibo Ati-Atian Celebration. So, wa para banwa na discuss, no? Kung anong mga activities, anong mga programa, no? Ro naka-line up kara because dumagamanihar kara, ro aton kirang kapib, agro aton kirang Municipal Tourism Office, no? Inara na poll sa opisina ni Ma'am Rhea Ibisati Mirin. So hopefully by next week or second week of September or first week of October, no, we can have the programs, no, intended for the opening salbo kung Kalibo Ati-Atian Festival as well as do mga programa sa aton kira nga pagsaugog kung Kalibo Ati-Atian Festival 2027. So bukon nyo taba not October ha, kundi November 3, 2026, no? Dong opening salbo kung Kalibo Ati-Atian Festival 2027. Makaroon man yung gabi eh, standby ka mo because makipag-angot kita banwa kay Ma'am Rosalia Tampos. Med mata si Ma'am Rosalia nga ra, ana matang gina piniino dong ikamayad ay it mayoriya ag mga vendors kung Kalibo Public Market. May babi nga nga mga negosyante, vendors ko na, hindi ko maintindihan kung ano raw dagagan ko adang utok. No? May mga gustong i-downgid si Mayor Juris, may mga nagaplano kuno nga pailan nanda it kaso si Mayor Juris. No? Di, may mga pilambilog malangara, no? Galing di iba matang mga nakaintindi nga vendors sa sugod at merkado publiko. Ti, sayon mananda ko andang intention karauna, no? Actually, rayang mga negosyante nga nag-kontra nga ra sa proyekto kung banwa itkalibo, rayang kalibo nyo public market. Hindi man yan natun makita banwa, no? Una sa anda karang pwesto, no? May mga representations kaya ginaobra, no? Using, no, rong Kalibo United Stall Vendors Association sa ibang mga ahinsya at gobyerno, no, nga uwa banwa nakasayod, unaware, no, doon da karabanwang mga opisyal agad daw karang presidente. Okay. Di, raya makaroon doon aton karang sentro, it aton karang pag-iliba, no, aton karang pag-istoryahan makonya gabi, bagod niya ni nga, doon Kalibo Public Market, no, preparado da banwa. Kasi rong ground floor, no, do ongoing makanya construction, ana lang man, itkarnihan ang isdaan. No. Gabutang lang man sa dabanwa, itdayakrang steel plate, no, sa ibabaw because tapos yung man do pagkongkrito sa lamisa. So rong ginapix lang makaroon kung rotaplex, do pagbutang nga it steel plate sa ibabaw, no, agod malimpyo banwa kasi iba na itong mga negosyante ni karon. Itong-tong nandaro anda karon nga baboy, anda karang baka, so ina man doon ginakiwa, ina ginasaksak, so hindi man pwede nga siminto, no? So kinangani mo still, no? So kaya may karon dong ginaobra yun kung rotaplex, no? So in one week time, ano makaroon 27 yung kita makaroon, 27 siguro mga one week, September 3 September 2 or 3 ba si matapos yun da, no? So, dong flooring lang karon do ginay nga abot, eh, hindi man dun kaabot siguro mga 1 week ro flooring, no? Bangod sa ibabaw, almost done yung ginman, no? May mga rabiray sa plaster sandang gina-apply yun makaroon sa ibabaw, no? Para nga ni nga mangin ginapalis nanda, ayos yung makaroon dong flooring, dong wrap, flooring kung second floor kung Kalibo Public Market. So standby ka mo, bago dyan nga mangin kaakbay naton makaroon si Ma'am Rosalia de la Cruz Campos, no? Imaurong presidente, imaugidra nagatutok, no? Kung construction nga rat Kalibo Public Market, no? Pila sa darang mga official banwang every week, no? Una ginagabisita, nagakandak ita on-site visit, no? or ocular inspection to ensure nga matapos, no, agma kabalikon do aton karon nga mga negosyante bago mag September 15 itay karang dagon 2020-60. Abay ko nga ni ro elevator, no? Gilexplikar kandara sa aton karon nga mga binti, sulo sa mga vendors team, okay lang wa elevator, no? Importante makatransferin kami ina maski next year para elevator nga ron man, no? Kasi ro problema lang makaron elevator nga ra daywang ka elevator abira sa bagong rang tindahan, no, para sa mga concessioners, mga sa market goers, sa mga empleyado o sa bilog para sa goods, sa mga produkto nga ginadaga sa second floor at ginadaga ba, no, sa third floor. So standby ka mo because sa hindi ka na magbuhay, paningwaan naton si Ma'am Rosalia de la Cruz Tampos.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
1: Very taugan natin si Ma'am Rosalia Tampos ay kabay pa nga maabot na tunda na kanang linya magkaroon kira nga gabi ay try na tunda na kanang linya para maabot na ton. Okay. So ginakuha na tunda linya ni Ma'am Rosalia Tampos, kabay pang available imaw sa na kanang linya. Okay, nagaring basikon ba kun may naga may nakaset pa nabi ko not interview ka na ako nga gabi
3: diretsahan.
1: Ah sige, ay basikon gina interview man imo ito sa piyak. Okay, nakaset abi ko not interview imaw sa Bombo Radio, no? Kay Bomboroni mako nga gabi. So sige lang, what problema. Okay, now balikan tayang makaronda nung gin headlines naton sa bilog sa mga gin headlines naton sa Libacau College of Science and Technology. Gapasalamat kita kala sa anda karang alkalde bangod niya ni nga si Mayor Tim Brian Chudosyo, no? Wagid banwa imaw nag second thought, no? Nga magpatigayon ita raya karang hinyo ag appeal sa aton karang Commission on Higher Education. Kasi dong ched balang banwarong pwede maka-consider ko anda karang hinyo. Si Mayor Brian positive imaw, very optimistic imaw, no? Na i-consider da kung Commission on Higher Education, and he was right, no? In saying that his appeal will be considered by the Commission on Higher Education, and here is the result, no? Kung ano ka naman ang effort, no? Bangod kahapon August 26 nagpapaguwa ngun banwa ita raya karang resolution dong Commission on Higher
4: Education. Daya karang resolution number R112-2026. So, dayawon dong bunga kung pagbuligan ko aton karang provincial government at ko aton karang local government unit kung banwa kara Itlibak County. Mas manami abi kun abo no? Ang nag-unite, nag-impon kita mas mabasko grong limog no? Nga mabatian no? Kung prayang mga opisina o departamento kung nagahugpong kita. Tinakita man siguro kung Commission on Higher Education nga si Mayor Tim Navarroza is sincere enough no? In his intention to make an appeal before the Commission on Higher Education to consider dong opening kung dayakarang tatlong ka mga korso sa Libakaw College of Science and Technology until such time na makagraduate balwara yakarang mga second year college students na naka-enroll sa Bachelor of Science in Hotel Management, Bachelor of Science in Industrial Technology and Automotive, at Bachelor of Special Needs Education. So these are the three courses na ginbuksan banwa kung Libakaw College of Science and Technology no? Na ginpasarado kung CHED because of non-compliance kuanda karang mga requirements banwa sa aton karang Commission on Higher Education. Okay, nasairan ta ko ulihi nga may mga ginapapilapan gali nga mga items dong CHED kaparehas kong guidance counselor no, dapat rong guidance counselor may is a license no. May lisensyat agali na. May anat agali nga exam. No? Dapat dong librarian. No? Dapat do anang course, anang korso nagasuit o nagapit no? Sa anang posisyon bilang librarian. Under our items. No? Kaparehas ko mga teaching staff. No? Dapat permanent na imaw. No? Para nga ni nga masabat. No? Raya kara nga mga requirements kung Commission on Higher Education before sanda magtao it anda karang recognition before di can recognize no ngaron dayang eskwelahan no is legally operating under CHED no nga supervision dapat ginacomply nanda daya karang mga requirements but unfortunately for several years nga nag-operate Balorong Libakaw College of Science and Technology they failed to fill up all those position vacant sa nasambitan nga eskwelahan for an unknown reason. We do not know exactly kung ano rong rason banwa kung management administration kung Libakaw College of Science and Technology okay. Di raya rong dahilan garong CHED, no? Anda banwa karang nagpanaog sa banwa Itlibakaw, then gin-implement dong closure, no? Kung nasabitan karang eskwelahan, ag nagproblema nga ni dumaginikanan ag mga estudyante. Because, hindi ta banwa pag irekognisahon, no? Kung CHED na tong mga graduates, in other words nga, hindi ta nanda banwa pag tawuan it special order. So, kunwa ikaw special order, meaning, nawa man ikaw banwa it diploma, certificate of recognition, or certificate of completion, ko imo banwang gintunan nga korso. Di makaroon sulo sa CHED, sige, we will consider your appeal, no? Buksan naton dong Libakaw College of Science and Technology, provided nga hindi unta mo mag-admit it first year, dong second year, third year, ag fourth year, aton patapuson tanan pag-graduate. And then, i-recognize naton sa dabano.
5: Pero ginatao, may ginatao abibalwa nga certification, authentication, and verification. Dahil karang CAB, ika nga, Certificate of Authentication and Verification. This is what you call CAB. So, this is different or distinct from the special order nga ginatao iched. So, right now, kung matapos yung dekarang second year, third year, and fourth year, that will be the time that they will receive their special order as well as their diploma. Irekognisaban ba kung CHED dinyo karang gintunan yung mga kurso halin sa Libacaw Science, Libacaw College of Science and Technology.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinwaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan
5: sa Sir Ray Orbista. Si Sir Ray Gira, dati rana yung correspondent kong RGMA DYRU. Iban, ano dati rana ni Erpat. Galing si Sir Ray. Currently, I think SB Secretary pa ba si Sir Ray? Yung mga pabaro SB Secretary kung Banwa Itlibacaw, kung sanggol ang bahay kung Banwa Itlibacaw. Thank you so much no, sa pamilya ni Sir Ray Orbista, ina sa poblasyon, ina sa Datag, no, sa poblasyon Libacaw Aklan. Good evening, Benjali, ina kay Ampo Dave, no, Bilyorinti, o nga ni dating alkalde, Irot Bilyorinti, no, nagapamati man sa ton kiraga program. Akti, ala, balikan ko yung ito man. Kay Mayor Vince Navarroza. Imagine mo 2018 parang raya karang tatlong ka mga kurso ginbuksan. That is why may mga nag-graduate yun nga ni Mankara. Imagine mo kung imong huyapon kung 2018 da gin sugtan, gin allow kong CHED nga buksan do daya karang kurso, meaning nga ga 8 years or 7 to 8 years yung doon na karang operation. So, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, so, mga 8 years ba? Tirang pangutan na makaroon Mayor Vince Navarroza, sir. Sa 8 years ba yan nga na? Haman itwa ninyo na comply rong mga requirements kung Commission on Higher Education. Because I do believe nga bago ninyo ginbuksan dong eskwelahan at bago ninyo gin-offer dong daya karang kurso, ginatantyaman naton kung pilang ka mga estudyante doaton banwa nga ma-accommodate. I mean dong enrollees. No? Dong pag-influx kung students sa Libacaw College of Science and Technology. Ag ginabana-bana manaton banwa kung pilarong gastoson kung local government unit kung banwa it Libacaw sa sugod banwa itsang semester kasi daywa malang semester na banwa no? Ti tatlong ka mga kurso abay ko nga ni Bachelor of Science in Hotel Management, Bachelor in Special Needs Education at Bachelor of Science in Industrial Technology. Di, itong banwa itlibakaw banwa, kabaho-baho ra nga lugar in terms of his land area. Nung pinaka, sa bilog sa pinakamabaho nga banwa, nung banwa itlibakaw no, sa nang land area. Okay. Although, maisot malang matuod do anang pag-abot sa number of voters no, mas mabahaw pa rin yung Washington or mabahaw pa rin Ibahay or mabahaw pa rin yung Banwa Itbanga, pero syempre rong Libacaw unagutabi imaw banwa sa kapunta-puntahan. Wa ka man banwa at agtunan, hindi ka man kaagtot ililog, mas magayo pagit agwa man it dagat hindi ka man makaagto sa ruwas ay mas magayo pagid. Hindi ka man kaagto sa antike ay mas magayo pagid. Hindi ka man do iba nga hindi maka-afford to send their students sa kalibo, no? They prepare banwaga unaun lang sa libakaw patun-on dada karang mga inunga. Para nga ni nga makasave

banwa, di una kastay sa imong pamilya. Hindi ka ron mag, hindi ka ron magbayad it tricycle fare or motorcycle fare. Baktas ka yan. No? Inakon sa eskwilahan. Pagkatapos matlasi, pwede ka man ka uli. No? Dung iba nga wa it mga relatives, ang pamilya sa poblasyon, sa banwa it diba, kuti, obligado kagid nga magrinta o na it boarding house. Tiro boarding house man, bukon man banwa, ita mahal siguro una ron. Reasonable man dong presyohan na ita boarding house una sa poblasyon Libak. Aro pagkaon una, barato man. Tiro mga ginikanan na tunalin sa barangay, ti nagapananuman sa kapadyapad dong gugta mo. No? Ti mga ginikanan na tunigto sa Libako, ti Rwanda ka ng pangabuhian, farmer. No? Kayabanan, mga farmers, no? Nagapananom pagay, pananom abaka, pananom vegetables, niyog, tanan, nga makwartahan banwa, ginadaga sa banwa, kada market day, ginabaligya, pagbaligya, itaoman nga alawan sa dakara mga unga. Imagine mo banwa, rong kahimtangan kung mga ginikan na, parang makatapos, just to fulfill, no, the dreams of their children. Kasi rong bugay banwa it ginikanan, rong makatapos ko ng unga. Kung sabi makita ko ginikanan nga nakatapos dong anda nga unga, no? You know, fulfillment yun da banwa. No? Ika nga, self-satisfaction yun da nga, my God, no? I was able to send my school, send my children in school, ag nakatapos na banwa ikuluhiya. Imagine mo, fulfillment that isagang ginikanan banwa. Ika nga, achievement da for them. Achievement da. Ag sa mga unga man, kun once nga makatapos ikaw, ti, taya banwa rong isagang kabutan that cannot be stolen from you. Education is the thing that cannot be stolen from us. Kasi, iyata banwa sa aton karang utok no, no edukasyon. That is why, rung mga ginikanan natin, ginapwersagin kita kung ato nga mga ginikanan, tuon kagid tuto, maskin ano magkayanabo, magtuon kagid, bangod rung edukasyon, daya malang dong pwede namon nga mapamana kinyo nga mga ino. Pero, kapangutan na ako kay Mayor Vince Navarroza, Mayor, ibalik kuman kimura. I do believe nga, nga raya man dong handong ni Mayor Charito Navarroza. Why he sent you, no? Why he sending you in Metro Manila, no? In a private school, no? Para nga ni banwa maka-eskwela. Di sa mga private schools man nagtapos banwa, no? Sa private school man banwa nagtapos si Mayor Vincent Navarroza. Okay. Ag hindi man aton da banwa imaw hindi man aton da imaw mahambagan, no? Nga wa imaw nakaintindi. Bangod gani nga sa Manila tabak nga ni imaw nagtuon, no? Natapos ta imaw kanang kuliyo sa Metro Manila. Imagine mo kan ano ka advance banwa, no? Nga una ka sa isang ka pribadong eskwelahan sa Metro Manila nagtapos. Daya madungandong ibang mga ginikanan sa probinsya. No? Nga may padangaran ng mga inunga sa Iloilo, mapadangaran ng mga inunga sa Manila. Bangod, bugay ng darabanwa. Diba? Nga ito nagtapos na akong unga sa San Agustin, ito nagtapos na akong unga sa Iloilo Doctor's College, sa siin pang mga eskwelahan sa WET, sa West, siin pang mga eskwelahan, sa CPU. Di ba rin bang ginikanan kung may mga kwarta man lang ginapadagan ng unga ito banwa sa Metro Manila? Sing ginapatoon? UST. Sa Lasal. Sa Ateneo. University of the Philippines. Sing pang mga eskwila? Ah, sa Letran. Kasi raya man lang may eskwilaan. Letran, UP, Lasal, Ateneo, ano pang mga eskwilahan sa Metro Manila. Okay. Si Mayor Vince Navarroza, nagtaposin yan,

0: tuon si Rodrigo Duterte, si President Duterte kuanang juris doctor, kuanang abogasiya. No? Si ganin nagtapos imaw. No? Di karon nagtapos. No? Si Mayor Vince Navarroza. Okay. So hindi man ako magpati na si Mayor Vince Navarroza uwa imaw na kaintindi. No? Na dapat dayang mga requirements dapat i-comply naton para no, nga hindi kita marimalaso sa ulihi. Because once we fail the compliance of these requirements kung Libacaw College of Science and Technology, definitely banwa. Do you think tawuan ikaw banwa ita? Do you think they will recognize you? Di ba hindi? Ang raya na tabo. So, haman ituwa sa sugod it wago nga dagon, haman ituwa rabanwa na comply ni Mayor Vince Navarroza. Iwa man ako nagamba, Mayor Vince, ginpabayaan mo ra, ginhungod mo ra. Dahil kung ikaw magamba, sunoki mo, ganag-agto ka man sa regional office, pilang adlaw ka man nag-stay ito sa regional director itchen. Pero haman ituwa ni mo natapos di imong assignment. Di, abo nga nagambay, ginikanan nga mga inunga, katudong che, sir che, gingamit malangman kami sa politika. Di kagawayaw ay baga pamatian, Mayor Vince. No? Nga, hamat gin-open ninyo ng Libacaw College of Science and Technology bangod sa politika. No? Kagawayaw pamatian nga gingamit ninyo rong mga ginikanan ang mga inunga na naka-enroll sa Libacaw College of Science and Technology for your political ambitions. Kasi obvious man ba nung? Ganong Libacaw College of Science and Technology is being run by the local government unit of Libacaw. So, what is our conclusion? Our conclusion, bangod niya ni nga politiko nagapadagagan, di, siin dapat gamiton. Bukon ba nga, it's a politika. Diba nga, Mayor Vince Navarroza, sir?
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
0: Yeah, may mga messages kita. Good evening kay Ampodjikal Indilibli po. Good evening at belated happy birthday po da. Okay, good evening po ina kay Ampod Ariel de la Cruz Milgario sa ERC. Good evening to Che watching FB Live from ERC. Thank you Ginong at sa bilog nga on duty nato niya mga provincial guard. Ina kay retired Colonel Ariel Nakar, gata niya provincial jail warden. Ina kay Bulano Uying Rago Blans, good evening. Good evening, Blans. Aton nga future ABC President ara. No? Bulano Uying Rago. Hindi pan kita kara makahambay ko nino. No? Matsa may mga tikang unmandong House of Representatives ag House of Senate nga i-reset ag i-cancel ag i-reschedule dong aton kirang barangay NSK election sa 2028 baw. Sus Maria Kagusip. Ina ka SB Maymay Tinasas, good evening nung Che Bao. Kamusta ka ni? Nakagawa ko nito hospital. Get well soon ha, get well soon kay SB Maymay Tinasas si Banot Makato. Kay Ma'am Maylin, nagtalon yuhin niyo ma'am. Good evening kay Gina kay Sir Ed sa Metro Manila. Good evening Sir Che, take care always. Thank you so much ma'am. Good evening gali ina kay Bulano Ivan Patron dong Chef Chief naton kung aghead kung Provincial Barangay Affairs Office kung banwa ita kung provincial government. Thank you Gid Blansa kahapon sa pag-accommodate ka mununa. No? Thank you Gid kay Bulano Ivan Patron. Ina kay Bulano Nono Sharon Quatres Blans. Pakitamyaw ro akong nanay Bulano who is celebrating her 85 birthday. Grabe Blans. No? 85 today. Okay, good evening from Morales, Baliti, Aklan. Okay, sa mother ni Bulano Nono Sharon, ina sa Morales, sa Banwa Itbaliti. Nay, happy birthday ha! 85 years old! Kung imaw, no, makaroon ka ng adlaw, no, mother no, ni Bulano, no, no, Sharon Quatris. Blanes, good evening. Add my best regards. Ina, kay Kapitan Alin Ampod Rubelo, no, Ampod Alin Rubelo, ita Barangay Bakan sa Banwa Kara Itbanga. Good evening po, Che. Ina, kay Manong Ricky de la Cruz, dong manager kong Imperial Appliance Plaza, no, Daywagon dong appliance, Imperial Appliance Plaza, makaroon sa Kalibo, no, tanan sa poblasyon Kalibo. Good evening to Che, please greet happy pamati to John Marlo Teodosio Robado of Sniper Vulcanizing Center, thank you and more power. Ina, kay nung team, kay Kapitan Team Dilasina, no, Yupimio Manong Team Dilasina. Good evening Che, ag ina kay Ma'am, former Vice Mayor and SB Member Nerly Dilasina. Ma'am, good evening. Ina kay Matt, kay Sir Matt, no ba, oh, si Sir Matt kita. Ina kay Lieutenant Matias Matwakan, parin Che, good evening. And the people of Aklan, bo kita. Sir Matt, long time no see. Oh. Ina kay Toto Prislor, Toto Prislor, good evening. O nga ni Colonel Hilacio Guarino, ni Ma'am Lynn. Ina kay Sir Ibiap, ita Kenro, belated happy birthday Sir AB, no? I think 2 days ago, nag-birthday si Sir AB, ita Kenro, thank you so much. Okay, kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas. Good evening, Sir Che. Thank you so much, Ma'am Lisa. Good evening man, ina kay Ma'am Ilri Torga sa San Diego, California. Kay Ma'am Iba, kay Ma'am Jima, ag Ma'am Agnes. No? Kapirmigid ka ito, nagpamati. No? Kapirmigid ka ito. Sa mga pamilya, no? Nanday Ma'am Maria Lini Ribito Imahi. No? Sa mga Imahi family, akong mga ibata. Tara! Ha? Thank you for viewing, no, Sir Beans. Ag happy birthday kay Ampod Dindamin Inbina Ingalia, no? Happy happy birthday pod, no? Inay mo ra sa Hong Kong, kung Hong Kong, no, Hong Kong. Thank you gid pod, ag happy happy birthday. Dali lang sa akon nga personal account, i-check ko. Check ko ako niya personal account kasi may mga 20 kitang ka-messages makaroon. Okay, good evening, gali, ina kay, okay. Nakuha man da, ina kay Bulano Uying, okay. Dati man da, dali nga. Kasi bara ako niya account man ay. Sa akong tagali nga account na. Okay. Ana itradyo todo. Sinan itradyo todo man? Ara na itradyo todo. Sige. Ana itradyo todo, i-check ko. Okay. Good evening, ina kay Barangay Kagawad, Uncle Jurik sa Rustica Castro. Call, good evening. Ina kay Sir Aloxus Mationg. Good evening, sir. Oh, imango di Mayor Langkoy Mationg. Ina kay Bonso Innocencio Salazar. Gadagabi Idol, pa-shout out do Innocencio Salazar family sa Barangay Agmailig Libakaw. Watching live stream from Antipolo, Rizal City. Thank you. Sir GB Maturi sa Old Buswang. May daing gabi ikatodong check. Nagamonitor iya sa Old Buswang. God bless you always. Thank you, Sir GB. Ina kay Nini Maricel de la Cruz na Dora. Good evening, manong pagdahan, gid permit. Thank you, Nini Maricel. Iya sa Lina Bansu sa Banwa Itbanga. Sir Angelo Carpio, pre. Good evening, iya kami nagapamantaw sa imong live sa Mabilo, New Washington. Okay, thank you, Gid. Sir Angie Carpio, Carpio family, good evening. Ina kay manong Rosie Isog sa Andagaw. Good evening, Sir Che. Sa Diritsahan, God bless. Ina kay Sir Ramon Salido sa Ibahay. Good evening, Idol Che. Thank you, Sir Ramon, sa mga Salido family sa Ibahay. Manang Aiden Tabasa sa New Buswang. Good evening, Sir Che. Always watching sa imong programa, Diritsahan. Thank you so much, ha? Sa aton kirang mga live viewers, sa aton niya programa. No? Abog niya salamat kinyo, no? Sa permigid niya pag-view sa aton kirang programa. 48 minutos. Nakataliwan oras kera ita alas 7. Standby ka mo because aton kirang pagbalik tawagan naton si Ma'am Rosalia Tampos, no? Dong presidente kong Kalibo United Stallholders and Vendors Association. Sa pagbalik ron it programang Diritsahan.
1: Diritsahan.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang ako.

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sang mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At sa mga buta. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nag-amay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang, maganda yung niya, yung kinalabasan ng nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakakwas na, nakakaginbawa, Kuya Boy.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Okay, balik kita ba na sa second part ko at kira pag-ililiba sa programang Diritsahan, no? Ginatamiyaw ko gali akong nga mga pamilya ina sa may kinalangay Malinaw Aklan, no? Kinalangay Nuevo. Abori ka ng mga indilible, mga impante, mga indilible, mga ibata gina. Okay, good evening call. Shout out call che sa impante family aga indilible. Agrapis family sa kinalangay Anuevo, labigid sa barangay captain silang Arlene, no? Infante at sa Madalag sa Alaminos Escoto family called thanks and God bless. Thank you gid. Okay ka, kaina pa. Thank you gito, siyamat gid. Okay, sa pag-view sa ating kira nga programa ay mga pamilya ko gid na ina sa kwan, ina sa Banwa it Malinaw. Okay, sige. Good evening, Gali, ina kay Kwan, kay Worthy Brother Tungtong Noblesa sa kinalangay Biho, no? SB Tungtong, good evening kay Nini Gian. Aga, good evening, Magali, na kay Toto Arbin. Ya tagili mo, ya ko tingali to sa Kwan, ah. Task Force Kalikasan. Ito Arvin, kay Police Officer Arvin Infante. No? Malinaw ra, pero makaroon iyo tayo sa Task Force Kalikasan sa Province. Good evening man, ina, kay Barangay Kagawad Nelson Miliroso. Kap, good evening, Kapitan Kunsyal. No, makigan kita ni Kapitan Quadrante. Kera? Okay. Good evening, ha. Good evening, kay Barangay Kagawad Nelson Makahilas Miliroso. Barangay Tigayon, no? Kay Utol, no? Kay Kapitan ito sa Dungon, no? Kay Kapitan Milroso sa Dungon, Happy Pamati. Okay, good evening man, ina kay Nini Stephanie Impreso, kay Police Lieutenant Dudoy Concepcion Blanz, good evening. Okay, supposed to be makanya gabi eh, nakaset ako't interview sa ato niya Chief of Police sa Banua Itbatan, atong gid-abing amigo ra, no? Si Lieutenant Luisito Dudoy Concepcion. O galing may anak kainang I think may anak kainang meeting, no? Ag may hinun-anon sa kampo. So gapauli pangimaw sa Banua Itbatan. Thank you gid kay Police Lieutenant Dudoy Concepcion. Okay. Good evening gali. Okay, kay Uncle Jurix, Happy Pamati. Kay Ma'am Mary Ann De Los Santos, good evening Ma'am Mary Ann. Thank you for viewing sa ato niya programa makanya gabi eh. No? Lian. Ay iba pa natin ng messages, iba si kung may malipatan kita kara. No? On minuto na kataliwan oras kara ita. On minuto na kataliwan oras kara ita. Alas 8. Dali yan, ay ginapa natin ano man natin yung Facebook mara. Nagapu problema man natin nirang live stream. Kuman kung amat mabasa na ako nirang okay, yes up ya. Okay, good evening ina kay Sir Nine Elmo Chongson Terencio sa Amerika, ina kay Worthy Brother Barangay Kagawad Kim Chana Milgariho. Good evening Worthy Brother, good evening Kalibo, kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas. Okay, good evening man ina kay Barangay Kagawad Jewel Itulid Ricasa. Good evening Che, shout out kami hamba ni Loklok ba siyang pun Loklok ina kay sa okay. Good evening call, shout out call Che sa Empati. Sige, natapos na kay Ma'am Lisa Isagan. Dali ang atawagan ko lang anay si Ma'am Rosalia Tampos kay nagahuwat imato sa atong natawag. Dali ang ay nagahuwat imaw sa atin na call. Okay. Diyan ay kabay pang matuan natin da. Ma-fix na call. Okay. Sambay ay tawagan ta si Ma'am Rosalia Tampos. Okay. Wala na. Sige, check tabi yan ng linya. Kabay pang nagaring. Nagaring. Okay. 4 minutos na kataliwan oras kera ita alas 8.
2: Diritsahan.
8: Okay, ina-check ko na ito na kondolinya ni Ma'am Rosalia Tampos. Iyama ko sa tiyak na ito niya lang niya sa line number 4. Ma'am Rosalia, good evening and welcome sa programang Diritsahan. Ma'am, good evening.
9: Good evening. Barkadang Che.
8: Good evening, ma'am.
9: Good evening,
8: ma'am. Okay. Ma'am, mangayo kot update no because bago dyan nga dong mga vendors naton no aga rin yung association dong Kalibo United Stallholders and Vendors Association naga expecta nga by second week o third week ita September nga ra no, makarelocate yon kamo sa bagong Kalibo Public Market. Ma'am, okay, gusto ko masayran nakakandak kamo ma'am it another on-site inspection sa Kalibo Public Market. Ko.
9: Pare siguro.
8: Oo. Yes ma'am, go ahead.
9: Ano?
8: Yes ma'am, go ahead ma'am.
9: Dahil yes. Naka-schedule ni kami nga makakanta ko man kami sa katapusan.
8: Daya nga katapusan. So mga Monday, Monday o Tuesday ma'am? Monday?
9: Monday o Tuesday siguro.
8: Monday o Tuesday. Sino yung kaibahan ma'am?
9: Bilo ka man siguro namang maimbitahan ka na siguro sa Che.
8: Oo.
9: Okay. Kaibahan ka man namang nag-misis pa man ako sa engineering office kay engineering or ano yan kay Ma'am Gay sa mido natin for respect para masugod kami ba sa pag-bisita. Haumon ba tanan kung human yung
8: based sa inyong recent ulihin ninyo nga pag-conduct it on-site visit ma'am. Mga so para sa inyo ang pag-evaluar assessment ha, bilang percent yun ma'am nga tapos ng tindahan?
9: 90% yun man siguro sa iyo. Ay dahil mo lang mo ubrahon?
8: 90%? Pila ma'am? Pila 90%? Hindi ko mamabatihan eh. Ah, problema kita sa linya. Linya natin kay... Dali ang mama, tawagan tayo ko sa landline. Sa landline lang kita maagi. Okay, landline lang. Okay, dali ang... Adjustin natin. Okay, ara na. Ma'am, good evening. Okay. Ma'am, sa inyong ulihi, ma'am, nga pag conduct it on-site visit, no? Ag ocular inspection. Mga pilang percent yun so far based sa inyong assessment, evaluation ninyo?
10: 90% yung siguro effective.
8: 90%?
10: Oo, 90% yun.
8: Oo. So far, abiro ginaobra pa yung makaroon, if I'm not mistaken, dong karnihan ag isda ano sa nagabutang sa damakon it steel plate, tama ako?
10: Tama sir.
8: Oo, ginabutang ng steel plate matapos kara o okay na no. Do flooring okay do flooring naton ma'am sa ground floor.
10: Do flooring natin sa ground floor, siyempre ato pa nato nga sabay face nga to ay wood brown pa to ay. Medyo ano lang masiguro, finishing lang masiguro na naroon per se na
8: yun. Oh, finishing lang gidman, no, di ba? Finishing lang gidman.
10: Oo.
8: So par uwa mata ka mo ma'am it feedback or comment sa ginaobra ko Rotaplex sa inyo nga pagbisita ko nagtaliwan nga adlaw.
10: Ay, anda mata ka mo nakita man among paningwa kita nang daron nga masip nang daro ah. Ring ka sentana mata gid na among gid mata. Na ni niyo doon nga mahit kita rin yung katapusan ni Pagusto nga ra or September makakapay na September ito pa nyo dito sa naman mga tapos mananda
8: Ginexplicar man kinyo ma'am ni Kwan ni Engineer Rhea kung ano rong laso naman ita wa ita elevator ag may posibilidad nga basi sabon madelay rong elevator no kung wa it elevator ma'am kasi ginaproblemahan naton makaron basi madelay rong installation it elevator kasi nag-indo quotation kasi dong presyohanay pataabit elevator nga nakabutang sa kontrata is 2024 no so mga daywang dagunyo nagtaliwan so may adjustment kung a presyo it elevator nga ramakaron lang sa mabaho-baho ta no so dayarong rason kun dayarong rason ita sa Rotaplex nga naka problema sanda syempre dong price pa kara ikargo nimo ga inyo man dong presyohanay no from China to Philippines no okay lang man kinyo maskin malate ma'am sa explanation nga rin ni Ma'am Rhea no installation it elevator.
10: Ay, nagsinyaan niya na isinuwa pa tayo ng elevator. Basta importante yun at asetya ay makahaling yung bitagid kami. Ay niyang malisod yung kita kami makang sa relocation na abi. At nagsinyaan niya ro among yung sitwasyon makahintay mabudla yung bita ron.
8: Oo. Okay. Now, may problema pagid niya sa bilog. Again, explicar si Engineer Rhea. Dayang transformer pagid. Basic kung sabon hindi makahingabot is September 15. Ano yung comment ka na ko asosasyon, Ma'am Rosalia?
10: Ay, wakulit na naman ito eh, kung wakulit ang transformer, pero ito yung waro transformer ay dun o rupangutana kung paano kami makaiwag. Ay kung matulisin na kami niyo nga na makaiwag ano kami rin, kung ano raan nga magiging plano na nagiging solusyon sa rin yung problema ngayon kung yung transformer ay iwa.
8: Oh, pero okay, mata ko no, ma'am. Pwede matakuno kita makatap eh. Pero kung adlaw, problema na itong gabi eh.
10: Oh, okay.
8: Oo. Daya itong problema. Ay, pero basi mataman, mahingabot matatakel ko nga ma-install na before September 15.
10: Sabay pa. Ay, rin ito siguro lang talaga atong pagayin mo ang karanamo na nga. Nga, kansari ito lang digaanay nga, papinsya lang digaanay rin siguro para yung mid niya. Nga makasaka man kami at may una man kitang option na solusyon nga makailog mata kami ay sige yan makatransfer ta kami
8: makatransfer okay now awa pa ka mom naka istorya kara it medo nanday mayor kon hinono maka patigayon it numbering ko mga stalls aga raya kara mga open spaces sa sugod it merkado publiko wa pa ka mo ka istorya kara gid
10: wow, ano pa yun? Hindi mo itong nakato na ka-message or nakapatawag o mag-imbita nga pag-istoryahan din niya rin na kuwan. Kapagid ah.
8: Oo.
10: Pero siguro kayo matagal man doon siguro nga. Hindi pa ang gudman doon. Kailangan din lang siguro nga. Ay, participation din siguro pa rin kami.
8: Oo.
10: Na gabi ko daw at situation.
8: Okay. Do mga stalls ka na ma'am, no? Side man ako, tapos sa ibabaw nga to, nagreklamo gid ka mo kasi may isot dong stalls, no? Pero makaroon may nabatian ikaw complain sa mga stall holders sa ibabaw nga igabutang. So, pan matsawa, may una o wa, ma'am?
10: May complain dito sa si Eronia.
8: Sa mga stalls?
10: Nakita dito, sa mga stalls. Wa ma kasi na problema sa mga stalls, sir. O sa mga, ano, randa, ano, problema, sir. Hindi na reklamo, pero ato ba ng hallway?
8: Hallway. Maisot.
10: Lugar ba?
8: Very narrow. Maisot atong hallway, ma'am.
10: Maisot atong hallway. Hindi mo lang ang problema sa hallway.
8: Okay. So, daya mo lang dong common yung umpisa pa ka to eh. Kung nagtaliw, I think mga last month, daya gano'n ato na batian eh. No, nga reklamo rung agagyan itawo dahil kung maisot na mayad.
10: Maisot gitang mayad.
8: Pero so far sa kabilugan, wa ka matik iba nga nabatian yung feedback halin sa imong mga members ag sa imong mga opisyalis.
10: Kailin lang kita rin siya, sir, yung maisot na hallway, ago, kung saan, pag kita kami makatata ko, no? Hindi lang kita rin pa rin, hindi na rin nambal, hindi na rin reklamo.
8: Okay. So, dung last ninyong inspection will be on Monday or Tuesday. Okay. After ninyo ka na, ma'am, ano yung plano ita inyong asosasyon? Pagkatapos nyo mag-conduct inspection next week, ano yung plano ka na? Ano yung tikang?
10: Kung ano naman sir na makita, mag-meeting siguro kami tanan yung siguro sir.
8: Mag-meeting, okay.
10: Mga members, mga officers, so, meeting naman ganda. Agamon ka lang i-relay kung ano raamong makita sa ating market. Agad naging prepared man siya na rin sir kung ano raamong kakaanig ito. Tama maganda yung ipasayod man na makaraatong sitwasyon dito, makarain yung kakaanig ito, mga makaramagag. Agad din ka sa rin mga awa kung ano raan ang kamputan sa ating market.
8: Tama, okay. So after ito kila inspection, mapatigayon ka mo it-meeting ko yung asosasyon.
10: Okay.
8: Okay. Now, ma'am in aga, ma'am, no? Kasi, dung MMG, abi nag-request gid ka ton, dung management, kasi by October, ma-start yun, taro, may andang inauguration opening ko, andang bagong ospital nga rari karakampi sa may Lorenzo Drive, no? So, nagayon nyo, rung MMG management, kasi may ato nyo kontrata, may ato nyo agreement, nga by August 31, dapat, dung mga stalls along Lorenzo Drive, facing MMG hospital, dapat uwago, no? So, inakaman ko nagtaliwan nga adlaw sa aton nga meeting, kabay pa nga inakamanin aga man para do iba nga nag-signify nga nagapasugot voluntarily, pwede na dang voluntarily ginapabadismandol na dadang stall, kabay pa nga wa rin aga itsangag, agwa uninaga rin mga kung ano pang negatibo nga feedback, Ma'am Rosalia?
10: Dasi man siguro sir, schedule lang sa pag-meeting at yung unang magsanan ng mga pag-anait na itong school ang napatayin sanda, aga matay manandag, matawa man yan itag-react at matawa man sit nag-ano hindi man siguro dahil naintindihan man siguro nanda.
8: Oo.
10: Pag-wiling matay ni Rina.
8: Kasi matakot ni Transformer dong kwa ni MMG ang kinangan nga magsugod dong raya kara nga mabaho nga heavy equipment kara ita Aklan Electric Cooperative. Adang anong ni tawag ka naman? Anang crane, no? Para nga ni mag-install transformer. So, aton malaman ka na para safe man, para sa protection, itaton ka na nga mga negosyante ni karon along Lorenzo Drive, wa manandag ginagamita ang dadang stall, naka-close man, unoccupied man. So, gininyo naton nga sanda mismo magpasugot nga i-dismantle at i-remove ang mga stalls. Hopefully, inaga, ma'am, mga 9 o'clock siguro, no? Kasi inoarato niya barangay official barangay Andagaw ag si Engineer Dave, hopefully si Ma'am Gay una maninaga si Sir Noy para matapos yun natong datong problema nga sa paprinted MMG sa Lorenzo Drive ba, Ma'am Rosalia?
10: Ay, sabi nga, maging pito, ginawa ato nga napatagayan na hanggang kuwan.
8: Demolition ka ng stalls.
10: Oo.
8: Okay. Ma'am, lastly, ano yung gusto nga ipaabot sa mga negosyante, vendors, stallholders kung Kalibo Public Market nga nakatutok ka tulma ko niya gabi eh?
10: Ayun, paabot ko din siyang danong na madali lang yun ato nga ginawat-uwat natin nga makasaylo kita iba lang yun natin ng Japan at pangamuyo ang hindi naman natin do pag-suporta din niya matapos yun ato nga ano nga rin ato nga market yun na makabalik yun kita ito. Magano ang gigit sa gapon? Padayon ang gigit sa gapon sa pagpalig gapon niya. Maging maayos ang gapon tanan-tanan.
8: Okay. Ma'am, thank you so much sa oras. Sige, taon mo ka. Kulma kanya gabi eh. Mabuhay ka. Okay, dari yun. Nabatian natin, Presidente, kung Kalibo Stallholders United Vendors Association.
11: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
8: Okay, there you are. So nabatian natin banwarong ato kira pakipag-angot kay Ma'am Rosalia Tampos, dong presidente kong Stallholders and Vendors Association. There you are. Hugaton talang na banwa, no? Hugaton tara right after the meeting. Next week kong ocular inspection, so there will be a meeting kong mga stallholders, no? Hindi man kita ka na makapanguna kay Mayor Juris kung ano randa karang desisyon, no? All we have to do, no? Is to wait, no? And to wait, no? The final decision kung ato niya alkalde, whether, no? Ipa-okupahan na nara by September 15, no? Iparelocation na nara mga vendors from relocation site going to the new Kalibo Public Market or hindi anay banwa pag i-accept, no? Kasi nga ni uwa pa it elevator ag uwa pa it transformer. So una man gyapon dung last call kara kay Mayor Juris, no? Pero syempre ramon karagahin nyo dung hinyo abi banwa kung ato nyo mga negosyante sir che maskin uwa tat elevator pa, no? Kasi hindi uta kami gid maka sustainer iya sa relocation site por dahil nga ni nga akabudla yung gitara among sitwasyon, no? Pag-abot abi italas 12 hapon waon kami ginasudli iya wat parkingan tanan mabudlay rong lugar, no? So these are the problems no nga ginraise katon it mga vendors ang nagubtan tagid magugan magugan sa Kalibo dong portion it dayakra nga relocation site dong bubungan roofing nagatugo man banwa ti watugagan do aton karon nga mga negosyante una. That's why ginapersa ginandara makaron nga makarelocate sanda sa bagong Kalibo Public Market ti isa na tanamon si Che, no? May hagdanan man, no? Maskin wa ita elevator importante may hagdanan, no? Importante una uta kami kasi kung iya kami sa relocation site, imagine mo ligna gagi. Okay. Kung magugan ka basa-basa, may kung amat, siyempre hindi man mo may mga nagasaka nga sakyan, may dagang nga gapok, tanan, maligna gid ba no? Very inconvenient ika nga sa aton karon nga mga market goers, no? Ibang mga market goers nga may mga four wheels kinangan pananda i-leave randang four wheels inari karon sa cementerio or di karon sa kabaon it kanto kung Tuting Reyes Street and then mabaktas pasugod it merkado publiko kung Kalibo. Unlike sa bagong Kalibo Public Market, siyempre hong ka gapadyapad banwarong parking area, no? Gapadyapad doon di karon. So malamang, no? Nga wagid it problema dong aton karon nga mga negosyante una sa bagong Kalibo Public Market. So we will try next week. Try natin da pagkatapos nga maka-ocular inspection dong I think this will be the last no nga inspection it mga officials kung stallholders and vendors association, no? Kasi do target abi naton 15, no? 15 o 16, 17 dapat una undo vendor. So far 90% yung ginmata. Do 90% completed yung ginmata rutindahan. No, except pa raya karanga daywang ka mga elevator naton ag transformer. So far daya lang gid dong kugang. Bangod dong second floor plastado gud ta banwa. Plastado gud aron second floor. Do problema third floor. Okay? Dong third floor abi nga ra, food court da. So, una rekaron dong mga karinderya, may mga opisina rekaron, may mga security agency, may mga bugan, no? Manicuran, ano pa rin kaya sa ibabaw, no? So, una ron imo sa third floor. So, kung nag-agi ka patuod, ita hagdanan ti, kabudlay gini. No? Kung nag-tro hagdanan ka ti, badyan mo third floor. hindi ka mag-agi it elevator si kapin kung may ginabit-bit ka, no? May ginabuitan kiti, kabudlay gini, no? Kabudlay gin. So, no, abik, sa Rotaplex, representative it Rotaplex nga nag-explain ka ton last week, no? Nga hindi gid mahingabot ng elevator. Okay? Kasi ha-order yung mananda, so mga it takes sa siguro mga 6 months da. No? 5 to 6 months. Bago niya ni nga gin-order para sa China, and then siyempre, i-travel para. No? O, karga man it barko. So, gabuhay pa man dun sa Manila. Then from Manila, ikarga guman, ituman, karga guman sa barko, pagto guman ita Aklan, ti si Inda Ibutang, ina sa Dumaguete Port or iya sa Katiklan Airport, siyempre kabaw-baho rin elevator nga na, kabaw-baho rin ang box, so, ti ikarga guman sa tracking, no? O, from Katiklan going to Calibo or from Dumaguete to Calibo. So then i-install gon sa Calibo Public Market. Di mabuhay-buhay yun man do installation karon, it takes siguro mga 5 to 7 days, no? O mga 1 week ko man do installation kasi daywang ka elevator da banwa. O do mabaho-baho kara para sa mga produkto ag mga kargada paton karon mga concessionaires Calibo Public Market. So kabay pa nga may ngabot da by December or before ati-atihan. Before ati-atihan. Pero abay ko nga ni nga una akong tanay ro aton nga ra mga vendors makaroon din nga ni nga naga panangison yung tagid sanda, no? Naga kuha yung tagid sanda, naga kulit yung tagid sanda, no? Sa aton nga middle office at sa aton karon nga office of the mayor kay Mayor Juris di rayarat abay ko nga ni kaina discretion na ko aton ni alcalde, prerogative rin na whether he will accept, no, or not. So pag turnover ka na Rotaplex nga uwa banwa it elevator ag uwa it ginatawag na transformer. Patanong natin si Mayor, ah. Kabay pa inaga magkita kami ni Mayor Juris Sucro.
11: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
8: Okay, now, balik kita ba na sa atin kira kapag ililiba sa programang Diretsahan. Our time right now is 23 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Sige, balik ka na ito nung kaya nga nga pakipag-istorya nga ni Congressman Jess Marquez kay NEA Administrator Edward Guillen, nagkita sa Kongreso, I think sa committee hearing, si NEA Administrator Edgardo Guillen at si Congressman Jess Marquez. And we are fully aware nga doong mga farmers naton sa una nga distrito at sa segunda distrito part, particularly nung Banwa it Malinaw, Leso, Makato, and Numansia are also affected kung Raya Karabanwa nga scarcity ita water supply from the Aklan River. Dong National Irrigation Administration ba, no? May atunda ginatawag nga Aklan River Irrigation System. Ginbutang ra rikara kampi, anong baryo rikara ay Colonel Miron? Sigkay. So, di karon banwa, ginbutang sa Sigkay. May ginatawag karon nga water intake, no? So, dong neyan, nag-ubra ita, raya karanga water intake, dagan de imaw, intended sa tubi, no? Pagtuban wa sa anda karang irrigation canal. Agrong irrigation canal nga, raya ro nag-supply, itubi sa ato niya mga farmers sa mga kayanasan ba? Now, the problema makaroon is this. Na-damage banwaro aton karanga slope protection. Nasamad, no? May iba karon ina nga nawasak na nag-collapse, no? Wa man kita nagambay nga base sa bon substandard or whatsoever is the reason kung pagka-damage itasambitan nga water slope protection. Okay. So, bangod kung pagka-damage, kung water slope protection it niya, makaroon nagka-problema ro ato niya mga farmers. Especially right now nga, dry season. Summer mo. Waagos itugan. Di manabaw makaroon doong Aklan River, manabaw rong suba. So, paano banwa maka-supply itubi rong niya paagto sa mga rice field ko ato niya mga farmers. Especially una sa second district, especially una sa Malinaw, leso naman siya ag Makato. So, daya makarundo gininyo ni Congressman Jess Marquez. Si Congressman Jess, naginyo kay Administrator Guillen na kung pwede punduhan na narong rehabilitation repair kung Aklan River Irrigation System. Di mabaho-baho man da banwa nga kantidad. Di man mag-igo siguro karon mga 10 to 20 million pesos, masyado nga isot. So, I think base kung mga 100 million para ron sa repair and rehabilitation kung slope protection, kung aton karanga neya sa Banwa Itbanga. Okay. Now, aside from this, kinahangan abi naton banwa nga dagumon. Di sa kabuhay-buhay yun kung raya garang waterways, dong water canal, siyempre, hindi man naton doon mawaga nga abo ina karon nga mga sediments, no? Abo unsabon nga mga kahoy nga nagbara, may mga bato unsabon nga inanod itubi, that is why nag-constrict, no? Sa flow itubi, no? Sa water system or canal kung National Irrigation Administration. So si Congressman just nag-propose, no? Not only this budget or fundings will not be used solely for the rehab and repair of our Aklan River irrigation system, but also for the dredging works. Kinangan tabanwa daguman naton daya karanga suba sa Aklan. Okay. Agod, no? Including dong irrigation canal, agod, diretso banwa dong dayagan itubi. Di, abo nga mga farmers katon, katodong che, pag abot abi sa tunga-tunga kong tubi, no? May ina kita nga mga farmers ka andang ginapunungan, no? Di, hindi yun kamon iya makaabot sa till end rong tubi, bagod pag-abot pang rekaron sa tunga-tunga, ginapunungan yun anda. So, obligasyon da kung National Irrigation Administration. May anda man ginatawag nga nga irrigation police. The irrigation police, they are tasked na mag-clearing banwa at mag-monitor kung tanan nga irrigation canal sa idagong kung neya. At kung may makita sanda karon banwa, nga nagapunong una rekalonti, most likely ginaparemove na tondon. Ginapawasak na tondon. Agot hindi mag-obstra kung pro itubi paagtuban na sa punta, sa kapunta-puntahan no? Nga nagagamit kung tubi kung National Irrigation Administration. Di kabay pa nga matawurong handom nga rin ni Congressman Jess nga makapangayo kita itpondo kay Administrator Guillen kung National Irrigation Administration. Ako personally, I am very optimistic. No? I am very positive that this request of Congressman Jess will be given priority by Administrator Guillen. Sa inyo, mumaru-maru niyang si Kong Jess nga rin, pero ka-abdik doon nga mayag. No? Imagine mo mga connection ni Kong Jess, ano, Kong Jess nga rin. Even when he was then the chief of staff ni Kong Lito Marquez, no? Abo man na ng mga connection ka rin, mga congressman, mga chief of staff. Nag-establish man yung mga linkages na nabanuan, no? Sa mga national offices, no? National government offices. Agbaskin sa mga pribado nga mga kumpanya, no? That is why si Congressman Jess, no? Gintawaan makaroon it mga sensitibo nga mga komitiba. Imagine mo, first termer nga congressman, pero may ano ang chairmanship sa mga komitiba sa House of Representatives, no? Kasi kung mahina ka ni Karabanwa, kung wa man sa natakita kimong potensyal nga mayad ka, no? Hindi man na kimo i-entrust doon ka ng mga komitiba, no? So nakita na si Congressman Jess nga active, may potensyal, mayad. Di, doon yung reason ba, no? Ako na maatigin taon, nanda kay Congressman Jess, dahil ka ng mga sensitibo nga mga posisyon, no? Mga committees. So I don't believe nga hindi i-grant ba, no? Administrator Guillen dong request itaklan para sa rehabilitation and repair kung Aklan River irrigation system.
11: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
8: Hoy, kita tonos pala sa tuwing kinakapag inilibas. Kanilay ka mo hinaga ha. May natabo nga sa Alibo Public Market. May natabo kasi may naga-intra ka ton. Okay. So, standby ka mo hinaga. I-discuss ko ra sa apat ng mga job order kung Kalibo Public Market. Grabe ba na rin ginobra ka ra? Di, may iba nga nagapatunga nga ra. Ang panakan na ginatolerate na naro pagpanakaw. Kung bukundat pagpanakaw, this is a negligence on the part kung mga job order nga naka-assigned it gabi. Okay. I-preparar ka mo because aware man ka rin ng legal department kung local government unit yung Banwa it Kalibo. Okay. Aware man ka rin si Mr. Mark C. rung head it Barangay Affairs Office. Aware man ka rin because nag-conduct it investigation dong Mido head si Ma'am Gay Kim Pojoel, aside sa ginpatigayo namong investigation ni Sir Noy Pador ag Ninong Pang de la Cruz. Ano ro natabo no? Sa koleksyon kung Kalibo Public Market ag kon may nagakondon ag nagapatunga sa ginaobra nga ra, ginobra nga ra kung mga job order yung dipatun. Kung ayaw ninyo pagugata, kanong local government unit kung Banwa Ikalibo, ro ginintahan ninyo dong kwarta kung munisipyo it Banwa it Kalibo. And the record itself would speak. No. Dong ebidensya ba no record ina ron. Hindi pwedeng manipulate doon. No. You cannot alter the numbers kung mga finance people, kung admin office, kung market division kung Kalibo Public Market. Because that is based on the record. The numbers would not lie. Okay. May mga kargada nga nag-aayabot. Okay. Agrayang mga kargada Banwa na gina-unload banwa it mga negosyante kada gabi or thrice a week sa Kalibo Public Market, uwa banwa nag-a-appear sa lista it night duty na job order na naka-assigned sa Kalibo Public Market.

0: asuhan because job order nung. There was a law. Okay. Na once nga empleyado ikaw at local government unit o gobyerno, whether you are regular or job order personnel. Although, pag inamba ni mong job order, no relationship dong job order no sa aton kiranga because that is a contract kontrata ba no? Now kung dong kontrata nga ra may imong violations, may gin violate ikaw nga certain rules, laws, regulations kung munisipyo it banwa it kalibo, then anytime this contract being signed by you ag kung human kung representative kung middle office, this can be rescind anytime. Pwede ra banwa ma-rescind basta may kontrata kamo it 6 months kung may imong violation nga ginobra. May imo banwang ginobra nga bukon it manami sa munisipyo kung banwa it kalibo. Sabay ko nga ni, tithes never confess. Never, they will never admit their mistakes. Agraya banwa sayod man kita ka. Okay. Sayod man kita ka ra. Now, kung wa itatagbo, gamaura, ti, negligence man ninyo ra on your part. Ah, negligence ta, okay. May nag-aagabot nga goods, uwa ninyo paglista. Okay, now, to negligence or dereliction of duty ba nga, this is not punishable by law. Because you are being entrusted by the local government unit kung paano ikalibo to perform your duties. Okay, to perform tao. Question, nag-perform ba nga kamo? Ah, religiously, kanyang duty? Or you are just receiving the salaries na ginapasweldo kung local government unit kung banwa itkalib. Now, kung ginaapina naton, dahil ka ng mga sa ay naguoy kita, dapat dahil mga empleyado, nag-isip ka mo itmayad. Nga may pamilya ka mo, may pagkatawo ka mo, dapat ginproteksyonan ninyo ra before you commit itsaga nga ra sa munisipyo't banwa itkalib. Now, hinaga umpisahan ta ra. Now, kung sino ka patunga-tunga ka ra, sige, bunggo kita, yudi kakak.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan, ikot ako na ila kara. Wa ako na ila kara because look involved kara empleyado job order kung kalibo public market kasi pag dinaya ko ra sa kahanginan definitely sino kara ban waro mahuyan di ba nga? Okay kasi natapos yung investigation dong investigation report recommendation was already in the table ni Mayor Jury Sopro. It's up to the mayor whether he will remove or not daya ka ng mga empleyado. Now, kung ginatolerate natin na ginapabayaan natin dati, ano matabo sa ibang mga empleyado, mga honest employees who are performing their duties well sa kalibo public market? Do you think, Banwa, hindi na sanda ma-demoralize? Na may kaibahan sa dang maurun una? Okay. Ako, I am very fair. Okay. Ha? I am very fair. Ginpatawag sandara. Now, masunod na mong patawag karakanda. Uwa para nag-attendo apat nga na. Imagine mo ha, kami ni Sir Noy ang ninong pangkanda nagpatawag. Uwa it nag-attend maskin sa bilog karakanda. Tanawa ba ya kung ano ron nang inubra nga na. Oh, okay. After, uwa sana nag-attend ka mong pagpatawag. Nagpatawag rong Mido. It was the Mido, no? Mido office do nag-call it another investigation. And they found out, and it was found out, ganayang mga empleyado nakakumit giman. Okay. Imagine mo sa bilog pa ka ng empleyado, nagagto igto sa sambilog nga empleyado namon pang morning nga empleyado

0: gin-encourage. Na dapat nag-adto na ginyo ito sa bilog bago in dayang dayang agahon may investigation si Ma'am Gay 10 o'clock in the morning. Dayang sambilog nga empleyado it gabi eh, umagto banwa ito sa sambilog nga empleyado nga morning duty. Okay. Ano ra nang ginambay? Okay. Na ginyo imaw dapat hindi yun maghambay. Dapat sambilog yang kuno. Rong hambayon ito kapatas. Kapat magto ka ito kun wakat inubrang saga. Amat kinangan mo ang encourage sa bilog na to. Na dapat sa bilog ang ratong busis. Okay. Sa bilog ratong busis. No problema, nabatian ko ginikanan ko dekrang ginagtunan. Imagine mo sa bilog pagid. Tag-igto na yung sa bilog ng empleyado sa bagay ko na yung morning duty empleyado may tumawag pagid niya sa bilog ng empleyado pang gabiing assign. Okay. Anda ba nung, my God, andang gininyo pagi do sang bilog pagi din ano abil oh kuna anis ka mo wakamot ginobrang kagainan haman na gamawron ka mo. Okay, di ba ya? Now kung mag take action dong management at mido ag market division kami paro may saga aywa kami taguoy. Is this what you mean, Miss Ayman? Kami paro may saga ha? Kami pa put pagis pilaro collection nga naduga umpisa it January up to July. Okay, sino gasagat? Sino gasabat nila? Ha? From January to July, pilang collection ang nag-a-admit daya karang mga negosyante na may andang deliveries from Baguio. May sambilog ka niya thrice a week. May sambilog twice a week. May sambilog once a week. Di, siin danda karang siin gagtuan ng bayan. Okay. Agamat pagpatawag namon it meeting kasi gin-monitor namon dong collection. Imagine mo nakagansang sa 5,000, 6,000. Okay. 5,000, 6,000, 5,000, 4,000, 7,000. Pagpatawag ka na kanda na diskubrihan yun. After we discovered na may ina nga kamagamagahan tumaas it 10,200 rong collection. Tiwa ka ka na. Record ra. We cannot manipulate this. Hindi man namon ma-alter doon ang Berger ha. Because doon nagabuyot ka ra. Ina sa admin office. Mga finance people, ina sa kalibo, public market. And this number would never lie. Hindi ra. Now, kung ginaapina ninyo rong gaobrat, kabasusan, nagkagaguhan sila. Sige, tanawin natin. Balikan tayo na agara, balikan tara.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapik sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinwaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Oras, 44 minutos na kataliwan. Oras, ganat alas 8. Sa ngayon ko atong kira mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasio. Station manager is Emilia de la Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung karang anchorman, din yung karang El Capitan sa Kahanginan, dahil sa kabarkad ng Che and Delibre, nagkapabilik at palipay niya gabi. And may God bless the people of Baclan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapit sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinwaling, matapang.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Never.

0: Rádio Dodó.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5:10 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao. Personal makatawanin ka ni idol pag malungkot ka. Maririnig mo sa kanya mga Banwat Kalibo, probinsya Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Buenos dias. Maayong buntag. Maayong aga. Kruhay. Magandang umaga, Pilipinas. Maayad-ayad nga agahon katon tanan-tanan. Nagapagayagon. Nagapamukaw-pukawon. Nagasampit, nagadapit nga motion. Magsimpon yun. Agmamati it mga nagapanguna, nagabaga nga mga balita, informasyon, issues, politika. Waton nga pag-istoryahan. Iya sa programang Todo Berada. Makaron sa edisyon adlaw kita nga Biyernes. Petsa 28 sa bugan it Agosto dagong 2026. Belated happy happy piyesta gali kahapon ha sa Santa Monica. Ina sa porsyon it Andagaw. Aga thank you kid ha kay Tita Emma Vega or Maxima Vega sa pamilya Vega ag kay Ninyo Vega sa inyo karanga imbitasyon kamo ni kagawad Inday. Salamat kid ha sa manami nga ilabas. Ag sa tanan-tanan kuno nga mga bisita kahapon sa kapiestahan ni Santa Monica ay nagapasayamat gid si Tita Emma Vega ordong pamilya Vega mga katodo. Ag happy happy piyesta man ha sa mga taga barangay Puok. Piyesta makaron iya sa may sentro proper ita Puok Kalibo Aklan. So happy happy piyesta po matsa sa katapusan man nga ni nga matsa anaman ito Rita Road matsa Agosto man ro oreta ha nga sakop ita barangay Andagaw taugang baga ha kung hindi ako magsaga ay basta't nagasugunod malang mansandaron pagkatapos ita Santa Monica Puok proper agkama naman dong Oreta Road masaro yun doakon nga pag-intindi nga may piyesta makaroon nga bugan it Agosto rong bugan it tigkuguliin nagapaabot kita ita pagpanamyaw pagpakamusta pagabi-abi pagsampit pagdapit sa aton karanga mga pinalangga nga mga suki pinalangga nga mga tagpagamati ha sa aton nga mga kaigmanghuran abroad nga nagatabid yun katon nagapakigsimpon yun katon makaron ginatamyaw kugid ita maayad-ayad gid niya agahon. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome sa aton karanga pagpakalagad. Mahaba-haba makaroon do bakasyon. Siyempre, Biyernes. May mga LGU pa, no? May mga sangay ita gobyerno nga naga-implement ko ginatawag nga 4 days work. Agro Biyernes ay gina-consider nga work from home. So gani matsabakasyon man gihapon. Pagabot ita Sabado, Domingo, ag kamanaman Lunes. Ang ganyang buhay. Ay gani mahaba-haba long weekend. Ang mga katuto. Mahaba-habang bakasyon. Berwada! Berwada! Ay una man si National Heroes Day sa mga katudo Lunes nga adlaw ani mahaba-haba Martes yun kamo nga magakililita Martes yun kamo maga kwan doon? Magka-chika-chika guman? Ng boses, di ba kapagsalita? Gusto nyo nga magchika-chika? Dito na sa titulod, nasa bago radyo. Pero Ria Camon sa broadcast center, taamon nga trabaho, wala pong ho-holiday. Day off lang po ang pahinga. Kaya dire-diretso po kami ha. Kamusta gali ro aton yung mga pinalangga nga mga suki ha ina sa may temporary public market? Sa aton yung mga negosyante, komersyante, sa aton yung mga biyahidor, sa aton yung mga mamayakay, mamayakyaw, sa aton yung mga mangunguma nga temprano pa nga nag-us-us, bisan maasaw-asaw, parang ani nga dayon iya sa banwa, Rwanda kara nga mga produkto agma ibaligya. Kamusta ro supply aga presyo it mga tinuganon? Kamusta ro supply ag presyo it bugas? On sa mga panakot ana bo barato?
1: Maririnig mo sa kanya mga balitang nagbabaga, seryosong usapan.
0: Kamusta ro supply ag presyo it isda? Karne?
1: Ito ang araw po pag di ko siya naririnig mga seryosong usapan ng bayan ay tatalakay, di kanya titigilan pag makuli.
0: May pagsaka ba ya?
1: Kasalanan ka.
0: Oras tapot gihapon imaw nga kayang-kaya ng bulsa. Kanunga to ayawan kita ta osoy ita broccoli. At sa may shortage tamakon sa broccoli. Or ginakuyang kita sa supply mga katudo. Abo ang mga manugkon sumugali makon iya sa banwat kalibo. Pati man litos abo nga nagakonsumo. Kasi takot sila magsalita. Pero kon mga repolyo ay kaabot ta. Mga carrots, mga patatas, mga sayuti abot ta. Dayat ang litos aga broccoli no, ro raya mat ang ginatawag nga. Mat sa broccoli man ba yung nga puti no? Abo mataruan ang supply. Isan do rayang kulay violet no, nga mat sa repolyo. Abo mataro supply mga katudo. So carrots abo mata ita supply mga katudo no, agka man naman patatas barato man lang man. Robelt pepper kaabo man ag nakakita takita sus katyag ko lang magag ko pata sa inumok nga ra mga katudo mga 4-5 siguro rosang kilo ha ano makunta imported. Pero manami man eh, mahumot man kung imong isahog sa mga putahe. So, standby ka mo ha. Sa aton nga daily update sa todo bantay presyo, todo bantay supply. Una sa merkado publiko, it aton karanga banwa ita kalibo. Bayad patangani ro opening salbo, sigurado ta sa Nobyembre 3. Ro atong tindahan, hinono? Dong, hinono ro atong tindahan? Ro opening salbo, bukon yut at Oktobre. Kondi Nobyembre. Matapos nga mai-anonsyo kahapon sa overall committee, working committee meeting. Naging pangunahan ita KAPEB or Kalibo Ati-Atihan Festival Board. Pero may pagapatigayunon pang another set of meeting ha mga katudo sa unang Domingo. E itabuan ita September. Dayar o ginatawag nga kauna-unahang coordination meeting sa unang bugan ita September. Kaya nga nakahambag ako nga mayad pat-aro opening salbo may pet sagon November 3. Kailangan hindi na madayon do eleksyon. Di ba nga Mayor Joris Bautista Socrocer? November 3 ha, 2026 the opening salbo. Hindi na po Oktobre mga katuto. Ang tanong, ang ating tindahan wala pa pong petsa. Akong hinuno magabukas ag hinuno magatransfer. Ado aton karang mga negosyante na sa aton nga bag-ong tindahan. Abo tanga nagkaganabo. Taugang baga ha kung naging masagot. Pero rayang dag-on nga 2026 mga katuto. Umpisa nga ging guba aga ging obra itumando aton karang nga tindahan. Abo tanga nagkaganabo mga katuto. May mga kabuhi nga nagkagaduga. Pero not related ha sa construction ko aton nga kalibo public market nga bag-o. Oh, ay siyempre ro iba man ko ta nagahimakas man nga makasilong, makawagra-wagra man, makapupamasyar, makawarang-warang man sa bag-ong tindahan ay uwag ta kahingabot.

0: Kinatamyaw taman ha, ro aton niya mga taga-transport. Maghalin sa habal-habal, bagto sa tricycle.
1: Tuwawa din yung bakayang ibuka ang inyong mga bunga nga walang boses, di makapagsalita.
0: Sa mga multi-cab driver, sa mga jeepney driver,
1: ag
0: kama naman sa mga minibus, ag sa mga bus driver, ha? Ag sa mga commuter van driver. Tamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agaw. Sa mga taga barangay poblasyon Kalibo ha, good morning. Sa mga taga Uyotorong, ag sa mga taga Kalye Rizal, kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte, sa mga taga New Buswang ag Old Buswang, una gali sa pamilya ha ni Nong Rex Agopital, kinatamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya kahon ina sa may barangay Bakaw Sur. Ag kama naman sa Andagaw,
1: trabaho walang personal,
0: sa Puo, Kaano, Naluok, Briones,
1: sa kanya mga balitang nagbabaga.
0: Ag kama naman sa barangay Mabilo Kalibo, kinatamyaw gid ni Kagawad Inday haruana nga mga pinalangga nga mga constituent.
1: Usapan ng bayan,
0: kakabay pamana nga una kamo sa mayad nga gawas may nakahimtangan, ag okay nga okay pa kamo sa all
1: right.
0: Una kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli, una sa Amalia Store, aga kama naman sa MGMC gas station. Aga kama naman una kay nung Dolpo Morado ha, ang kama naman sa Pamilya Rilo ha, sa Tambayan ng Bayan. O naman sa Pamilya Torres ha, kay Ampod Glinin at kay Nung Lini. Kinatamyaw ko gin ita maayad-ayad gin niya agahon. Aga siyempre manwa, kinatamyaw ko man ita maayad-ayad niya agahon do mga taga barangay Tambak, New Washington. Ro mga taga Mabilo, New Washington. Ina kay SB member Jojo Malunusan at kay Kapitana Miriam Malunusan ha. Ag ina sa Trupang Pilok. Ina kay kumparing Michael Ferrer sa Pamilya Ferrer. Ina tamyaw ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Sa mga taga barangay Istansya ha, sa mga taga barangay Tigayon, sa mga taga Linabuan, sa mga taga Tinigaw, una kay Nanay Kap at kay Tatay Kap, kay Kapitana Nini Reyes, at dating Kapitan Toto Reyes. Yernesra manami ro kapi sa Tinigaw eh. Mga pikita. Aga siyempre una kay Wonder Woman. Good morning kay Miss Mary Ann Ratay. Ang una sa may crossing Buswang ha, sa Pamilya Ingilio. Maayad-ayad gid niya agahon. Good morning anay sa mga taga barangay Kabayugan Malinaw ha. Una kay Ayo Magdaluyo, sa akon nga batchmate nga si Jacinto Turate ha, ag si Crisel Morales. Una sa Pinamukan pero nagapatamyaw imaw ita, happy happy fiesta kuno sa mga taga Puo. Si Ampod Glinin Torres no, ro sambilog sa mga miyembro. Ita it's TG kinatamyaw ko man ita maayad-ayad nga agahon. Kay Maninay Noemi Santa Maria ha, sa Middle East. Kay Rosario Yekla Matera, ag kay Bongning nga nagasigabong kita kita sa Banwa Tangalan. Ang kay Roy Buntogon una sa temporary public market. Kay Araceli Arellano ina sa may area Etnomansia. Kay Maninay Chely Temporasa sa Makato ha. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Numansia. Kay Melwin Valenzuela. Ang kay Oliver Oliveros ha. Ang kamanaman kay Johnny Runasi. Ang kamanaman kay Andrew Delona. Kay Rosie M. Isok. Kay Eric Nazario. Ang kay Ronci Reyes Bertia. Una sa may Arcangel Sor sa may Banwa Kara Itabalite. Sa pamilya Bilyami ha. Ang pamilya Bantige. Kinatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya agahon. Welcome sa aton karanga pagpangalagad. Kay Abilin B. Bilyaurel. Ha, ginatamyaw ko man itamaayad-ayad gid niya agahon. Ano ro mga mainit-init agabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karanga pagpangalagad Banwa. Update anay kita sa dayagan ita panyempo ha. Panyempo naton sa nakataliwan nga 12 oras. Ayrong LPA nga ginabantayan kahapon. Una imaw ha, natugog abi kita kabiiging monitor pa naton. Ay una pa sa Cagayoon nga 1,030 kilometro. Sa area ita Northern Luzon. So nag-airal mandong habagat sa may area Luzon ag Visayas. Ang apektado kurayang habagat ang kamanaman Kusangka LPA mga katoto. Pero haraw na, i-check naton imbukada ka balita ay naka-standby yun. So aton nga weather specialist ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City kay katodong Obit Badrina. Hindi ko naton pagpabuhayon pa, i-check naton imbukada ka balita direkta sa Pag-asa Weather Station.
2: Rancho Todo Live Report.
0: O para sa kompleto nga mga detalye katodong Obit, magandang umaga po, please go ahead.
3: Magandang umaga po at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw nga ng Biyernes, August 28, 2026. Sa ating latest satellite images, makikita po natin ang patuloy na epekto ng southwest monsoon o habagat at makikita natin na malaking bahagi nga ng Luzon at Kabisayaan ay makikita po na maraming mga kaulapan ngayon kaya po magiging malaki yung posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon at Visayas, lalong-lalo na dito sa may western section ng Luzon. Ito po yung area ng Ilocos Region, Bataan, Zambales, maging ang ilang bahagi ng Calabarzon, Metro Manila, at itong area ng Occidental Mindoro, kabilang na rin yung Oriental Mindoro. Patuloy pa rin nating minomonitor itong low pressure area na huli nating namataan sa 720 kilometers silangan ng Itbayat sa Batanes. Posible pa nitong maging bagyo lalo na this coming weekend, pero hindi naman ito magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Hindi ito inaasahang maglandfall sa Pilipinas. At ang magiging direksyon nitong low pressure area na kung sakaling maging bagyo ay sa may bahagi naman ng Taiwan. Kung sakali pong maging bagyo ito, tatawagin natin itong Pilandok. Sa iba pang bahagi nating bansa, partikular na sa bahagi ng Mindanao, makakaranas naman ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o pulupulong mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. So mapapansin natin sa ating buong bansa, pinakamaliit yung mga posibilidad ng tuloy-tuloy ng mga pag-ulan sa bahagi ng Mindanao habang mas malaki yung posibilidad ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa Luzon at sa Visayas. As of 5 a.m. nga po, may naka-issue tayo na heavy rainfall warning. So ang heavy rainfall warning, ito yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan at in-update po natin ito every 3 hours. So as of 5 a.m. nga, nakataas or naka-issue ang heavy rainfall warning sa Zambales, gayon din sa Bataan, orange warning, gayon sa Tarlac, Pampanga, at ilang bahagi ng Bulacan. Naka-yellow warning naman po itong Metro Manila, malalabing bahagi ng Bulacan, at ilang bahagi ng Nueva Ecija. So mag-ingat po, lalong-lalo na yung mga lalawigan kung saan naka-issue nga itong heavy rainfall warning, posible po yung mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Samantala, may naka-issue naman tayo na weather advisory. So kung yung heavy rainfall warning ay within 3 hours, itong weather advisory naman natin, ito yung ating inaasahang magiging lakas ng mga pag-ulan within 24 hours. 24 hours. So ngayong araw po, magkakaroon ng mga around 100 to 200 millimeter. Ibig sabihin po, para mas ma-imagine natin, ito yung mga malalakas at tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan, posible po sa may area ng Zambales, Bataan, dyan po sa amin sa Bataan, sa Occidental Mindoro, at sa may area ng Cordillera, particular na sa Benguet at sa La Union. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, kabilang din yung Metro Manila at maging dito sa may area ng Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Pangasinan, gayon din ang Ilocos Sur at Abra ay makaranas naman po. At kasama din yung area ng Antique sa Western Visayas ay makararanas naman ng 50 to 100 millimeter of rain. Ibig sabihin po nito, posible din yung kumisang po ay malalakas na mga pagulan na maaaring pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga lugar, no, sa mga kababayan po natin na nakatira sa mga areas kung saan posible nga itong 50 to 100 millimeter at saka lalong-lalo na yung 100 to 200 millimeters na mga pagulan ay mag-ingat po sa mga bantanga ng mga flash floods and landslides. At ngayong araw nga, makararanas po, lalong-lalo na yung area ng Bataan at Zambales ng mga malalakas na mga pagulan. Habang iba pang bahagi sa may western section ng Luzon, kabilang ng Ilocos Region, gayon din ang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, gayon din ang Calabarzon at itong area ng Occidental Mindoro, makararanas po ng mga malalakas na mga pagulan. Habang ang nilalabing bahagi ng Luzon ay makararanas naman po ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat, paggulog, lalong-lalo na ito nga silangang bahagi ng Luzon. Ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Lawag, Baguio, for Metro Manila, Tagaytay, Tuguegarao at Legazpi sa bahagi ng Bicol. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makararanas po ng maulap na kalangitan na may makakalat ng mga pagulan, pagilat, paggulog sa may bahagi ng Palawan. At narito yung agwat ng temperatura sa Calayan Islands at sa Puerto Princesa City. Makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ang mga pagulan, pagkilat, paggulog ang bahagi ng Kabisayaan. At ang agwat ng temperatura ay narito po sa Iloilo, Cebu at sa Tacloban. Samantala, sa bahagi naman o sa kalakhang Mindanao, makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan at posible pa rin yung mga isolated o pulupulong mga pagulan, pagkilat, paggulog. At ang agwat ng mga temperatura ay narito po sa Zamboanga, Cagayan de Oro at Davao. Mapapansin natin sa Mindanao, walang masyadong mga namamataan pa tayong mga tuloy-tuloy na mga pagulat. Medyo mainit nga yung panahon dito sa may bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat naman dun sa potential naman po ng too much matinding init na maaring maranasan sa bahagi ng Mindanao. Samantala, meron po tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential. Ito yung posibleng mabuong mga bagyo within 1 to 2 weeks. So makikita po natin, so makikita nyo po ito sa DOST Pag-asa website. Around August 27 to September 2, inaasahan po. Ito po yung low pressure area nating minomonitor at makikita nga natin yung potential na track nito ay patungo sa may bahagi ng Taiwan. Samantala, by next week, posible ding may mabuo na panibagong low pressure area at maaaring mapatuloy na magpalakas ng habagat hanggang next week. So patuloy po natin itong imomonitor. Again, kapag mas matagal po yung forecast, mas mataas pa yung uncertainty. So marami pa rin pwedeng magbago, kaya patuloy po natutukan ang Pag-asa sa mga update sa lagay na ating panahon. This weekend naman, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas na mga pagulan ngayong Sabado hanggang Linggo. Kaya po itong long weekend natin, particular na sa darating po na Sabado at Linggo, ay inaasahan natin na tuloy-tuloy yung malalakas na mga pagulan hanggang araw ng Linggo. Posibleng mabawasan po yan bandang hapon ng Linggo or Lunes na. Kaya sa mga kababayan natin na may mga activities this coming long weekend, ay consider natin yung in-expect po, inaasahan natin na mga malalakas na mga pagulan, lalong-lalo na sa may western section nga ng Luzon. Yan ang Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, kabilang na yung Metro Manila at sa may area ng Mindoro Provinces. Sa lagay naman ng ating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning, kaya ligtas pa rin pumalawat yung mga sakyang pandagat mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Gayunpaman, mag-ingat pa rin po kapag may mga thunderstorms, kung minsan nagpapalakas siya ng alon ng karagatan, kaya mag-ingat po lalong-lalo na yung maliliit na mga bangka. Ang araw naman natin ay sisikat, ganap na 5:44 na umaga at lulubog, ganap na 6:11 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa iba't ibang mga social media platforms, sa X, sa Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng PAGASA, yung pagasa.diocese.gov.ph at panahon.gov.ph, kung saan nag-issue po tayo ng mga iba't ibang mga updates, lalong-lalo na yung mga heavy rainfall warning, mga flood advisories, thunderstorm advisories, rainfall information sa buong bansa. Again, nakamapa po yan real-time. Puntahan nyo lamang po yung websites ng PAGASA. At live naman nagbibigay update mula rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Friday sa inyong lahat.
2: Radyo Todo Live Report! Report! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Abogid niya, salamat ha, kay katodong Obet Badrina. Direkta nga nag-report ha sa PAGASA Weather Station sa Quezon City, mga katodong.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Rurayang LPA, kung in kaso nga ma-develop gidman into tropical cyclone, no? Or bagyo, ay pagatawgon imaw nga si Pilandok. Ah, Pilandok. Wala tama ko na magpilahot manok. Dong, dapat siguro pilahot manok bukod pag Pilandok. No? Daya makaroon ha, nga si Pilandok ay nakasugod yun sa Philippine Area of Responsibility. Pero kabahin si Pilandok sa ginapurkas it PAGASA ha, nga antes matapos rodag on 2026. Kasi patapos yun si Agosto, no? Masugod yun si September, October, November, December. May apat pa ka mga binugan nga nabilin haro 2026 antes imaura magantas. Ginabubanta

0: bagyong Umberto, bagyong Binos, bagyong Yangyang, ag si bagyong Sini. Ah, mga katodo, yun do, mga pangagan pa it bagyo, nga posible nga kung pumormagin man, hayraya rutawag kanda. Aray rutawag ha, ah, mga katodo, no? Ay kung madumduman, kurayang nagtaliwan, umagi si Obet. O, oh, di ba? Ang iba pa nga mga bagyo, no? Ro iba wa matangani maglandfall. Ro iba naglandfall man, pero ro kagabanan ay nagtugagid it mabaho nga epekto it pag-uyan sa pila ka mga portion it Pilipinas, ha? Nga nagresulta man it pagbaha ag landslide sa pila ka mga lugar, mga katodo. Todo berrada, berrada. Pero ginasugid ha, nga naga-insister matagid abi nga ni Conoro El Nino, no? Ha? Ay nababatyagan niyo ro sobrang init. Ha? Ugaling nagatakaw-takaw ang ruugan ay dahil nga ni ko mabaskog taro habagat. Agroray ang nagairal nga mga LPA or mga tropical storm, tropical depression or rayang mga bagyo, ah, mga katodo. Todo berrada, berrada. Ah, sunod yun, haro kabangdanan, hama nagaugan-ugan ang kahapon niya to, no? Ikto kita sa tigayon, hay ba? Wumas-was na motosto ang... Todo berrada, berrada. Ah, kahapon ito hapon, di ba? Nagwas-was roogan. Hapon nyo nakapatigayon kita, mga katodo. Ah, abot-abotan gid kita. Habasa gidong ro atong panagan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pero yun, Banwa, haro update naton sa dayagan itapanyempo makaron ag sa pag-aabuton pa ng mga iladlaw, mga binugan hasta ka magtapos rodag on nga 2026.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Abong nagapinangutan na, Idol, kamusta gundo eleksyon? Ay, gingbutang kung yan ni Mayor Jure sa Nobyembre 3. Diba? Gingbutang kung yan ni Mayor sa November 3. Oh. Ay, kung saan nga pagpati, madayon do eleksyon, balik na't Oktubre. Ay, gingbutang na sa November 3. Diba dong ruhatun nga eleksyon, November 2? Ay, na naman, logic ro inyo pinangutaan na gihapon. November 3 na gani ang opening salbo, so meaning, wala na sa eleksyon. Aman. Ro Comelec, especially si Comelec Chairman George Garcia, nag-order, ah, nag-order, bukong tat-order nga padayahan imaw, ha, or tawaan imaw, nagmando, ha, mga katodo, nga i-hold or stop, ayan, ha, stop, ro pag-deliver ko mga election supply and propernalias ang pagagamiton sa pag-aabuton nga Nobyembre 2 barangay ag sanggunian kabataan election.
1: Todo berrada, berrada.
0: Pero mga lastermer, Kapitan Wendell Tayco, sir. Extend ka. Pew! Oh. Kapitan Bimboy, extend ka. Kapitan Daisy, extend ka pa rin. Sino ning mga lastermer pagid, no? Masasanda malang eh, no? Ro lastermer ay mga re-electionist ana. Kapitan It Poblasyon Kalibo, si Kapitan Boy Aquino, si De La Cruz, ay hindi extended man gali si Idol De La Cruz. O, oh, kita mo ha? It Old Buswang. O, oh, extended. Ah, It Old Buswang, ang New Buswang, re-electiones. Ang Andagaw, re-electiones siyempre. Ang Gapok, re-electiones. No? Ang Kaano, re-electiones. Ang Naluok, re-electiones. Ang Briones, re-electiones. Ang Mabilo, extended. Kaya si appointed siya. No?

0: Bangod niya ni ko pagkaduga ita kapitan nga ging Ileher, no? Nga si Kapitan Red Regalado. So bangod ko ana nga pagkaduga, so automatic, no, sa ginatawag nga role of succession, the first barangay kagawad masaka, no? So may mabakante, so ang pamilya ni Regalado nag submit, no, ngay appoint ro asawa ni Kapitan Rit Regalado, no, nga nagapungko man niya ni makaron bilang appointed man nga si kagawad Elma Sokgang Regalado. Yan. Ayan po, ha, yung mga extended ha, mga katudo. So si Ryan Gonzalez is extended. Ha? Si Kapitan Bimboy extended. Si Kapitan Daisy extended. Si Kapitan Wendell Tayco extended. Ha? Doyon, ha? Mga katudo. Oh. Si Kapitan Nini Reyes. Oh. Ah, re-electionist man gali. Ha? Ah, mga katudo. Oh. Kita nyo gilang? Ay, wagon eh. Binutangon niya ni Mayor Jury sa November 3 ang opening salbo kasi sana nga pagpati, wala na pong eleksyon. Ha? Ah, mga katudo. So, ginahugat-hugat naton, rulay eh, nga nag-aproba sa limang dagon. Oh. Rulay eh, nga nag-atagana kung hinunugid rong eleksyon, mga katudo. Ha? Ah? Dahil lang rong ginahugat-hugat naton ay anytime sa masunod nga Domingo, bugan ita September, mga katudo, ay ipaguwa yun ita Kongreso o Konsenado. Ha? Kung aprobado ang limang dagon, ag hinuno sa 2028 gidbaga. Ha? Matabo ro barangay ang sanggo niyang kabataan eleksyon.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ro Department of Public Works and Highway, grabe taro anang budget makaroon, di hamak. Matsagabawi-bawi na makaroon eh. Agro-target yat ang mga proyekto makaroon ha, yung mga lake nira. River development. Ha? Ro ginapukusan, ita Department of Public Works and Highway. Ha? For 2027, ay tumaas ta it 113 billion pesos. No? Ikomparar, makaroon nga 2026, ha? 530 billion. Ha? Sa 2027, 643 billion pesos na po ang budget ng Department of Public Works and Highway.
1: Todo berrada, berrada.
0: Aro yun do balita. Ha? Kasi ginamonitor naton, ay bangod nga ni kurayang kugang pa nga seawall o revetment wall, no? Nga magakonek di karon hasta kay San Miguel asa kaano paagto sa barangay Mabilo, no? Masunggo rito sa barangay Tambak asa Banwat, New Washington. Ay may una karon nga nabinbin nga basi pwede pa nga maidiyahan bago matapos ro dagong 2026, mga katudo, nga ma-revive ito man. Ro initial budget nga 300 million pesos.
1: Todo berrada,
0: for the construction, ha? It kaano Mabilo revetment wall or seawall, mga katudo. Una, katarun eh, naapiktuhan niyang ko flood control scandal, ha, mga katudo, no? So pwede pa tayo mong i-revive, pwede pa tayo mong abuhion, pwede pa tayo mong ahinyoon, nga i-implement yun. Ha? Una na siya sa kwan eh, NEP or National Expenditure Program at Department of Public Works and Highway. Oh. Meaning, kung ara na sa SANEP, pwede na siyang maipagawa paagto sa Department of Public Works and Highway, trosaro, ang pwede na siyang ipabiding. Ag pwede nga na mag-issue na yun sang notice to proceed, makahingabot pa. No? Ang importante, hindi siya maabutan sang baning para sa national and local election next year.
1: Todo de rueda.
0: Kasi September next year, no? Next year, ha? 2027 September, filing naman sang certificate of candidacy sa mga kandidato sa national and local election. Maghalin sa presidente, senador, sa kongreso, no? Governor, vice governor, mayor, ag sangguni ang bayan member, mga katodo. Kaya nga ni kinahambag naton nga national and local election.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ay daga pati do presidente hasta sa sangguni ang bayan.
1: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Now, kahapon, ha? Ay bagod nga kaabo nga excited. Ha? Reopening salbo ginauman-uman nato na base tara sa official nga pahayag ang anunsyo. During the meeting, mga katodo, ito mga working committee, no? Ang imauman ko kapib. Matapos naging pag-uwa ni Mayor Joris Bautista Socro, wrong Executive Order Number 067 Series of 2026. Executive Order creating the Working Committee for the celebration of the Calibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2027. Kung dati, kabo-abo nga committee ba? No? Ayaw galing kung abo man. Aga sa humbaki, sumasmayan naging buhinan. 14 na lang. Ha? 14 na lang ka mga committee ba? Ro na kapasugod sa rayang executive order ni Mayor Joris Bautista Socro, no? Raya ba yung mga main committee? Ha? Iba mataro ginatawag ng mga subcommittee at kada working committee, mga katodo.
1: Todo de Rueda. De Rueda.
0: So kahapon, saging patigayon, ha? Nga meeting, naging patawag it kapib. Ha? So ito ging anunsyo ni Mayor Joris Bautista Socro nga roaton nga opening salbo ay sa maabot nga November 3. November 3, mga katodo, hindi ko mabukad ang kalendaryo ay. Halipatan ko nga linglingon kay ina kung anong adlaw, dong. Pakitanaw abi dong kung anong adlaw ang November 3.
1: Todo de Rueda. De Rueda.
0: So kahapon, ro natabo nga meeting it kapib. Ang tanan niya mga komite, no? Para nga nga istoryahan, ro mga naka-agenda, wrong presentation of festival organizational structure. Ah? Presentation of committee function duties and responsibility, budget guidelines, committee work planning, logistic and resources requirement, reporting and coordination mechanism, ah, summary of agreement and action items and other matters. Ah, mga katodo, naging patawag itdaywa ka mga event manager nga sa day Giselle Kimpo ag Mark Mitchell C.
1: Todo de Rueda. De Rueda.
0: So kahapon ging kasugtanan man nga magpatawag dayon it kauna-unahan nga coordination meeting ako mga committee ang pati ro mga subcommittee ag members para ngani sa anda nga mga reporting plano, no, and budgeting sa Calibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2027, no, haigatagana base sa king kasugtan sa unang Domingo sa masunod nga bugan ita September, mga katodo.
1: Todo de Rueda.
0: Ang sabilog sa mga naistoryahan kahapon ginaduso rupag gamit it mga indigenous material, ha? Pag hinambag natin ng indigenous material, tagraya ba ang buhay din mabuo sa mga binit-binit, sa mga tayon, sa katunggan, sa basurahan, or ina mismo sa atong bagay, ha, mga nakatambak una, no? Nga pwede natong ma-recycle, pwede gali natin nga mga panginpuslan nga maobrang mga costume or palamuti, no? Sarayang pag-abuton nga 2027, Calibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival, ha? So ging istoryahan da kahapon.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Samtang sa pihak gabahin, si Mr. Wilhelm Apellido, presidente kong kaputuda, ginahugat yun lang, wrong final nga desisyon, itadole. Sa pag-resolver, koisyo kanda between, ni Mr. Madel Valenzuela. So we will try karon niya makontak manwa si SB member Matt Aaron Guzman, ang committee chairman at transportation sa sanggunian bayan. Kung may anda pa ba nga intervention o kung wagon, huwag kita ba nga sanat final say ka ra, no? Nga abi, pag-abot itsempo nga sa renewal, rukilagahon niya't hay si Apellido, no? Nga mag-endorse sa anang mga miyembro para sa franchise renewal. Roy Valenzuela, hindi ko tapag i-recognize, no? Nga roan ang endorsement sa anang miyembro, hay inalan boys. Mauro na ta siguro dapat nga obraho, no? Kasi kahapon may meeting, o galing Ruaton nga tagabong na stranded rito sa munisipyo.
1: Todo berwada.
0: Awa rito makapamate o ay makagupad kag makatugpo to sa meeting ni Valenzuela. Pero dali lang. November 3 is Martes.
1: Ayun,
0: Martes nga lang ang November 3, ha? Dali lang ay matanakastang na yun si Katodong John Cabecilla. Direkta sa may provincial hospital ay may kaso nga ra ita vehicular accident, no? Nga ro mga biktima, haging pangdaga sa aton kara nga bagay pabungan sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
1: Radyo Todo Live Report!
0: O check naton direkta sa may provincial hospital. Maus-us na yun sa temporary public market naton, Katodong John, pasok!
2: Daiwa ka self-accident katong judel ro nag-untad, no? Aga ginakalagbok makaroon. Sa aton nga emergency room itaton nga may provincial hospital nag-abot it unarya rayang nga biktima nga si GD Season 28 anyos sa pangidaron karon no imuray taga Banwa it Libakaw nga konsen sakay mo sa ana nga motorsiklo katro nga jud no pag-abot ni karon sa may Banwa it Banga imo tarahaya na out balance tumumbay mo sa motor nga na ginasakyan nga konsen dayang nga biktima higing kabuligan nga higing dala iya sa aton nga may provincial hospital dahil rayang si GD Season ay nakaagom katulong nga judil it mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka na kanangyawas na kusiin dahil nga biktima iya makaroon sa ato nga may Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital alas 8:48 pang rasot gabi umabot man niya sa bilog pagigara nga biktima at vehicular accident nga si Jimmy Rosgal 25 anyos sa pag-idaron karon no imoy taga barangay Lina Buansur sa Banwa ita Banga nga kunsiin nagabot ya sa atong provincial hospital rubiktima katrong jud ita self accident imoy ra sakay sa anang motorsiklo pag-abot ani karon sa may Banwa ita Baliti imoy ra na out balance tumumbay mo sa motor nga nagnasakyan nga kunsiin dayeng nga biktima nga si Jimmy Rosgal haging kabuliganan man ra katrong jud nga gingdala ya sa atong nga may provincial hospital dahil imorahay nakaagom it mga nakasari-sari man nga mga lastro sa nakasari-sari nga parte ka nang awas nga kusiin dahil nga nga biktima iya man makaroon sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital nga ni dahil waka vehicular accident puro tanan self accident katrong nga judil pero nagkananabo raya sa aton nga mga biktima it dahil nga nga disgrasya sa motorsiklo magantulang kita sa mga nakakumpain makaroon no iya sa aton nga may provincial hospital. Sa ato niya surgical ward, may 65 ka mga nakakonfine. Sa ato niya pedia wards, may 63 ka mga nakakonfine. Sa ato niya OB wards, may 104 kananay ag may 17 ka mga nakakonfine. Sa ato niya female wards, may 67 ka mga nakakonfine. Sa ato niya medical wards nga kunsiin, nakasari-sari ka mga batian ro nakakonfine, may 117 ka mga nakakonfine. So matotal sa kabilugan, no, kay bahan ro ICU ward ag ro isolation ward, may total nga 456 ka legal age ag may 17 ka maunga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital nga tulong nga dyan, no, nagdiretso kita rin sa aton nga masakusako na aton nga temporary na aton nga may kalibo public market. Sa gawat-watid, kung ano rin may isda na dahil may bakal na dariya, makaroon iya nga adlaw nga Biyernes sa aton nga aton nga tindahan katulong adil no may tiaw riya kaya barato na baka nami sa ingon ra sang gatos ro kilo may salay-salay kita riya 120 ro kilo abu-abu ra gurayan abu-abu ra makarung gurayan sesana cangkur gurayan ngara uniforme karena anda nga kilo no rana presyo 200 ro kilo may sulig man iya 180 ro kilo may assorted gitarya halin 860 stat 200 ro kilo no para sa kada kay paring Roger Ambito nga assorted no may tirok man gitarya 160 ro kilo may bisugo gitarya 200 ro kilo hasa-hasa 160 stat 200 ro kilo may mayamaya gitarya baka bor mayamaya nga magaling to kaya paring Ryan De La Cruz astarya kay paring Jodji araro mayamaya ho kag ko ro naka display mo gilakiwa ni paring Jodji makaron ro mayamaya agro andang agurayan haro mayamaya hay 220 ro kilo pero unod dara unod dat mayamaya ra yang ra katulong ajud no may bantalaan gitarya kay Bradley Rimon nga bantalaan hay 380 ro kilo kay ping maruna halos parehas anda tanan sa akong kampon ro na 380 man ra nga kilo ita bantalaan abo-abo ro bantalaan aton makaron nga abot riya ang kasarangat jagko ra sige ra nang gasa makarot bantalaan na yan ni karasa andang mga atok sa sunit aton nga P-section itaton may kalibu public market marot iya 260 kilo bilog kang marot ra tag puti antara may mataan kita riya 200 mando kilo may aton nga pirit niya tag miintok ka bantalaan kaya 260 kilo may liwit ra barang classmate ay nagabligat liwit 260 kilo sa tagkura liwit no may lawayan kita riya 200 kilo may salmon riya sarang tagkura salmon niya ra 280 kilo ang danggit 280 man gihapon ro kilo no gani daya ro mga isda no kasi nakasari-sari nga mga isda nga mabakal ninyo riya tasunin ato nga merkado publiko pag abot sa bangos what problema abunda matagihapon kita at bangos o depende sa angkot bangos mamiluin to kutang bangos mabakal ninyo ita 120 at 140 160 kilo no pero tag pwede ito natin sa bawan si Gangon 180, 200, 220, at 240 ro kilo ganit pili ito ka mo ito kung ano tiyag ko nga bangus rin yung nga pagbaklon iba't ibang presyo ron pagabot sa ato nga Pasayan abunda magkita Pasayan makaroon niya rumag ko nga Pasayan nahilin it 300, 350 at 400 ro kilo pero may malintok ng Pasayan nga rin tumpok-tumpok pwede ka rin kabakal 820 pesos rusang tumpok no agro atong tahong riya 800 at 100 ro kilo riya sa ato nga sundi tato merkado publiko ngayon mas, mas manami magtul timprano ka mo no agod makaabot pa ka mo itdaya nga rin mga isda makaroon nga nagkabutan riya sa sundi tato nga merkado publiko aga pag-abot sa karne abunda matagayapon kita at karne no raton nga manok no raton nga dress chicken agro aton nga backyard halin matagayay mo matagayapon rupresyo no 200 sa 210 matagayapon rupkilo pero araw atong native nga manok 380 matagayapon rupkilo pero kabot rupar si karne manok nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo kung ano gusto nga haon sa parte ito nga manok no. Hindi ang matarang kalasa sa Lopez sa chicken na stall nanda ina di karon sa pinakapunta katulong nga dino. Aga pagabot sa karne natot baboy abunda matagita abo matagyapon raton nga baboy makaroon niya ruana nga kasim purchap aglimpo kay 300 hasta 320 ro kilo pero mabuhabo tro par si karne baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo no kung ano gusto niyo yaon makaroon no kasi ay mo man sa karne naton ita bakag anwang abo ta naga sa bay ratariyaro karne ita bakag anwang no rarang unod kara hay 420 ro kilo pero kababot ro par si karnit bakag ano nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo manyo nga patahon ro na gaon ninyo ro na iya di kara kompleto ro na ya nakasigil ra nang kinadtad riyat mga karne sa sunit aton nga mitsiksyon ita aton nga may kalibu public market nga ni abo-abo ra aga pagabot sa aton mga gulay kara sa akon nga giratindugan no sa printin ako nakasari-sari ang mga binugkos bugkos nga mga gulay adi kara sa kilid ita aton nga P-section di kara ro mga ginatadtad ang mga ginasinsin nga mga gulay ang sa pinakalikod ito kay ma'am malapad nga mga binilog-bilog ng mga gulay. Pag di ka na ka man maagi sa may kilid, itaton nga mid-section, di ka raro mga ay ma'am, Bibi Magaliani, sari-sari store. Kompleto, Sir Ricardo, wala ka ng problema. Asuhod ka lang ro na kay ma'am Bibi Magaliani, sari-sari store. Anang latok ro do, anang pisto ro na, ro yung unagid, aga di ka raro ng kompleto, Sir Ricardo.
0: Wala ka ng mahanapin pa. Una man kay Toto Richard, kompleto, Sir Ricardo man, pakiusoy lang ninyo, barato na may paaman pa.
2: Ngani no
0: basta imong amigo ang kaapin katudong jun sigurado gidon may paaman barato na may discount pa
2: okay tama gid chatro nga jud no ang sa pinakakatunganan kay paring mong sa baliro nga dari physics nagro pinakalikod ida di karon nagakuskus ag nagapuga ita payok no haron agud hindi kamo magtaang dahil kita ang kalibuno ba mahilig kita magaha itinayukan no ina di karon
0: sa kapon nga kabong gurayan di ba
2: bao abo makaron gurayan abong gurayan makaron katulajon no halin to sa printe sa bagsakan area asta siya sa suod kaabo ta kasarat yang kurbo gurayan aton makaron no anda gani ang nagkiwa-kiwa kay parinjeji sa akong likod no sige ra ana nga kiwa it ana nga gurayan katulong din kanamiton payukan abawa kanamiton payukan gurayan makaron kanami ro gurayan sarat yang kurbo gurayan aton makaron no agar iyan ang pagpagwa naton iya di kara sa may bagsakan area maabo ri karon mabakal ninyo mga kakanin nakasari-sari nga mga kakanin ba makaguto mag-agi ka di karon dahil kan namin itong mga kakanin di karon ang sa atong dikari pa ng grocery section iya di rin makita ni Muro suwalog sari-sari stores na to Andro suwalog junior lo gamanin si Luna ang sinang Josephine Ilorita suwalog no sanda magina no may anang mga pistoro na no sari-sari stores ang ganatang tabo karon kasi gabong kita makaroon no Roy Buntogon restaurant ha pag nakbatian ninyo ro na kasi gabung programa ta Todo Virada Roy Buntogon restaurant na ga suwalog sari-sari store ka ronga Jol. Ibang kay Jocelyn Adok ranang bugasan riya no. Ya di karaag pagpagwa nimo ito sa Mikrachot Cirod, abo ka man gihapon mabakal dito nga mga gulay, abo di ko kahilira mga kaapi nato una no. Mga barkada nato gabulit gulay ro na aganda ginaga nga mga saging balingka, kamuti na ninyo mabakal dito sa api na ka dulo na kaya pagwa o ni Mot Kratot Sirod. Ang dikara sa katungwanan, itatun sa Lorenzo Road, prutasan ni Papa Dad sa roon, nga sila, delisplay yun sa naruna, di karoon, ang mga prutas, ang mga nakasari-sari, ang mga sizes, at mga itlog, no? Ang sarang kiiting karoon, dahil yung bani man nga, mga dried fish sticks yun man ang naruna, abo man sa naruna, di kahilira di karoon. Ngayon, mas manami, ang tultemprano ka mo, abo mo makapili ka mo, mga bago nanda nga mga delisplay, at mga nakasari-sari nanda nga mga baligya katulungan Jiril. Bago ako mag-stroke at hindi nila mag-ginamay, gina-congratulate kita, no? Congratulations, kid, kay Justin Mi Mendoza Malapad. Ba, imora naka-kwan ita, board passing sa Registered Medical Technologies. Ganyan, no? Congratulate, igrado, bilog na nga grupo. Ang bilog na nga pamilya, pamilya Mendoza, pamilya Malapad, no? Ay kay Ma'am Che, ay kay Ma'am Rhea Runa, no? Anang gumantun, ay Ma'am Che, nga, unga, gumantun ni Ma'am ni Maria Runa Mendoza Pang no ngani ay congratulations kid no aghap indo na may training kami indo na one day nga training ra ha ruaton nga kapatid sa iglesia ni Cristo no may apo may amo nga training do ra sang adlaw ra navigation ag rappelling no ito kami magadungka sa may Tigayon Bridge sa dalop Tigayon Bridge no ay Sir Oriel ra nga bilog nga grupo ruaton kapatid sa iglesia ni Cristo ag ginaga hinagaon do aton nga bakbakan boxing tournament ina sa may barangay.
0: Okay, so, New Buswang, kita-kits kita ha, kita-kits kita hinaga ni kagawad kita. Darius Dimuhina, no? Oh. Agakuan ang unga, no? Nga magadagagan, it is kay chairman, basta tatakji, no? Tatakji. Yaki Dimuhina.
2: Tingnan ni, ay hinaga ka namin ito nra. Adto ko mo hinaga ito dahil may daywa ka bout.
0: Special bout.
2: Tatakji nga nag-sponsor ko rato nga nga bakbakan boxing tournament. Ang tutanawag ninyo ra, pero sa bilog ka ra, nag-representar, it bilog nga region 6 sa patag it boxing. Ito sa may palarong pambansa.
0: Di ba nga, no? Matsa 48 ag 52 kilogram. Tama?
2: Tama.
0: Ikarong so, iga-representar no? Da, it tatakji. No, nginigyaki Dimuhina. O nga, ni kagawad Darius Dimuhina, no? Araya nga rang sponsor nga daywa ka mga special bout.
2: Tama, katulong nga Judil, no? Ag may, may ina pa nga plus 20 ka bouts, katulong nga Judil, no? 20 ka bouts ra, may special bout mata kita. Ag may main event fight mata ra atun ka rang
0: bakbakan. Gina-congratulate na atun ka rang organizer, ha? Ag kama naman do SK Chairman, ha? Sa presente makaroon, no? Nga SK Chairman, nga si Vince Carl Regalado, no? Ay sandaro nagpasilitar nga magkaroon ita bakbakan or boxing no ina sa barangay New Buswang sa covered court tinaga ita hapon pagkatapos itilabas no so kita kids kita no ni kagawad Darius Dimuhina ni Tatakji Yaki Dimuhina no ang G.
2: Yaki o Dimuhina
0: oh Dimuhina okay nga nag-sponsor itay wa ka mga special bout no nga may mga titulo na po ah, sa Patag Ita Boxing. Rayang 48 kilograms ag 52 kilograms sinaga sa special bout nga sponsor Ita Takji.
2: Tama, kayong tutulong nga Jill. Masadya ra. Kita-kits kita hinaga sa comment board.
0: Iti haom ka na, haom ka na. Haom ka na. Agarakon niya bangko inasing kilid. Haom na.
2: Ay, reading. Taron ikaw pa. Ikaw rin sang bilog na jury ka na. Magapungko ito. Magapamantaw. Itato niya na nga boxing tournament. Ag happy-happy listening. Ginoga, pinamati makaroon si paring Cesar Calupis. Pamilya Calupis rin sa may barangay Andagaw, no? Paring Roger, nagalis. Happy-happy listening. No? Kay Kuya Rixis Dadibas, ina sa may barangay Lina Bonsor. Happy-happy listening. Ka paring Junior, ag kay paring Rafi Alcaraz, ina sa may barangay Tigayon. Happy-happy listening. Kinyo tinan. Kay Igsoon, Christian Tanya Milgrio. Happy-happy listening. Kinyo tanan-tanan. Ag sa acton ng mga listeners iya sa bilog ng may Kalibo Public
0: Market. Agroaton niya taga Kalibo Public Market ay matsa nagakasubo yata, no? Ay may nagtaliwan nga taga tindahan katudong Jun, no?
2: Wa natin pa mabuo, no?
0: Na?
2: Wa pa na ako nabuo kung may nagtaliwan kita nga taga impyado taga tindahan.
0: Oo, oh, may una, no?
2: Ay, oo, si Sir Julie Israel, no, ba sa pamilya ni Sir Julie. Sir Julie ay ato, grabing kaapin
0: na taga tindahan. Sa pamilya Israel, no? Ato, no? Amigo naton si Sir Julie nga rin.
2: Oo,
0: nakibot kita ka rin kaapon ni Tagahon.
2: Nakibot man yan kita dahil may sinugiran man kita kaapon, nalipat rin kita, no? Sa bilog na pamilya ni Sir Julie Israel, haya condolences kid sa bilog na pamilya, no? Yun rest in peace kid, no? Imotara nagtaliwan yung sa piyak ng kinabuhi, no? Ruaton nga original rin nga empleyado itaton nga may Kalibo Public Market. Dahil ni Kutong Gidelo, may atong datong nga balita, no? Magaling niya sa atong mga area of responsibility, no? Magaling nito sa may Dr. Rafael Stumbukon Memorial Hospital. Paadto rin sa atong nga masakusako natin nga temporaryo natin nga may Kalibo Public Market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katulunga Jun, kabisilya ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo Live Report. Report. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abugid niya sa gamat ha, kay Katulunga Jun na kabisilya.
1: Todo Berrada.
0: Direkta nga nag-report no, sa Provincial Hospital sa natong kaso ita vehicular accident. Ag sa aton niya todo bantay presyo, todo bantay supply. Ayan. Good morning, anay, ha, kay Andrew Junior Swalog, ina sa tindahan, kay Yulalia Fernando, kay Marilyn Zacarias Igat, kay Nung Gido Reyes, ha, nga uwagid nagabugaw, kay Ryan Placido Dalmacio, kay Boy Guaps, nga nagapinamati ina, no, sa Naluok Housing, no, nga nagasigabunggit kundor programang Todo Berada, si Dr. Jones, no, kay Jobel Castillo, no, agkama naman kay Cristy Polhencio Alparo, kay Ampo Jinjin Mary Cipriano nga umalapar gumata sa puok kabie. Nagpanispiras kay John Ronald Magdaloyo, no? Ang ginatamyaw kuman ita maayad-ayad gid niya agahon. Kay Wilmina Kilisa, no? Kay Ampo Jimayla Gapi, no? Ina sa Quezon City, no? Kay Rodilio Castillo, kay Marvin Anthony Tindan, kay Nongbong Chavez, ha, ina sa New Buswang, kay Teresa Daguno Vega, kay Aljon Francisco, kay Mar Romara, kay Salomi Solina Sorilla Villanueva, kay Efren Igtanlok, kay Ninita Bait, no? Ang kama naman kay Steve Pador, ha, ang kama naman kay Rixie Pilayo, no? Ang kay Toto John Briones, nga nagagihit yun itanang kanding. Ha? Ang kama naman kay Leopoldo Cesar, no? Nga nag-monitor man makaroon kay Maria Silvestri Almiro at kay Efren Flores, no? Sa may New Buswang.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Oras sa Pilipinas, may 16 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 6 kay nang Hilda de Leon Igos gali kay nung Buying, ha? Ang kama naman una sa Pamilya Rotolo sa Minaleso, no? Ang kay Toto Roger Losero nagalis nga nag-monitor man.
1: Todo
0: Berrada. Ang porsyon balitaan ginahatod katon ita Gold Eagle Beer 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Magabalik ako ha sa report ni katodong Rinald Banjola, ang katodong Rolly Boy Herrera, no? Ang mga katodo, ha? Rayang bangod sa uwa pagkaintindihan, ay tao, nagpunitit yata sa nasa ilimnan. Ang grass fire nga naguntad sa barangay Lapnag Banga, ha? I-check natin doon, ha? Ang mga katodo. Ang sakay katodong Rolly Boy Herrera, ro ginahugat niya, kwan, ang isyuhan ita commitment order halin sa korte para sa para nga marimet ro akusado nga nadakpan sa sangka bypass operation sa may Boracay, no? Aga daywa ka mga gaki nga nagtuga it is skandalo sa separado nga lugar pinatuwog sa kulungan una sa may numan sa PNP, ha? Standby ka mo sa report karon ni katodong Rolly Boy Herrera. Balikan ta pagkatapos si Jamaga na.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berwada. Berwada.
3: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Bahato na, swabig yun ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako pabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na ako nga ginainom. Uwa na ako itake it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Ah, yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na cheesemaker.
4: Pacemaker, oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension, kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3, the number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
7: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
6: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR or permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.

0: San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Pilan yung promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfall Gold Coffee Mix.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
2: Sunfall Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Sunfall Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
2: Sunfall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
8: Bukod po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
9: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. At saka yung pian ko. Pero sa walong box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko, saka yung tulog ko.
8: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
9: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko, maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi, yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatake up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Sa ngayon po, okay na po.
7: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
2: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Todo. Berrada. Berrada.
10: Balik kita banwa sa aton karanga pag ililimaw ba sa Tapas Capiz, Galicia, Ampo, Jimayla ho. No? Mainit kuno ito sa Tapas Capiz, no? Good morning man kay Benito Rintilio o nasa Quezon City kay Ampod Benito, no? Nga nag-monitor gid katon adlaw-adlaw kay JB Matore. Agkama naman kay Blinda at Taay. May manami kita nga balita ha, para sa mga madalagnon. Ro Provincial Engineering Office, Aklan, naghiwat yon kahapon ita ocular inspection kay Bandong Apresal sa mga gugta nga maapektuhan ko construction it Timbaban Bridge. So may mga maapektuhan posible sa Balaktasan, Kabilawan, sa may Banwa ita Madalag. Rutim haiging pangunahan ni Engineer Bobby De La Cruz. miyembro ra ita provincial appraisal, no? Ita committee, no? So kahapon ha, nakakanda kung sandara ita on-site gin ng ocular inspection, agi-appraise ro inyo nga mga kahugtaan, kaya ayaw kamo mahawag, ay bayaran kamo karon ita gobyerno, no? Ag paborman kinyo, no? Rorayang construction ita Timbaban Bridge, mga katuto.
2: Todo berrada! Berrada!
10: Roraya ba yung mga kaigmanghura naton nga nagatagang-tagang? O. Especially ha, ro aton nga mga kaigmanghuran nga igtutahan nunukot sa mga private hospital. O. Kasi ro sitwasyon ni aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital kuwang gid sa bed capacity, hindi yang sa private, no? Hasta iya sa semi-private ag iya sa mga ward. Kuwang gid ita bed capacity, no? Ro aton nga provincial hospital punuan. Pero iba nagapakonfine ay bangod nga ni nga, siyempre, that is a government hospital, ay makatipid-tipid, bukot masyadong magastos, no? O galing, ay, pila ka mo ina sa emergency room, ina yung kamuhasta, samtang ginausuyan pa kamo kung siin ka mo pwede papahuwayon or siin ka mo una ibutang, no, ng mga ward or mga kwarto, no? Kaya kaabo kita at mga hababaton nga mga reklamo, ay alin nun mako nato doon, ay royon, nag inyong gusto, hindi man kamo pwede mag-agtoto sa private hospital kasi mahal nga ni. Gadugang pa sinisigun kinyor inyo nga mga masakit. Kung hiagto ka mong sa mga Ace Hospital, St. Gabriel Hospital, Mission, St. Jude, Panay, di ba? Pero iba, nga nagapanunonggo ay rayang nagapangayo itbulig. So despite ko rayang mga pleading ni Oswag Ilonggo Partilis Congressman Jojo Ang ay may naghambag abing ipres ko no roan ng mga kwarta, roan ng pundo, roan ng budget, no? Ay bago pa matagumpok doon ay ang kontrobersiya, ay una utaro budget ito Oswag, Oswag Ilonggo, no, sa Buligan Center. Inaroon na sa dating governor's office, nga sa makaroon ay opisina yun ita provincial general services, opisina ni Mr. Ivan Patron, ita PBAO, or provincial barangay affairs office, no, ang una rayon do Buligan Center. Una ro distrito ita segundo ni Congressman Joven Miraflores. Inakman, no, ay Congressman Joven. Unakman ay Juang, no? Una, sarang kaman makapangutana kung gusto mo personal nga mag-agto kay Governor Joven Miraflores. So, tatlo sanda, ha? Naga-join force para bisan papaalin, hindi man masabat. Pero importante, bisan kumpurmi may bulig from Congressman Juang, Congressman Joven Miraflores, at Governor Joven Miraflores. Ang mga katudo, no? So tatlo sana nagahugpong para nga mabuligan ang needs it mga aklanon. Although, bisan bukod yan it mga aklanon, basta nagagapit, no? Ang hakonpain iya sa provincial hospital, as far as provincial hospital is concerned, hay nabubuligan gid ang mga katudo, no? Sa mga private hospital, may una man si Congressman Joven, no? Ag especially may una man doon at Oswag kay Congressman Joang, no? Ag mabahugi doon pa sa gamat, kurayang mga tao nga ginariper naton. Kasi kita iya sa todo, wata kita't kwarta iya, no? Kasi roaton nga rin negosyo man, eh, kinahangan man naton niya kumita, no? Para may isweldo kamon, may ibayad sa kuryente, no? Bayad sa internet, kababo! Ang mga operating expenses rogi na pangatubang itradyo todo, no? Pero pangamuyo yang ay base matakon ma-realize it the management nga ma-establisar yun doamon nga rong ginatawag nga foundation, no? Nga bisan pa paano kung may among foundation ag may una nga mga sponsor, no? Nga magasabat ko inyong kinahangan nun ay base kami sa bilugman sa pagapilahan iya sa radyo todo, no? Nga maagi sa Radyo Todo, kami, Gary Pergilang, agto kamo to sa opisina ni Juang, opisina ni Congressman Joben, Governor, Mayor Juris, no? Doyon do mga tawo ang ginarefera namon kasi kami iya sa Radyo Todo, wala po kaming perang ibibigay sa inyo, no? Ro amon nya nga mahimo ayro panawagan. Akon may una nga magasabat pero ro pinakadabes magagto ina kay Jojo ang ay, hindi kagin mapaslawan bisan papalin hindi man masabat ning kinahanganon pero nagabulig, ha? Ang kama naman kay Congressman Joben, ang Governor Joen Miraflores, no? Una gihapon, ha? Ro good relation sa pihak ko mga issues, no? Nga ginaaboy kanda nga tanggalon yun, buon yun una ro lamisa. Ambay ni Governor bukon tarot minatot, hanggat gusto ni Congressman Jojo nga magapabilin ina sa Buhuligan Center ita gobyerno probinsyal, ina ang ruan ng lamisa, uwa it matabo nga may pagpahalin, ay bangod mabaho nga bulig ron sa mga aklanon.
2: Todo Berrada. Berrada.
10: Si Katodong Rinald Banjola, i-check na ton.
2: Radyo Todo Live Report. Report.
10: O, direkta sa may Kalibo PNP, rayang uwa magkaintindihan nga rin, nagbagaywan sa ilimnan, agro-grass fire nga to, sa kompleto nga mga detalye. Katodong Rinald, patrol, please come in.
11: Katodong Judel, sa atang Karaga Police Report, no, magandit niya sa atang Karaga Kalibo PNP, ronde Karaga Narigaran, no, nga komosyon, rung nagkontad ka kami sa barangay Tigayon, no, sa Banwa Karaita Kalibo, Katodong Judel, matapos no, nga magkabaton karaita impormasyon do atang Karaga Kalibo PNP, no, nga informar nga ni, may una Karaga Nagtuaw, nga komosyon, Katodong Judel, matak na alas 11:15 ita gabi, no, gindaga iya sa atang Kalibo PNP, ronde Karaga Sanday, ascertained Jeffrey Ilarina, 39 anyos ka residente kada ita barangay poblasyon Balete, no, kung sin imoragin aligar biktima, no, ita ka nga pagpamako o pagpambayo katodo sa del nga nagkuntad na kabi, no, una karon sa may barangay Tigayon Kalibo, mga tak na alas 10 imidya it gabi kung sa sin, ronde ka nga si Jeffrey, kaibahan ronde ka nga si Ricardo Concepcion, no, 56 anyos nga residente mat barangay Tigayon Kalibo, kama naman de kaya si Ascertain Pacifico Detention, no, hay nagapatigayon ita pag inom-inom katodong Jodel, no, ang ginaligar de kaya nga si Jeffrey nga ram hay may una ka nagtuhaw, no, nga misunderstanding, no, between sa kay Pacifico nga kung singi ilaya ka si Pacifico hay rong tatay, no, it anak ka nga po pamasyaran katodong Jodel. Una ko rin sa may barangay Tigayon, nga kusin, sa katuanan, itry ka rin pagka-identidihan, no, nga diskusyon ka to doong Jodel, may una ka rin mga confrontation, no, ginagkaganabo, no, kung sino, di ka rin sa certain Ricardo Concepcion na nagpatunga doon, sa nagkaga-discussion, pero ginaligar, pero di ka rin si Jeffrey nga ra, ay nagbuhi ka rin ita mga pang-pang-insulto, abir, no, nga mga gimbuyan, no, katong Jodel, again, sa kay Ricardo, nga di katurong rason karon dai kra nga si Jeffrey hay binayo, no, sa anakron nga baba rason nga kangkon imora ita pila kraga kasakitan sa anakron nga party kra ita gawas nga gin advice, no, nga magpa medical check up sa atong kraga doktor Apelis Tumbuco Memorial Hospital, so gindaga iya sa atong nga Kalibo PNP ronay kraga baga imbolbado pero pag abot iya nagkasugot pat ka todo Jodel nga sandalang karon magasital na ita anda karon nga uwa, no, pagka ilintindihan between sa ronde kraga mga imbolbado nga recorded iya sa aton nga Kalibo PNP katodong Jodel. Samtang sa piyakabahin may grass fire kahapon nga nagaguntad, no, sa bahing kraga nga Banwa Karaita Banga particular sa may barangay Lapnag, no, sa Banwa Karaita Banga katodong nga Jodel, no, kung sa sin natabura kahapon, no, ita Udradlaw kung sa sin nakapin, no, 800 square meters nga parte, no, ita nabukin karagabahin kung nga barangay Alapnag, no, sa Banwa Karait Banga Katodong Jodel, ronday ka ginyamon, no, itry ka nga kayo kay base sa information alin sa itong Bureau of Fire Protection Banga nga kahapon ita Udradlaw, no, natabu ronday ka nga insidente Katodong Jodel kung sin ginasugid nga may una karon, no, nga nagsuga asta, no, nga nagamon, no, itry ka nga magapatay, no, nga mga dahon hilamunon katodong Jodel una karon sa sambik karaga lugar daya karon gin rason, no, subangod kay hindi man makapenetrate ro ray karang fire truck, no, ita aton karaga Bureau of Fire Protection Banga ay nagbuli ganan don, no, katodong Jodel ro ray karang aton nga mga nagresponde, no, ita bakit brigade, no, para nga tigayon, no, nga matap na ro ray karang kagayo katodong Jodel sa naguntan kahapon Udradlaw una karon sa may sitio ilaya barangay Lapnag sa Banwa Ita Banga. Samtang sa piyakabahin, no, makaroon may ongoing, no, nga implementation kung nga search warrant ro aton karon nga Altabas PNP katodong Jodel, no, sa Sangka Barangay una sa banwa kara italtabas no particular sa barangay Udjong no Altabas aga pag-ulan gid no nag-start based ato kraga information no nga nabuo no kay police officer Silverio nga nagapabot katon itaminsay katodong judel makaroy kraga agahon no una karon sa banwa kara italtabas no pag implementar itray kraga operation ako aton karon nga Altabas PNP. Sa iba na ito yung mga municipal police station no, sa 1st District so far, wagi may katma-reported doon no, mga madriguon kaya insidente nga nagguntad ka to Jodel, kagakipiya sa ito sa banwa kaya ita kalibo no, kay Daya Rusulamente nga nakabagag no, iya sa ito kaya kalibo municipal police station no, kabi itadlaw nga Webes. Mga initial kaya report direkta sa kalibo PNP sa Gapon para sa Todo Birad. Ako man si Katodo, Reynal Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Abogid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola no? Sa imo karang mga nagabagabaga nga mga balita.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
10: Good morning, anay, kay Karen Amara, kay Karen Mayor ha. Ang kama naman kay Nini Irene Relente, ang kay Rubin Relente nga kabasko gid kunuro anda nga monitor no nagasigabong gid Robles sight no sa programang Todo Berada.
2: Todo Berada.
10: Kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yo no nagainom it more power kay Lionel Valencia Vlog kay Feliciano Ernie, kay Randy Ran Santisas at kay Maria Los nga nagapamati man makaroon sa aton kaya nga pagpangalaga.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
10: Si Katodong Rolly Boy dong, ara na, naka-standby na si Katodong Rolly Boy. Ro Lalab Batan, Barangay Council, hay magahiwat, itasang ka public hearing, sarayang pag-aabuton nga Agosto 30, no? May kaangtanan da sa lima ka mga ordinansa nga gustong ipatuman ita Barangay Lalab, Barangay Council, no? Ang mga katuto, no? Raya ro mga ordinansa ho nga dapat maipatuman.

0: ordinance prohibiting all stray dog to roam along the road. Rayang mga stray dog o rayang mga ayam nga buhi, ha? Pagadumili, ana, dapat pahaom kamot kulungan, pahaom kamot higot, agigtan doon inyo karang mga alagang ayam, no? Kasi nagahigko ra, nagapamangot pa, ha, mga katudog. Kung buhi ra, madasiguran na nga pag force multiply kasi kasta ito, kasta iya. Ha? Wabi it programa makaroon do aton nga gobyerno nga ipalay gate do tanan niya mga ayam eh. Diba? Ha? Ay, kuwa tamalay gate ng ayam ra, sige das gilatas karsada ra, kada tuwad na ka na, tatapos gin. Ha? Pero pagkaiwa, ordinance regulating the use and operation of video okay and karaoke machines and other similar amplified sound device in public places from 10 a.m. to 10 p.m. Ang mga katutok. So, bawal na ha. Agro-ordinance banning the drinking of liquor and intoxicating beverage in public places do pag-inom sa mga pampubliko nga mga lugar. Sa guwa it inyong bagay. Ayan. No? Pagbalandra at pag-inom sa mga binit karsada. No? Sa mga plaza. Ayan. Basta sa mga public places. Ordinance prohibiting the act of being topless or half naked. No? Naked in public places. Ray mga nag-aubaghang. Agray mga nagapakita-kita. Ha? Sa pangpubliko ng lugar. O, pag-istoryahan na sa public hearing mga katuto, no? Rupang lima, ha, mga rupang lima, ordinance prohibiting the use and operation of motorcycle with open pipe, remove, cut, disconnected, modified, defective, or excessively loud mufflers exhaust system within the territorial jurisdiction o barangay Lalab sa Banwa Kara Itabatan. So royon do inyong pag-aistoryahan ang pagkakasugtan nga ma-implement rong limang ra ka mga ordinansa. So mayandra, mayandra ay roo inyong public hearing sa August 30 alas 12 tapon sa barangay Lalab, barangay Covered Court.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: Si Katodo Rolly Boy, naka-standby.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Direkta sa may Banwa Itnuman siya. Arriba Numan siya, Katodong Rolly. I-arriba mo, pasok!
2: Yes, Katodong Judel, no? Bilang update sa gintatigang iba-iba sa operation sa Islas Boracay kung ato ni mga otoridad at nung consenting in question ng kaso kontra sa kay Maylin, kundi unong anyos agresidente sa barangay Kino sa Banwa Itibahay nga itinang sa sangkabay ba separation sa sangkabarangay sa bahin it isla it Boracay sa Banwa it Malay nga kung sila gapas riya sa Section 5, Section 11 itinang ko ato nga Republic Act 9165. Matapos nga gin-inquest kapon before the Provincial Prosecutor's Office kung nasambit nga at posado gon ginbalik anay temporaryo sa ato nga Malay Municipal Police Station for custody samtang ginawat nga iga-issuan it commitment order alin sa korte para ma-erenat kung siin nga institusyon, ERC o kung BGMP kung nasambit man nga akusado in violation sa Republic Act 9165. Sa pihak na bahin, sa Banwa Itnuman siya, daywa ka mga persona involved man rin sa gatawag nga iskandalo sa separado man nga lugar, taga Barangay Bulwang at taga Barangay Kamansi Tour sa Banwa Itnuman siya. Kaya isang bato nga ginkilaga gidamang sa kay Rinaldo nga taga Kamansi Sor nga kusin inaslap ti Pluisa at makahilong nga ilinon ag anat anang nga ginkunyog o kong ginuyog-uyog rong kabaong sa sangka persona o sangka sa sangka namatyan.
0: Ano na ro patay ba si gusto ng pukawon?
2: Ana kuno nga gumankon.
0: Oo. Kita mo mato nagapahuway yun pag dinisturbuhon mo?
2: Siyempre, nakatawag ito mo ito, ginanat ang ginuyog-uyog rong kabaong. Ay, nakatawag ito ito pangol sa pamilya. Aga naman ganun yung igbatara, kinakulong anay, process keeping, ni Espin Mimel Chirombiga. Anaman ko nung
0: Espin Jeroman niya, pariente.
2: Oh, anak tiyo na ra

0: si SB Jerome according kay Ronaldo tiyok na kuno.
1: Ah, tiyok na si SB Jerome.
0: Oh. Ay, iya kalangan ay pawayway man na sa police station na sa mampuan ka.
1: Ay, tama ka. May basi ba kung hawason na tarupatay kimo tarumbog?
0: Ay, iya sa police station na idol. Mati na kanta ko. Matubok matuod ang dili ang ngayon.
1: Basi umulan, ha?
0: Bay, sinupunan.
1: Ano?
0: Sa kabilog pagid. Sabi sinupunan sa kabilog pagid kaya ginpakulog man. Pulal in Bulban mo. Sa kakumosyon na naman sila influensya sa makahilong ilim. Mga taga barangay Bulwang, no?
1: Ano na sugpon? Ano ang sugpon sa masubok matuod ang dili ang ngayon?
0: Aba ito ni Alan, nga taga Bulwang. Nagakaon sang tangkong
1: di sana sinuwala bugas niya in-in-in
0: natagbuho na ako pinamati
1: dati abi bugas niya in-GA makaroon bugas niya in-in-in no? Wala mapili bangon sang kitchen boy matamad magkuti.
0: Pero nabagot anak ito dong Gidel nung anak ka rin nangin kabuhi karan ni Alan niya taga Barangay Bulwang.
1: Aman. Ay
0: sang kakwana sa sang ka trabahador at sang katangki ya sa kaman si Norti. No? Pero taga Bulwang ito imaw. So ginpagukpan ko na imaw it mahaba nga masadunggan. Ah, nagaw na rin ang armas na tukuan ng amo nga kita upukan, ha? At anak-anak nga pinagupan man sa antang patay.
1: Patay?
0: 2015 pa natabo. Hakulong imaura. Hakulong imaura. Go 2023 ang imaura nakagawa. Agahara nakakisamat at kontra. Ito ay hilong imaw sa Bulwang. Ara, himos man sa itong mga kapulisan, dahil nga dahil na influensya makihilong ngayon nun, ay ginpatungog anaya sa aton nga kulungan, no? Ay mura sa ro nagtupon.
1: Ay, bukon man it masubo, ay may kaibahan man imaw, puro man galit sa nasingir.
0: Provincial deal ang kanta.
1: Oh, timsong lang na, provincial deal. Hindi ginman matun magayo kung may kahingabot kinyo. Agawa kamo tinupyan sa i-inquest gin matamaton kamo sa provincial jail. Agawa o tamaton makarot tangkong. Sini ad nga, kanyo tama ka na, sini ad nga pizza ay bisan asin wala.
0: Tagbuho na rin ang deputy chief of police, police captain Elmer Sardon.
1: Natagbuho imaw sa kanta.
0: Sa kanta, tahanaroon na eh. At manami, tama ko mag-isa na mag-do it yun, daywa.
1: Abi, ang tunay, abi, pag-apitibi, pakantahunta. Pag-apitibi.
0: Palapitahin ko si Kuan, si Rinaldo.
1: Pakanta, abi, sa nang daywa, abi, do it, abi, maton ka mo. Gusto mabatian ni Idol, agad kung makagawa ka mo, ina. Imbitahan ka mo, nga bukot hilong iya sa todo harana.
0: Ah, pwede karon ho.
1: Ah, kasi ko nakainom ka mo, di ko ka mo pag-imbitahan. Basi magmaoy ka mo. Abi, abi, maton, abi, abi, kanta, abi, maton. Abi?
0: Abi, naal. Ganun to ganit kanta mo nga to, nga masubok matuod. Abi, abi, abi, sample, abi.
1: Ah, ready.
0: Kung masubok matuod, hindi ang ngayon.
1: Kapamati, mato si Idol.
0: Masubok matuod ang dili ang ngayon.
1: Ning-ning-ning-nong-ning-nong. Ning-ning-ning-ning-ning-ning.
0: Sa pilit mag-imbang.
1: Ning-ning-ning-ning.
0: Anong kanta to, Provincial Bill? Anong masubok kanta to?
1: Sabat.
0: Ato ni Jang Tangkong. Wala asin. Dek, tupon dek. Dek, kamer. Jang Tangkong. Jang Tangkong. Jang Tangkong. Ito ni Kon.
2: Kau
0: nya punya utang.
1: Takut gitar, hoi.
0: Gila. Oh, kita mau. Oh, hai. Batian mau sampun parko. Hah?
1: Napilih. Bangun sang kitchen boy, matamad magkote. Anip.
0: Ay, kita mo, batay mo.
1: Grabe ko ta. Kaya ginmat abirada ra atong programa nga ray. May harana. Una tanan do entertainment.
0: Oo, una tanan diba? Do.
1: Oh. Una man do mga putahe kung ano ang imo nga mino makaroon ni Adlao. Diba? Mino of the day. Harana. Una, kompleto ko ta. Kaya naging variety na ang programa natong tama ginman nga todo birada. Abi si Hepe, abi testing ikon kantigo man.
0: Wala si Hepe. Deputy ang anong katabang sa gano'n. Si Hepe ang...
1: Abi si deputy, abi si deputy, abi pakantahaman. Sir, ano man mato ng imo nga kwan kung sa mga programa, imo nga response.
0: Kwan tayo mara, anak na nasay, anak ka nga kwan na yung 30 high. Cute fish.
1: Ha? Cute fish. Masiro anak, takaroon, hawak mo ang beat. Hawak mo ang beat. Tunuwa patamaton ni mo pagdisturbo haro patay nga tuwa temato na ma-discover nga mayad gagali makanta.
0: Oo, oh, gani man o. Tunuwa na pag-uyog-uyog haro.
1: Ay, Maria kagusip santisima sa langit. Pero okay, okay so... mayad matagali ko at ininom.
0: Oo, oh, ay nampawara kapaligos yun.
1: Ay kung may ininom, ay gagawa kita galira abilidad.
0: Ay, isa nakapaligo si ganyan.
1: Katuturo ni Boy.
0: Oo, oh, nakapaligo si ganyan. Pawan ang pawan, pero gaganta yapon ha. Oo, oh, mayad yapon eh. Oo.
1: So, anyway, kantaan nyo, abi maton, tag inugbakat bugas nga wa marilis. O maprubahe. Kantahan nyo, abi maton.
0: Kanogan man mana to kantahay.
1: Oo, oh, tira tong 5 million, abi maton nyo to. Kantahe, umunabi nyo maton, kanta. Ah. Ay, ay, ay, ay, gosip sa tisima sa langit to. Abo lang ta kita sa isipan.
0: Abo tag buhok kara nga nga pamati.
1: Sawa man ah.
0: Okay, so sa
1: matsawa man matsa kita malang adaywa.
0: Waron. So diyan na ay siguro ni Sir Rato na matod yung mga information ng report no hindi sa aton area of responsibility particularmente sa Cebu District to lang nga nagreport sa naman sa Municipal Police Station para sa todo birada ako naman kay todo Rolly Boy Herrera ito ay todo kay Ibigan mo
3: Radyo Todo Live Report Report bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo Radyo Todo.
1: Good morning anay kay Sandy Lumugdang aga kay paring Arman Lingasyon. Ginapanawagan na, ginainformahan do mga igmanghod, kakilaga, amigo, amiga, ag mga himata, no? Sarayang pagtaliwan ni Nanay Delina Cayetano sa edad nga 76 anyos, no? Ag imorahin nagtaliwan kuno kahapon, alas 9 it agahon, no? So iga paisayod galing kung si inimo igahaya ag hinonoro ana karang nga schedule it gubong. Basta ro importante amba ni paring Arman Lingasyon ginapanawagan sa mga kaigmanghuran, mga himata, kakilaga, amigo, amiga, no? Nga si Nanay Delina Cayetano ay nagtaliwan yon sa piyak nga kinibo sa edad nga 76 anyos kahapon it alas 9 it agahon.
3: Todo berada. Berada.
1: Aga siyempre rutugang pagitaton niya mga balita. Balikan ta ha, si SB member Matt Aaron Guzman. Si Madel Valenzuela may mensahe ito sa aton nga Radyo Todo no nga gusto na nga magpa-interview no ay makon bukon it mauron basta-basta nga ma-request ay bangod nga puno ro aton nga issues makaroon, no? Ay anak ko nung pagkasabton.
4: Wow.
1: Ay may election ko nung kahapon, eh. Yata sa ako niya pagkaintindi, no? may eleksyon ang mga katudo, no? Agmat sa kaibahan na naro dating presidente nga si Mr. Jerby Ibarra, agrayang si Rinaldo Agkawili, no? Agina panindugan na nga ro pangalan it andang asosasyon nga kaputo dahil registrado kuno sa duli sa pagdumaga pa ni Sir Agkawili ko 2018. Ayan. Pero gina-question tama karon hay kimot a Mr. Valenzuela. Bukod at ipasa mo sa iba, no? Bukod at ipasa mo kay Agkawili. Bukod at ipasa mo kay Ibarra, no? Ay kimot a gina-question kasi ikaw kuno ang nagadaga, ikaw ang nagaklaim nga ikaw ang legit nga kaputudan.
3: Todo berrada. Berrada.
1: Oh, so imo man makaron generasyon, no? Nga kanday kuananay Ibarra, ang kanday Agkawili, no? Bukod yun at kimogon.
3: Todo berrada. Berrada.
1: Ano kita may una baga sa kaputudang ray? Ano kita baga may una, no? Despite ko pagkilaga ko mga right agency ay makaron ginahugat naton do dole. So sige, hugaton taro final say it dole ha. Pero sa aton niya pagbalik ay tinguhaon ta nga makontak man si SB member Matt Aaron Guzman ang mga katudo, no? Ro committee chairman it the committee on transportation it aton nga sanggunyang bayan it banuang kalibo nga nakahambay kapon ang tibay mana ni Valenzuela.
3: Todo berrada.
1: Ano ra yung balita ginhatod katon ita Gold Eagle Beer 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pamparelax Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos si Jamagra.
3: Rafael Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
2: Kapoy.
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pamparelax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape na.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakagon kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: ang San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Beer and Wine Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko ninyo yan? Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano eh, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sekreto kakon.
12: Uwa ako it sekreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una is serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigla ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
13: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
14: Cheers sa barkada nating Night Shift OT Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pumakal sa mga butika.
17: D3 Bio.
19: Sir Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
20: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
21: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
22: para sa Seth Manalo.
21: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
19: Cash alin na!
23: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
24: Si Ma'am Annabelle, nag-drive AC ha.
25: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ha. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
26: Thank you very
25: every
26: much.
25: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
26: Tama, kasi, tama.
25: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
24: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
27: Todo Derrada, Derrada sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo. Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
28: Okay, balik kun kita sa aton karanga pagpangalagad sa nabili naton nga mga minutos, no? Ay may 10 minutos yun o nakataliwan sa oras nga alas 7. So meaning 20 minutos na lang.
27: Todo Derrada, Derrada.
28: Tanta ginahugat-hugat natin dolinyada ni SB member Matt Aaron Guzman, no? Good morning anay kay Bingay Almanon, kay Josephine Briones Dorotillo, kay Nilia Di Jose Repedro, no? Kay Will Andrade Tambong, no, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Sa porsyon,
27: matalinong talakayan, masarap pakinggan.
28: Oro Committee Chairman on the Transportation kwa aton nga konseho itabanwang kalibo, wat iba kundi si SB member Matt Aaron Guzman, iya sa piyak naton nga linya. SB Matt, good morning.
29: Good morning, katodong Jebel, at sa mga sukin imong nagapamating pangalaga.
28: Aga salamat man, no? SB member Matt Guzman sa Tsimpuag sa oras, naging taon ni mo iya sa programang Todo Berada, no? Iya sa Radyo Todo, ang radyong kaibigan mo. Now, kahapon, abi, ha, interview ko si Mr. Wilhelm Apilido, no? Agsunungan ni ka na, ay matsaginaling anyo, tanga di man mana ako ko problema manangarang nagakinatabo, no? Sa Kaputuda, no? Between Apilido and Madel Valenzuela. Despite man ako, akon niya mga ginapakita ng mga ebidensya, mga accreditation, certification, no? From other agency, aga inaman sa sangguni ang bayan sa barangay poblasyon na Kalibo, agro komento ita CSO nga imoro ginakilaga, no? Nga legit, aga imoro ginarecognize nga a grupo ita CSO, no? Ro anang Kaputuda, hay una gihapon man na si Midel Valenzuela nga nagaklaiman ag kahapon nga ni matsa may natabo siya ta sa nga meeting ag may natabo sa nga election officer sa SB Matt Aaron Guzman, no? Ro ato ni sangguni ang bayan, di ba nga may intervention yon kara, no? Ag matsa forward yon ninyo sa opisina ita Department of Labor and Employment para sa daro pinaka final nga magresolbar ita problema nga ra.
29: Bali doon na tabo bigan ka todong Judel, no? Medyo draining niya ni Rahim ng issue, no? Pauman-uman yung kay Sir Midel do among explanation. Ay, the last nag-query mo sa aton mismo nga DILG. Kung si inya niya yung nag-attended mismo ka todong Judel, si Provincial Director Raimundo Palanog, kay bahan do DILG manaton sa munisipyo si Ma'am Debralin. Aga nakibutan ni kami kasi bigla ito after session ay nag-advise nga din niya ni, no, inga lang ma-meeting ko nung with the group ni Sir Medel. Aga, during the discussion, katodong Judel, ay, ina kami nanday, ano, ni SB Mil Candelario, dahil bilang imo the chairman sa CSO sa barangay. Pag yung mga members ni, ano, ni Sir Medel. During discussion, ay, ginghambaw niya ni Likat, ano, nagbalik ko man kami sa pinakauna, kung sino nag-umpisa, tapos ay, ginghambaw nga, dapat do mag-resolve ay may anang ano itdole. Kasi nagtao abi do dole gali it ano ko no it kopya hambay ni ano ni Sir Miguel. Pero sa ana man abi it kaputodan ni Sir William Apilido ay do yun do gina-recognize si tatong nga CSO. It's because ha-comply na natangan din ni si Sari requirement.
28: Okay.
29: Kaya naman do ana itdole pero as incompleto gitagitimaw. Aga, in-explain niya ni naman ka ito nga, pag-election niya ito, nanday Sir Miguel Valenzuela, katodong ko din, medyo 20 members mo lang sanda.
28: Mm-hmm.
29: Kaya kung isipon na binaton, do Kapotoda, ay, do poblasyon galing nga franchise, ay 1,837.
28: Mm-hmm.
29: So, kumbaga, ay, so, ginatawag nga, 2/3 o ba, no, lagi, ay, what, about the 20 sa,
28: sa linibo.
29: Mm-hmm. Siyempre, kung nagpatawag abi kita at ginatawag na general meeting, ay dapat ay abo taron, bukong taron yung 20 at ang kamuha sa mga eleksyon.
28: Mm-hmm.
29: At during that discussion, ay naiintindihan man tala ni Sir Miguel do aman naging istoryahan. That's why the last part ka to, no, with agreement with the provincial director, provincial director pala ng DILG, ay huwa to namang doon na et dole.
28: Mm-hmm.
29: But then, do legitimacy, ay ana taron it, kaputoda ni Sir William Apilido, it's because nakakomply at abisan na.
28: Oh, kasi, ro mga pamatood abi, nga narikogni sa imaw, anat sang guniang bayan. Di ba?
29: Kakos na si S.O. Pagid
28: si S.O. naton. Ro anat dole pagid regional director, di ba? May anday. Rosamilog, ro barangay poblasyon kalibo nato, no? May una man
29: yung pagkakunin
28: ni Sara, yung apat, no? Is enough basis para kinyo nga ambagon nga legit arayat asadaro ginakilaga. Bukod at doon yung other faction nga no? Nga pilang bilog malang ni Madel Valenzuela.
29: Tama din kata doon, Judel. At yung encourage ni naman ni mo during that emergency meeting nga ron, nga patintog lang yung mo it, grupo na nang nga, gayon do pangayan.
28: So kamo man gali nang suggest Sir Matt nga bayluhan lang ro anang pangagan.
29: Actually gina suggest na mo ni katodong Judel kasi para matapos yung issue kasi kung wa man nabikit ang nagapugong kanda kung mag-ubrat sa na sarili nga grupo basta iba nga kada pangagan sa ha-register yun or ha-accredit nga pangagan ikapotoda nga kung si Inay do yun do ay Sir William Apilido.
28: So kasimple man lang nakunta ko inyong ginahinyo lang man, no? Nga bayluhin yun ninyo't pangagan doon para at least take off po ka mo, no? Di ba? Ma-take off mata si Apilido.
29: Actually, katodong dito na, nagambay ni si Kapnil karon niya, ano kita man na sa Kaputuda, ano do, ina, may medyo...
28: Ako nga ni nakahambay man kahapon ng kaina, ano kita may una, makon nga hindi kita pagtantanan na, hindi kita pagtangtangan.
29: Doon nga nagahambay ni Kapnil, kasi ang hambay nga ni Namon, uwa kita kami kanda gabaway, uwa mata kami kanda nagapugong. Masaya to, di ito do the same nga pangayan, kasi happy ready to tag, register it imaw. Kumbaga ay, ilaw tabi, legitimate ito to, final ito na to, so pwede nakakita katindog at grupo, basta buko na ito para sa ikayain. Ay kung si kamayad matado, intention ni Sir Miguel, wag ito problema, manami ani ron kato ng Judel, hagod mag-abo pagido
28: organization
29: sa publasyon nga makabulig, kasi hindi man kaya, lima yung nga ka, association do 1837.
28: Mm-hmm.
29: Siyempre, bawat ano karon ay need nga do mga ginamitingan, ma-disseminate ka doon may, ma-explain may, di ko matali, 50 ang imo member sa grupo, di pa magkaintindihan.
28: Okay. Now, ara abiro sa milog sa mga punto, no? hindi abi malikawan ko na matmaton may reklamo, no? May mga naiinvolbar nga sa mga krimen, no? Agkong ano pa, no? Nga ginareklamo, no? Soro nakahawagan abi ni Mr. Apelyido, ay basi madamay ko noroandang organisasyon.
25: Tama ba, no?
28: SB Matt?
29: Hello, sir? Tama, okay. Nandun, tama ka rin na katanong si Kel nga siyempre, ginaproteksyonan man ang matuod ang pangalan, no? But yun, may ano man dun eh. Sa bilog lang sa atong naging race nga din yun yung hindi dapat tenta magdubli do pangalan kasi mabudlay base haobra sa bilog ng grupo al base kumbaga maano madamay man do siya ka grupo so ang ginaproteksyonan tanan ta kini obra tanan na dumayad now natabo man din kito dong Judel sa kumandamduman nimo siguro mga 3 years ago sa Kapitoda oo, kasi Eastern Terminal, Kapitoda and Kapitoda Brothers. So, medyo makaroon man kato doon na, ano, natabo. Pero, dahil man sa mga, sa amon nga mga hinananan nga natabo, mga meeting, eh, nag-resolve man siyang damakara, nag-okay man siyang damakara. Kasi doon sa bilong ng grupo, Kapitoda Brothers. So, original is Kapitoda. So, kato man daw mga issue man kanya doon nun eh, base may naging complain na bigat to nga siyang ka ano kay hapabangdan man na si Kapitoda originally ang Kapitoda and then si Kapitoda Brothers do naging reklamuhan pero na-resolve man doon so atong malanggit kunta karahay kung pwede yan eh biskan kaputa yung joke pa naman doon katodong Jidel kaputodas oh butangan ng abit is doon sa punta hagod masairan mata
28: pwede then, man niya butangan at Kapotoda original.
29: Pwede man. Ay, galing ako. Original eh. Buko niya.
28: Yan eh. Buko mat original, no? Ang hindi ko tabi pwedeng bailuhan ay apelyedo o ginapabailuhan na ninyo rin kay Madel Valenzuela, no? Pwede matod na nang butangat S. Kapotodas.
29: Oh. Eh, bayag man yan yung sanda ka to. Eh, ano man lang natin doon? Kumbaga, ginatawa natin sanda 8 minutes. Suggestion mo lang. Ag... sa rin na bingaan at doling nga ron katodong Jadali Dugang nga ako, no? Si Sir Wilhelm abi karon apelido ay ina kita doon ang pangalan sa mga original. Kat dati patabayan nga ding issue is doling nga certificate. Ay, that time, I think, katodong Jadali ay medyo treasurer imaw. So basically, ina kita doon ang pangalan. Tapos do president siguro kato ay si Sir Agkawili.
28: Agkawili,
29: oo, ag si Sir, ano do, ano, Vice President, at namatay man. At doon do gibuan ni, ginaclaim ni Sir Midel nga, ina mo nagbuo eh, parang authority. So,
28: siyempre. Kaya ginaambag ni mo kat si Ibarra.
29: Oh, yes, yes. So,
28: from Agkawili to Ibarra, Ibarra to apelyedo, tama?
29: Oh, yes. O, oh, katodong Jadel. Medyo makaroon. Kasi naging success yun, abi. Dinatabo. Ay, doon mo niya ako naging ginambay kanda nga siguro makon doon sa bilog nga naging problema. It's halin dati sa leadership man, ano, ay uwa. Sabi ka mo nag general meeting at nag-election. It mag-update bagat inyong mga officers. So, that's why puro success yun doon natabo. Ay, okay. Kaya nagka-problema-problema ka mo. Admitted man si Sir Midel during sa meeting namon nga that time nga nag-present yung mga rin nga mag-ano eh Kapotoda ay parang president pati mag-federation eh Numancia.
28: Until now yata, kuno officers imot Numancia?
29: Medyo ano, mamba, bigatotong siya yan, medyo uwagot naman. That's why ganyan nga...
28: Iyaw't ima nag-focus sa kalibo.
29: Iyaw man imaw ho. Iyaw man imaw. So, siyempre, sa makatong punto pa, kung kita ginapamati, ano ay, mamba na natin nga legit si Sir Apelyido dahil member ti mo ay set of officers.
28: Halin pa ka to.
29: Halin pa ka to. Oo. So, doon man daatan doon nga ginano. Pero hindi man gihapon kita magsugot nga basta-basta nga dahil ang ina ng pangalan ay okay. Yung pa-comply gihapon na itong sanda it mga necessary documents sa ato nga CSO. agad nga comply na na sa CSO, higit pasa ka atan sa sanggol niyang bayan, nagdoyin dayon niya atan sa na yung tawa niya accreditation.
28: So, meaning, do problema nga ra, kung sa kinyo, na-resolvar yun an ninyo, di ba? Nga, naging kinagan ninyo si apelyido. Uwa ko ta, una sa inyong alima, do problema kasi para kinyo, resolvar yun ah. Tama?
29: Tama, dahil yung katatong Jidel.
28: Pero hamat, ano paro ginahugat sa dole?
29: Doan na bika to, during sa meeting naman with the ALJ, hey, parang gintawaan man ito na sanda it, ano, cap it to, laging recognize man sanda, parang nagpa-register man sanda. So parang doon natabo, abin nagtao si Dole kay grupo ni Sir Wilhelm, pag nagtao man si Dole sa grupo man ni Sir Miguel. So that's why nga medyo nagalaban gid nga may andaman ko ng legitimacy dahil nagtao man sa that certificate.
28: Pero haman sa ginapangayo ninyo nga mga requirement, matsauwa man kulot maging comply si Valenzuela nga ra?
29: Ay, uwa man. Nga ni Ron Casadong Jidel, that's why ni uwa pa mo gihapon
28: na
29: credit.
28: Oo, nga saan ang pangagan, no? Ag sa patong organization, ay dahil na siya pinito, maging comply ta, no? Kaya nga nakahambay ka nga pabalik-balik matuod. Ag close yun akong parang inyo, no? Di ba nga sa pag-abuton nga ra nga renewal of franchise, may endorsement karon do mga presidente?
29: Mag-renewal do individual nga franchise bali katulong si Dali mong ginawin.
28: Oo, may una karong endorsement do mga presidente. May pirma sa na?
29: Dati abe rin katulong si Dali, medyo makaroon do practice. Kasi kasatay ni Sir Agawili, ay doon gina na ginaobra to make sure nga yung mga franchise holder ay taga-kalibo or taga-poblasyon tanaron kung under man na. Do yun man makaroon do gina-strengthen pagid nga may mag-agi sa mga aton nga association para sanda tabi nakakilala, siyempre member nanda, sanda maka-justify kung minatood yung taga-kalibo sanda ra, no? Nga sinanda nga balay, mga makaroon ba? So, doon do aton nga strengthen sa next nga 3 years.
28: So, iiduso mo ra, nga mauron man gihapon do proseso pamaagi, agod kon pag-abot sa kaputodar kay apelyido at aro i-recognize, aginit na ma-recognize dahil nga rang kay Mr. Valenzuela. Para ma-realize man it mga miyembro, no?
29: Actually, katotong nung Jodel, na pag ganyan gusto ko man i-share na, kasi ang mga member man ay confusion din. Kasi siguro nag-aoy man sa dago niya ni Pan. Hamba ko ni Kandahay, do power ta dumakon karahay, kinyot ang mga members, kung ano do direction. Kasi makon, do gina-elect makon ninyo ng mga officers, ay privilege mo lang makon doon, naging elect ni Sanda para mag-represent ninyo. Pero do may power ta na, ay kamot na, dahil kamot ano nag-elect. Nag-gets man ang dadoatan nga point. Ayun ba kung ay abo man nga pwede siguro nga magtindog na kung gusto matanin nyo, kung magtukod ka mo it bago abi. No? Kasi do main man lang makon karon nga importante nga obrahon at saka association nga nag-aabide ka mo sa aton nga mga regulasyon iya sa banwa naton. At makabulig do yun. Ay medyo okay man sanda abi ko ni base doon yun isigong ga-election sanda.
28: Okay. Ag may gimpag-uwa nga to sa nakahapon nga notice of meeting, no? Anda matato eh, no? Pero akon malang, aging balikan ko ikaw sa history, ag inyong intervention, heron yun gali, no? Nagkagasugot ba't pag-abot it pilang adlaw ay masaharon yun man, masawaw mata mga pagpatihan, no? Ro inyong advice, especially ro imong advice as committee chairman, nga kung ging sunod kong tara, kundi wow, takatasanat problema, parehas yung tasana mag-move on, mag-take off po tasanda, no? Bahala ko, tao man si Madilon ko paabuon na matara grupo, bahala man si apelyido man ko paabuon mananaruan ng grupo, no? Ruan ng mga miyembro.
29: Kasi kung balikan natin natin, katabing si Del, like the problema within abis and the organization ta. So, kumbaga nga ni Haywa, kita kami dapat it intervention ng obrahon dahil sanda mata sa organization ng dadudi magkakasugot. Di ba, ikipo natin kung may organization kita mata dapat mag-resolve. Kung makita na ila sa tao, di ba iluhan natin do presidente. I-elect natin para makaroon man lang ganun. Kasi do power 8 members ay para mag-elect 8 officers ay kabahog. Kabaskog.
28: Okay. So,
29: huwag sa sanda na ila, pwedeng ibahon.
28: Okay. So sige ah, at least nakita ko na ito, no problema, no, kung kanyugid. May mensahe ka, SB Matt?
29: Siguro ako yung mensahe lang gid kato dong Judel, no, nga hopefully ma-resolve dong gid, no, medyo mag-aoy man nga same man lang gihapon aton karon nga magiging sabat kasi yan nga na-follow man lang kita kung sino do makakomply sa aton nga CSO. Hay siyempre sa sangguning bayan gina-endorse ka mon, hindi man naman pwede nga pugnan kung nakakomply pa do siyang ka-organization. Pero siyempre bago mag-comply do siyang ka-organization ay dapat tanan-an naman nga ginapasa nga documents ay original aga legit, no? At siyempre wag dapat isa parihas man kasi hindi man ni Musub, hindi man dahil ni Moron Pagsultan kung may kaparihas kit name nga nakaregister or accredited yun nga nauna.
28: So Romanabo, kara halimbawa pumilit ag may mga papel nga ipakita si Valenzuela, hindi na ninyo pagbatunon?
29: Ah, hindi siguro sa ano katubang Judel, siyempre yan may inaot abi sa una.
28: Kasi
29: ay,
28: gusto niyo i-resolve nga what dapat kaparehas nga pangalan. So, bangod ha-recognize apelyido ang kay Valenzuela bisan ano pang apply niya pilit diyan nga kilagahon, hindi niyo pagbatunon na ngaron, makaron.
29: Clear man dun sa amon nga emergency meeting ato kay Bahan do DILG kasi siyempre do DILG na to na ginagidoan na kato nga kumbaga pag-oversee sa atong meeting dahil kanda abiging tao do reklamo.
28: Okay. Sige, daya man lang mando ako. Nagsalamat gid sa oras at sa chimpo, no? SB member Matt Aaron Guzman, sir. Salamat gid.
29: Thank you man katodong Judel and God bless and more power kay mo.
0: Matalinong talakayan, masarap pakinggan, may punto ang bawat komentaryo.
28: Kaya nga ni dong nakahambay ako kay na ano gitaro may una, may bugawan, may ano ni award pasidungog, no? Nga ginaawayan ayro ginakilaga ko ta according kay SB Matt si apelyido. Bisan ano pang sutsot ni Valenzuela, hindi ko tangani ka mo pagkilagahon, hindi ko ta ka mo pagbatonon. Oh. Ay Romanabo kara. Si Madil, okay ta, imaw man lang isagay. Balik tatlo man siya ra, tapos, problema. Pero anong mga miyembro nga ra, pag-abot sa renewal, ag hindi ta pag-renew ra. Ay kundo patakaran ba ibalik dati, kat kay Agkawili, no? Ang mga katodo, no? Ay patay tang bata ro mga miyembro nga ra ni Madil. Hindi ta sana ma-renew ra. So dapat kara ro mga tag-ana, tricycle, mga operator, ay at natanghambagan doon mga driver or mismo mga operator nga agtotaka mo sa mga miyembro sa kwan sa ginakilaga sa legit, di ba?
0: May punto ang bawat komentaryo.
28: Ay pila lang balis-balison ay matapos yung dudag-on yung manira ay pag-abot yung man sa oras it-renewal ta bugtor inyong pagtubo kara.

0: Inaga dugangan tara padayon man tara. Ay kun magmaura nagahinyo si Mr. Madel Valenzuela para ano pa nga magistorya kami.
1: Walang boses.
0: Para alin pa nga interbyuhon ko imaw ay harun sarado kun kay SB member Matt Aaron Guzman. Ano pang rason abiro atong kinahanganon? Wow, kita dapat nga rason nga pangayoon kay Mr. Valenzuela. Tapos na eh.
1: Patay lang sa kanya.
0: Oh, kung sa statement ni SB Matt, ano pa gani matood man na istoryahan nato na tapos gun. Maging kilaga gun kami. Pero kung butang ang tamanan ng that is ron, kaputudas. Ay, basi pwede pa. Ah, kaputuda to kaputudas. Tras ko na tong may brother nga to. Kita, narisolbar. Standby sa masunod nga programa. Susunod na to dokumentaryo with katodong Judiet Dajet Reyes. Laging katuwang kapartner teknikal ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Akomando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, ang energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintilio po lang. Abog ito siya mat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Pahayag Kapitulo 21, versikulo 7 hasta 8. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko, at ako'y magiging Diyos nila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Bawabura, ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain. Mga mamamatay tao, mga immoral. May kilagaw ka ra. Matsapagailan ngalit kasong immoralidad. Mga mangkukulam. Mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Adaya, abugid. Aro nagasamba sa mga Diyos-Diyosan. At sa lahat ng sinungaling, abo man sandara, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. Ruatong pagkaunit kagag, makarong adlaw it biyernes.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ungalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo Mapasaway sa Lipunan. May resbak na. Radyo Mapasaway. Sa him, Papa Wade, Jujet, the Jet Reyes.

Maduwom-duwom ang kagangitan, nagaasaw-asaw sa kalibo. Kainat aga-aga, nagtugpa gid nga niyang uwan. Bangod may weather disturbance. Pero sa gihapon, mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. Siyempre, 16 nga barangay itkabisirang banwat kalibo. Mayong agap panay, bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw guman, natawat pribilehiyo nga makaginhawa pa. Matawat bagong kabuhi. Ag makita rong kadamit kalibutan. Dapat kang angayag bagay amang nga magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang adlaw kitang Biyernes. Thanks God, it's Friday. 28 kita sa buwan ni Agosto. Sweldo para sa mga nagabaton, kinsinas katapusan. Kapingid sa mga empleyado sa gobyernong regular. Ham-an ay Lunes 31, piyesta opisyal. Long weekend kita ay 31, National Heroes Day. Maging ka-partner sa technical side, Engineer Impoy Rodriguez. Rubiso.

0: pantel ko kami nuna kamo sa mga punta't bukid. Bagayo nga mga sityo ag baryo, wat pantel ko. Basta importante, may cellphone, signal, load. Kung may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, pisalit gobyerno, mangin sa privado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: At syempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita banwa lokal, duatong pagatawat kabuhi, hustisyag sentensya, makarong masawasaw nga adlaw it Biyernes.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na Radyo Radyo Todo.
0: Una na kita sa Dayagat Panyempo. Update talin sa Weather Bureau Pag-asa, ayaram may weather disturbance. May LPA. May low pressure area. Suro sa Pag-asa, ginabana-bana sa distansyang 720 kilometros este kong Itbayat, Batanes. Ag habagat nag-apekto gihapon sa Luzon ag Kabisayaan. Dong panyempo sa mga probinsya at Sambales ag Bataan. Maka-experience at monsoon rains. Sa Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental ag Oriental Mindoro ag probinsya Kangantike. May occasional rains. Sa dabilin nga partit Luzon ag Kabisayaan, may kokalhit-kalhit ka pagunganungan. Kay bahan kita karon. Tanan bangod kong epekto it habagat. Ag sa Mindanao, may magakagakang awgan bagod bata kong localized thunderstorm. Pero posible rong mga pagbahag landslide ay kunamat nagabuborong kasarangan hasta babasko gabuhos it ugan.
1: Todo komentaryo.
0: Samtang dong hangin nagbaybayon sa Luzon, kasarangan kunamat mabubaskog nga hangin, mauhumbak kabaybayon maeksperyensyahan nga nagabot mga 3.4 meters dong kataas. Sa labinin nga partit pungsod kay Banong Aklan, maka-experyensya kita at mahina hasta kasarangan nga hangin, kama naman baybayon. Samtang dong temperatura sa Metro Manila, kasarangan init gihapon ay nagabot sa 31 degrees Celsius. Yakaton sa Aklan, kapingidya sa kabisirang Banwat Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ruwato niya temperatura, gaabot pa sa 30 degrees Celsius, kasarangan ba't init, aga may mga pag-ugan-ugan kitang ma-experyensyahan. Kapingidya nun ng hapon. Hindod ang gabi eh. Rato niya temperatura 25 degrees Celsius. Pinakamanaba nga temperatura makarong adlaw banwat Biyernes. Makaroon nga na 7.46 sa itong temperatura 26 degrees Celsius. Hangin nagahuyop pa southwest 7 kilometros kada oras ang bugso nga nagabot 18 kilometros kada oras. Pinasamit yung kita at fair nga kwan kahapon ha, nga quality it hangin. Pero makarong adlaw it Biyernes, balik ko man kita sa purdoy. Ya sa kalibo purpo, ah, ruwaton nga, quality it hangin. Alas 8, magag-umon kayangitan. Alas 9, alas 10, may mga pagpangilat. Alas 11, alas 12, magag-umon gihapon. Pag-abot alauna, hasta alas 2, may pagbukbo it ugan. Alas 3, magag-umon dong kagangitan. Bilog nga sang adlaw gid ang magag-umon, may pag-ugan-ugan sa kabisirang Banway Kalibo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: What bagyo sa Guwag Sugunit, Pilipinas, pero may LPA nga ginabantayan nga base kon mamilog nga sang kabagyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.

0: 101.5 FM. Rancho todo.
1: Alas 7:47. Ano mainit nga mga balita lokal. Makarong adlaw. Mga nangan ginabantayan naton. Doon na ka-schedule nga demolition. Pero iba karakono ay ga-self-demolish. Pero nga pagdis sa mantol banwa it mga stalls nga mga 20 bilog dingdong. Businahan mo si Katudong John partner dingdong nga pagton sa tindahan pag-abot alas 8. Ay umpis alas 8, gin-expectar naton nga amat-amatan yut guba. Pero nga 20 ka mga stalls banwa sa prente it MMG Diagnostic and Specialty Clinics. Kapingede karon sa bagong building it MMG. Nga pagabuksa na sa publiko.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Agdong nga pag-dismantle ko nasambit nga mga stalls, pagapangunahan da kwaton nga local government unit. Agkong barangay council, it andagaw sa pagpanguna ni punong barangay Juliet Onyet Tolentino Milgarejo. Mga nangan, si Kapitana Onyet, makamanumano ta, standby mga kasimanwa. Agano na matabo, ha? Sa mga nag-okupa ko stalls, nga ma-dislocate banwa ay mga 20 bilog kuno. Rong iga demolish nga makaroon nga daw. Riba nga ni, kasi demolish lang.
0: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
1: Sa pihak ka parte, sa kabilugan ko ato nga pag ililiba. Makamanumano taman, Mr. Nieben Makirang. O, sambilog sa mga sagaligan gid. Ko ato nga provincial governor pag-abot sa pagmanihar it mga cruise ship nga nag-agabutan sa Aklan, agaton nga mga puerto. Atong dating administrador ita Katiklan ag Kagban Port. Kurayang pagbukas it Dumaguit Port, yan naka-schedule September 18. Dayon nagid baga rong pagbukas it Dumaguit Port September 18. Agdayang pagbisita itaga light ha Paris. Pwede may Starlight. Starlight dumauna eh. Ag may Light Paris pagid gara. Another pagid nga kumpanya ra. Nga nagbisita iya sa Aklan, roandang mga opisyal, kurag taliwan man, nga adlaw, ano rong panaw, ko taga Light, Paris and Shipping Corporation.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Samtang sa pihak kaparte, tibalikan tarong kugon lesong kontrobersiya. Aray ang kaso against Barangay Secretary Madeline Tercido ag Kapitan Jose Pilbin Villanueva nga rong reklamo administratibo ginbasurat sa guni ang bayan. Ay pagidaton maumpisa it bagasa ra.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Samtang sabatan, may atong update mga kasimanwa. Sabatan LGU ag Kabugaw Batan.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Balikan taman. Kung ano natabo sa ginpanigayon nga inspeksyon. Ita Aklan Environment and Natural Resources Office. Nga ginapangunahan ni Engineer John Kenneth Almalbes. Agrong grupo ni Toto E.B. Yap. Dayang illegal quarry operation. Dayang stockpile una sa palali aga humarap. Nga ginapanagiyahat sa nga contractor man banwa. Nga taga banwa man itbanga. Agra yung stockpile una man sa barangay Libas. Nga wa man mga kasimanwa it quarry permit halin sa tunya provincial government.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Ikabogali nga mga naga-stockpile nga lang watat mga permit. Naga-panilig siguro ay mga kaalyado. Pero hambang tatatun nga gobernador, kung umapply mat mga permit sa ng mga pasaway ra, nung ka nga makasamit, bisan ko no sambilog nga bato!
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
1: Alas 7.53, aga kahapon banwa, nagyan ko sa Haymick Cardinal St. Avenue. Rong grupo itaga Metro Calibo Water District Engineering Department. Madasig, ya? Doon nang in-action after kahapon katon nga interview kay Mr. Eric Buenavides, ita Construction Division, aga Public Information Officer ita MKWD. Kundi may project una, road widening. Kung sin napipirwisyo rong kontraktor nga ni, bangod ko kabuabo ng mga linya, aga pati rong mainline, nga kanabaw rong pagkagubong, sinukat, sinukat, ha? Sinukat munit kulang banwa. Ha? Ha? Sinukat, subalit kulang. Dahil pagsukat banwa, gamit dong tape measure, 40 gang. Ha? 40 gang banwa, sentimetro. Dong gubong kwa ng tubo, nga blue. Butang bagon, substandard. Awa, makaabot sa 0.75 centimeters. Or 7.5 inches. Manabaw masyado. Arong pagkagubong. That's why nga, hapit ginimaw kung mag-excavate. Arong mga kontraktor nga nagakayad, nagarehab, ag naga-expand banwat mga karsadahon, national, provincial man, or municipal road.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
1: Di ba nga? Nung standard requirements, 750 to 900 mm or 0.75 to 0.90 cm ay sinukat kahapon. 40 gang. Pero saludo kahapon kita sa MKWD. Ay kahapon sang katimit MKWD umabot igto. Ha? Igto gid mismo sa site. Aga kada may mahapit nga linya, automatic ginaayos it MKWD. Kaya madasig dong trabaho. O kunwa ani nag-ugan siguro kaina, agdi mag-ugan makaron base makaron nga adlaw. Mahingagaw nga mabuhusan na ronga pwede nga buhusan nga porsyon ita Haymick Cardinal St. Avenue nga ongoing makarundong road widening. Hey, very good git MKWD. Aghupulit, tanan ninyong linya nga ron nga manabaw rong pagkabaon, i-rectify nyo ron.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Ay, hamba ko nga ni apektado rong mga proyekto. Ah, it gobyerno. Dahil hindi nga ni mapapison yun. Ako niya una ako, nagagutaw rin yung tubo, paano mo ipison? Ay kung ipison mo, 20 toneladas makagwapo rong pison. Aga, pag-vibrate na. Kundi pusa, magupok rin yung tubo. Baha. What supply tubi rayon? Nga wa manganit supply tubi kita. Pero may man nagakadua supply tubi. Kung may tubi man, daw mabaskog pa ihi ni arbitore.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
1: Ano gawa rin kung substandard? Siyempre, hindi mapison. Buhusan lang rayon. Ha? Sangkiring po pino-pino, buhusan na. Hindi yun pagpisonon. Ay kung pisonon mo, ay makasamad ng mga linya ita MKWD. Perwisyo. O diba? Surugawa rayon, substandard. Nung resulta ita project. Nga ginalikawan nga ni naton, nga mga project, substandard. Ay kung substandard yagi, rong pag-layout itubo, ay di mo mapison, eh, nagagutaw imaw eh. Pag inagyat pison, pusa. Ay sa kababawang linya nga ron. Ayawan taro kontraktor ita inayos dun. Madelay tarong project. Pero kahapon nakita naton nga rong taga MKWD igto mismo sa site ginasunod nanda. Ah, kung may mga tubong mahapit, automatic ginaayos nanda. So very good kid. Ah, saludo ah. MKWD.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Alas 7:58 oras sa Pilipinas. Hawan-hawanan tayo mensahe, ha? Bago ta sintensyahan doon ato yung mga ginpang headlines. Kay nung ni Leland Laurentian Tininya, thank you, kid, ha? Sa malaming mensahe, agahon pa. Kay nung binila Serna, kay Mamfe, salamat, kid, sa kanamiton man nga mensahe. Sa aton nga dating SB Secretary Batan, aga PhilHealth Chief, ita PhilHealth Aklan, ang nag-iisang si Tatay Jerwell De Rosario, ganaga pamati makaroon nga taga-Batan gidra, Batang nun gidra.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Abong ugon tay Jerwell, dong tinipo na ton nga butong, Kawayan, matsama paubra man yata kabut tulay nga magatabok dubagit tubatan, butong ngang galing.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Oh, good morning din sa mga taga-DYGG, Bujong Panay, Bujong Inday. Ay hindi, wa ko ginlagaw, ito gidmatan akong ginbutang. Salamat gigili kay Toto Alex Bagno, ha, sa ginregalo kahapon nga daywang ka mga chihuahua. Thank you, kid. Ito, ginbutang ko ta ito sana nga mahaba nga kwan. Mahabang plasa-plasa.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
1: Kay Toto Roger Nagales, sa una sa Office of the Barangay Affairs, wala ganito bisina makaroon, Friday. 4 days work week eh. Una sa Libtong sa istansya. Good morning, kid, sa Lucero Ag Nagales family. Kay dating Vice Mayor, dating Mayor Itmadalag, nga nagpamati makaroon. Former Mayor Al Dindo Andrade Gubatina. Good morning, kid. Mayor Al Dindo Gubatina.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Ano ka ba to? Ngarong opening salbo nga pilang dekada kung nga ginahimo kadabuan ito Oktobre. Pagahimoon sa Foundation Day yun lang November 3. Di mayad man nga ni. May mga ni para sa aton yung Foundation Day, abong aktibidades. Bagsik ni Juan, waman ito opening salbo actually. Nagka-opening salbo man lang kita, pagpungko ni Mayor Jory Socro, waman it mga opening salbo ka to. Aman, may opening salbo ka to, waman opening salbo ka to. Tagtay mo ni Mayor Jory, may mga opening salbo na. Okay. May mga ni November 3, Kalibo Day, para abong aktibidades sa founding anniversary at Kalibo. Okay man yan eh. Ay kung Oktobre, masyado mang timprano.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
1: Pasagamat gid kita sa MKWD. O, nagapasagamat ko no Greenland kay no contractor itwan. Roadway dining. So, rong Greenland, nagapasagamat gid. Ha? Sa taga Metro Kalibu Water District. Kay Engineer Lidio Oreta. Nagpadagagilit sang katim kahapon. Para badasig rupang trabaho, ini maperwisyo rong proyekto at gobyerno.
0: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
1: Ara na dong.
0: Radyo, radyo, todo.
1: Orong kapitan ng pinakamaisog at pinakamabuot, tamay ni Kong Lito. Kapitana Juliet Oliet Tolentino Melgarejo. Cap, good morning, Cap.
2: Hello?
1: Good morning, Kapitan Onyet.
2: Good morning. Anay, dali. Manilong, anay. Ako retaro sa may MMG. Manilong ang mga tao. Iyak ako na, no?
1: Ay, nagtugpa.
2: Sige, kapodong gabi.
1: Ay, nagtugpa. Good morning. Good morning. Nagtugpa, galirong ugan.
2: Nag-aasaw-asaw malang. Sa kiri malang man. Ay, ang patailo ko, anay, riyarang mga manukubra.
1: Okay, sige. So, ano rong setup makaroon ay... Matsaba karon nga gahon naka-schedule dong pag-dismantle or do ibangan ikaramat sa self-demolish na lang. Kunin nga mga stalls kaya gina-request at MMG Nga kung pwede ay mabuo ni karosa ng prente, ay pagabuksa na ro bagong building at MMG, Kaponyet?
2: Ah, yes, Kaponyet.